la ngena mumaso ne father jemosi kabuye abajuliza abetendo bannaffa bazira Afrika wakati ng'ogenda mu maaso olumanyi bulungi nnyo nkakasa yemwe kitiibwa kya Uganda nalwo lulwe abajulizi Hail Glorious Ugandan Martyrs tulina nyingi nnyo za luzungu ku bajulizi naye olwerumu era ye yaluyiiya ku mande twakuza twa ogulumiza omuti w'omusaalaba ogulumiza omusaalaba exaltation of the cross yayiyaayo n'oluyimba omusaalaba omwesigwa omusaalaba omuti ogumwesigwa wajula ebirungi luyimba lwe nyaffe owa Afrika yegwe Abafrika fenna tukwewa tuyambenga gwe nyaffe owa Afrika abennabulagala sibeerabidde era yatuyiyiza ansamu yaffe nga tuggulawo ekifo kyaffe mu 2027 Yohana Batista tukwesiga nnyo otyo n'endala nnyingi kiki kye tuyiga mu bigambo bye mu nnyimba zayiyize ezo zatulekedde entanda eyo gyatusibiridde mu nnyimba ze nga bwe kiri era ne mu nnyimba z'abakulu bali abalala ebigambo bikulu ebigambo babyefumiintiriza bye bateeka mu nnyimba zaabwe bitono naye nga byamakulu makusifu bizito obuyebuulirako ennyo ono ebigambo bikulu nnyo olwokuba nti ebigambo bikulu nnyo ebigambo ebyo byebikulemberamu ebivuga abayimbi bwe bayimba ebigambo ebyo bwe tuba tuyimba bw'oba tugambe kale ng'owuliriza buwuliriza olina okuwulira ebigambo notawuliriza ate bivuga byokka awo nno ebigambo bikulu nnyo ebigambo byebikulemberamu ebivuga ne bigoberera ebivuga mperekeze mperegeze z'amakulu gali bikuyingire ne mu busomi bikuyingire ne mu mutima byebivuga ebyo bikuyambe ebigambo biri binyikire binyikire mu bulamu obwo awo nno tulina okwebuulirira ku makulu ago amakulu ago Agustino omutuukirivu atugamba nti ayimba atendereza emirundi ebiri yes ayimba atendereza naye ng'ebigambo byebikulembera mumubeeramu ebivuga kale ne biba nga bigoberera bwabeera instrumental music yekka kale naye bwemubeeramu ebigambo bikulu nnyo era abakulu eyabo babadde ndowooze y'emu ku ntanda gye batulekera abayiiya ffenna ab'ennyimba nga tuyiiya twebuulirire ku makulu g'ebigambo ebyo ate bwe tuba nga tuteekamu ebivuga bibeere emperekeze awo nno tumwebaza olw'okweyambisa obulungi ekirabo ekyo ekitone ekyo omukama kye yamuwa n'abanga atulekedde n'entanda tubenga tusobola okuba nga tugenda mu maaso nga tutendereza omukama nga tweyambisa ennyimba ezo ennyingi ennyo zatuyiza ezikwata ku masakaramentu gonna ku bulamu n'ebirala byonna twongere okumusabira omukama amuwummuze mirembe ate amwanirize mu bwakabaka bwe amugatte ku bbiina eddene eryo erimutendereza buli kaseera naye abeere omu ku abo abatendereza omukama ate naffe atusabire ng'atuuse lunaku lukye tusobole okumwegattako okutendereza oyo omukama ensibuko yaffe era enkomerero yaffe ayi mukama muwa ekimula ekitaggwaawo n'ekitangala ekyolubeera kimwakira atebenkere emirembe amiina emyoyo gyonna egyabo abaafa nga bakkiriza omukama kikwatwa ekisagibwa ekimula eky'emirembe amiina

Esomerio kubiri. Nzobula muye Kristu. Bietosoma mbaru wa Paulo mtume jiawandikira be Filipi. Mtuo kusoka. Rinyiru wabili kutuka kuru wabili mwenya. Nuru wabili mwo msambu. Abo Luganda, Kristu anagulumizi wa mubiri gwange bulijjo. Nebwembo omulamu, nebwenfa. Anti nze, obulamu ye Kristu, okufa gaba magoba. Naye nno atoba okusigala nga akyali mulamu mubiri, kye kikira omugaso, mbulwa kye nnondawo. Nkwatiddwa bubi ku njuyi zombi, erudda negomba bantakkuluze, mbeere ne Kristu, ekyo nno kirungi. Ate so olw'okubeera mmwe, okugira nga nkyali mulamu mubiri, kye kisinga okwetaagibwa. Kyokka muyise mu ngeri esaanidde evanjiri ya Kristu. Ne bwe ndijja okubalaba, ne bwe sirijja, njagala okuwulira nga bwe muli ab'omwoyo ogumu n'emmeeme emu, nga mussa kimu okuteganira okukkiriza okw'omuvanjiri. Abooluganda, ebyo tulidde ebigambo bitukuvu.

0: mukama abena mmwe
1: nawa abena nawa
0: ibigambo byevangeli ya mukama wa Yesu Kristu ebivudde mu Matayo
1: ayo mukama otenderezewe
0: mubudde buli Yesu yaletera abayigirizwa abo olugero luno obwakabaka obw'omuggulu bufaanana ng'omuntu semaka eyakeera ku makya okugulira abakozi bakole mu mizabbibu gye bwe yamala okuteesa n'abakozi okubawa eddinaali emu ng'olunaku luwedde n'abasindika mu mizabbibu gye yafuluma ate ku ssaawa ey'okusatu n'alaba abalala abayimiridde mu mbuga nga balendera bulendezi n'abagamba nti nammwe mugende mu nnimiro yange ey'emizabbibu n'abawa ekinaabasaanira bo ne bagenda n'afuluma era ku ssaawa ey'omukaaga n'ey'omwenda n'akola kye kimu n'afuluma era ku ssaawa nga kkumi n'emu n'asangayo abalala abayimiridde n'abagamba nti ekibayimirizaawo omusana gwonna nga temulina mulimo kiki ne bamugamba nti kubanga tewali atututte n'abagamba nti nammwe mugende mu nnimiro yange ey'emizabbibu obudde bwe bwawungeera nannyini mizabbibu n'agamba eyali akozesa abakozi nti yita abakozi obasasule empeera yaabwe ng'osookera ku bazze oluvannyuma okutuusa ku baasoose abajjanga ku ssaawa ekkumi n'emu bwe baatuuka ne bafuna eddinaali emu buli muntu abaasooka okukola bwe baasembera ne balowooza nga banaafuna okusinga bali era nabo ne bafuna eddinaali emu bwe baagifuna ne beemulugunyiza semaka nga bagamba nti abazze oluvannyuma bano abakoledde essaawa emu yokka obenkanyakanyiza naffe abaazibizza obudde nga twokebwa omusana ye n'addamu ng'agambako omu nti munnange sikusedde kale sitwalagaanye naawe eddinaali emu kwatako omugabo gwo n'ogenda nze njagala okuwa n'ono omuvannyuma nga ggwe bwe nkuwadde ebyange siyinza kukola nabyo nga bwe njagala nandiki nze okubeera omulungi kye kikuleetera eriisa ebbi ab'oluvannyuma bwe balibeera batyo ab'olubereberye n'ab'olubereberye ne bava ab'oluvannyuma evanjiri y'omukama
1: ayi kristu ogulumizibwe
0: abooluganda abaagalwa tukuŋŋaanye olwaleero era nga twagala okwebuulira ku kigambo kya katonda omukama kyatuliisizza olwaleero omukama tuwe essomo ekisoomooza ffenna kubanga kino ekyaliwo mu vanjiri oba oli awo tukiddiŋŋana buli lunaku gubalirira nga mugenze okukola oli n'akola okuva ku ssaawa emu paka ekawungeezi omulala n'akola okuva ku ssaawa kkumi n'emu paka kkumi nabbiri mwena ne mufuna omusaala gwe gumu ekibuuzo ekyebuuzibwa lwaki omukama akola bw'ati ate naffe lwaki tuwulira bubi ng'awadde oli azze ku ssaawa ekkumi n'emu kubanga munda muffe tulinamu obuggya munda muffe tulinamu obukyayi munda muffe tujjudde futwa tetwagaliza ensigo eyo yetutawaanya ne tuva ku kiri omukama kyatuwa ekirungi kyeyatusuubiza ne tutunuulira kyawa abalala mazima ddala omukama yali mwenkanya kubanga bano kyeyabasuubiza ensasula y'olunaku yakibawa olunaku mu nkola eyaliwo omuntu akoze olunaku olulamba yali afuna ddinaali emu era nabo nga baasanyuka ku makya nga bagambye nti mugende mukole nja kubawa ddinaali emu batuuka ekawungeezi obasasula ddinaali yaabwe kati bawulira ntono era tukiraba n'emirimu egya bulijjo awo nno omukama akozesa metafa okwekugamba akozesa ekyokulabirako kyetumanyidde ddala mu bulamu obwa bulijjo era ekitunyiga ffenna naye nga ayagala okutwoleka ekisa kye nga bwe kiri ayagala okutwoleka okwagala kwe nga bwe kuli titekuliiko kkomo ffe tulina calculations ezaffe ng'abantu naye si ze za katonda tewali alowooza nga katonda era n'amagezi ge geesuubye ng'eggulu we lyesuubye ku nsi awo nno omukama ajjayo ekifaananyi kino nga ekigambo ekikulu kwe kutwoleka okutumanyisa no kutuka kasa nti ye kisaache techikoma techiliko boundaries techiliko fence techiliko limits kisaache kya rubelera era kisinzira kujenga bwabaya gadde naye nga noli omutuufu omulungi amuwe kisaani dempera ye yali ajifunye naye elise b aboluganda olwaleero twebulire mu ngeri enjawulo ku Sunday eno nti obutabe analiso bingo omukama ayina abayakoledde abalaba tufe ku ebyo ebirungi byatukoledde ate neebali baabakoledde ebirungi anda ekyo kitukuba kubanga mirundi mingi wabaawo asonyiddwa wabaawo akomyewo kwogera tugezaako okukumya abo b'emabega oyo nno onoomulaba oyo nno nga yalibonyaabonya famire eyo twesiba nnyo ku by'emabega ne tatunulya kya maaso twesiba nnyo ku by'emabega ne tatunulya kisa kya Katonda twesiba nnyo ku by'emabega ne tatunulira kwagala kwa Katonda mukama kyava tuwadde essomo lino litugule amaaso n'amatu lituyambe okumulisa emitima gyaffe lijjemu buli kazambi yatuleetera bulijjo okwemulugunya okulamula abalala ate n'okuba nefutwa n'omutima omubi naddala nga bannaffe balina ekirungi kye batuuseeko ng'omukama abasonyiye ng'omukama abagabiridde ng'omukama alina ekyenjawulo ky'abawadde yadde nga boonoonyi yadde nga mu maaso gaffe tulaba nti tebatuukiridde yadde nga mu maaso gaffe tulaba nti tebasaanidde naye omukama n'asigala nga nabo abakolera ekisa omukama kyagala otuyigiriza olwaliro abooluganda ffe okusanyukiranga ekirungi okusanyukiranga ekirungi kyatuwadde okusinga okunakuwalira ekirungi kyakoledde abalala abooluganda mu bya Katonda temuliimu leeti mu bya Katonda temuliimu leeti era essaawa ya Katonda engeri gy'ebalamu si ng'eyaffe ekisa kye kinene okusinga ensobi zaffe okwagala kwe kunene okusinga embala y'abantu era n'ebirowoozo bye bisukkiridde okutegeera kwaffe awo nno tuleme kuteeka kkomo tuleme kuteeka kisenge tuleme kuteeka boundary ku kisa ekyo ekya Katonda tulina kusanyuka nga tulaba endiga ebuze ekomyewo tulina kusanyuka nga tulaba omwonoonyi akomyewo tulina kusanyuka nga tulaba abadde agudde ng'asituse era tulina kusanyuka nga tulaba abadde wabweru nga ku nkomerero awuli eddoboozi ya Katonda erimugamba jangu naawe okole nnimiro yange baliriro ly'okutuula n'abeera awo mu katale ng'alindiridde alindiridde okuva ku makya okuva ku ssaawa emu ssaawa ssatu ssaawa mukaaga ssaawa mwenda naye ku ssaawa ey'omwenda ku ssaawa ey'ekkumi n'emu n'awulira eddoboozi lya Katonda ekisinga obukulu kwe kuwulira eddoboozi eryo erisinga obukulu nti bwe tuliwulira ne tulissa mu nkola naffe ne tuyingira mu nnimiro ne tuyingira mu bwakabaka bwe abooluganda omukama tajja kutulekerera kyo kyajjayo nti ekifaananyi ky'obwakabaka bwa Katonda bwe kugamba okwagala kwa Katonda okuli mu ffe ekisa kya Katonda ekiri mu ffe okubeerawo kwa Katonda okuli mu ffe kwerekera mu bikolwa byaffe kwerekera mu ngeri gye tutunuulyamu abalala n'ekisa kweyolekera mu ngeri gye tusiima ng'omukama ayina by'akoledde abalala ate naffe ngeri gye tusiimamu ebyo byennyini byatukolera ebirungi omukama atuyambe ku Sunday eno nga twebulidde ku kigambo kino atuwe omutima omugonvu atuwe omutima ogw'ekisa ogutunuulira ekisa kye mu ngeri y'enjawulo ate n'ogutunuulira abalala nti basaanidde ekisa kya Katonda si ffe ffekka bakisaanidde era olw'ekisa ekyo omukama naffe atuyambe tusobole okubeera n'emitima emirungi eri bannaffe abalala ate tubakolere bulungi tujja okufuna ebirungi ate okusingawo omukama abeere nammwe
2: kyenda munya katonyezo nyeffa ma redio sapiensi enkuluze y'amagezi wasuzeyo tya gwenna atuwuliriza leero ye sande yaffe ey'abiri mu ettaano era olwaleero ennaku z'omwezi ziri 20 omwezi ogw'omwenda mwebale kuwuliriza mwebalekera naffe ate n'okwetaba mu kutendereza omukama awo nno temukoma mu ssaala eno yokka naye tugendere ku ekereziya tusome sande bannange tugende tusome sande ate nga jjukira nti nawana ewaffe misa ku ssaawa emu yennyini ku makya genda kubeerawo kaakati atete mwesikuleyo ti mazo kusoma yo ku radio genda na mukerezia nechimwe cha 10 chiweyo nechirabo chiweyo kubaje osomye ku sapiensia tusobode kuwayo na chirabo akati olwalero tujukia ko abatukirivu bano Andrea Kim Egon Musaseredoti Paulo Chong Asang nebanabwe batukirivu abajulizi abomu Korea tubajukira tweyugayirire Eustachius oba Eustachio omutukirivu muserikali era mujulizi tumujukira lero omwesimi Maria Teresa wa Yosefu mutukirivu mubikira tumujukira Lawrence Yosefu Maria Alberto mutukirivu omusaserdoti era mujulizi Yohana Kaloli oba John Charles wa Conley mutukirivu omusaserdoti era mujulizi Yosefu Maria Owetermo Parez omutukirivu omusaserdoti era mugunzi wa kibiina ekyabannaddiini Suzana mutukirivu munnaddiini era mujulizi Mwesimi Teresa wali Teopista owe Roma omutukirivu mujulizi Agapito owe Roma omutukirivu mujulizi Eusebia owe Marseille omutukirivu mukulu wa Bonaki abakazi era mujulizi ne Candida Evirasias na ye tumujukira mujulizi kale nabalala njagala kwebaza ennyo Reverend Father Philip Ngendo atuwadde enjigiriza yaffe Sunday eno tusiimidde ddala sebo ate n'abakristu baffe okuva e Kawanda abatusomedde amasomo era njagala kulisaayo mwenna abeetabye mu kuwerekera Father Dr. James Kabuye eggulo wali mu kiyinda mukulike eyo nnyo bannaffe mwebale nnyo okuwerekera Father mu bungi bwe butyo mu bukakkamu ate mu kitiibwa ekyenkanidda kaakati sigenda genda wali okujja kubategeeza nti ngenda bawako ku ddoboozi ly'omwepiskoopi Dr. Joseph Anthony Tiwa owulire bwe yatubuulidde ekigambo ky'okujingirira n'okwefuula abagezi ne mukyusakyusa ennyimba z'abalala.

tubalamusizza nnyo mwenna abatuwuliriza. Tutuuse ne pulogulaamu yaffe essaala y'amaka ng'ebatuusibwako okubaanuka oli Cross Family Ministries tebe ekikulu ensambya ng'omuteesiteesi era omwanjuzi nze Mukisa Betty. Abooluganda tubeebaza byonna bye mukoze mu wiiki eno era ne tubakulisa n'ebyo nsobodde okutuukako. Twebalalizaako Omukama ebizibu byomuyiseemu nabyo era Mukama tumwebaza. Tuli mu mwezi guno ogwa September nga mulimu ebintu ebikulu bye twagala okwogerako bibiri naye nga tunaba kubituukako kasooke tutandike n'essaala. Mu linnya lya Paati n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Ayi Mukama Katonda, tutwagala okwebaza olw'ekirabo eky'obulamu, tukwebaza olw'obukuumi n'obugabirizi, kwebaza Mukama buli kirungi kyonna ky'otukoledde wamu nabo mu maka gaffe, ebirungi by'okoledde eggwanga lino era n'ensi yonna. Tusaba Mukama era mu wiiki eno obeere wamu naffe. Naffe tusaba otuwa amaanyi ag'okutambulira mu kkubo lyo. Tukwasaba naffe abayise mu bizibu eby'amaanyi. Tukwasaba abafiiriddwako abantu baabwe. Twongera okungubagira wamu ne bannaffe ab'obwakabaka bw'ettooro nga tusaba Mukama weeyongere okubakubagiza. Era Mukama na bangi abatusabye okubasabira essaala tubakwasa mu kaseera kano. Mukama obadduukirire mu bizibu ebibayitamu. Bino byonna tubisabye nga tutamu Yesu Kristo Mukama waffe, amiina. Mu linnya lya Paati n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu, amiina. Tugambye omwezi guno ogw'omwenda gubeeramu ebintu ebikulu bingi. Mubeeramu erinnya lya Biikira Maria, erinnya lya Maria nalyo lyogerwako okumanya obukulu bwalyo. Mulimu okugulumiza omusalaba, ne mbeeramu okuza onaku olwa Biikira Maria ow'ebibonyoobonyo omusanvu, Our Lady of Sorrows. Mulimu bingi, mwemuli abatuukirivu nga Padre Pio n'abalala bwe batyo. Naye olwaleero nno tugenda kwogera ku bintu bibiri nga tubigasse wamu. Tugenda kwogera bibonyoobonyo omusanvu nga tubigasse n'okubonaabona kw'omusalaba. Kuno kwonna kubonaabona, naye nga mu kubonaabona kuno mulimu okubonaabona kwa nnyaffe Biikira Maria n'okubonaabona kwa Yesu Kristo. Okubonaabona kwa Yesu Kristo kwe kuli mu musalaba, okubonaabona kw'omusalaba, ate ebibonyoobonyo bino omusanvu byebyo nnyaffe Biikira Maria ebikulu, ebinene, eby'amaanyi bye yayitamu nga n'abigumira olw'okutuyamba okufuna obulokofu, olw'okolera wamu ne Mukama waffe tusobole okufuna obulokofu kuba Kristo Yesu yazaalibwa nga yajja kutulokola. So okulaba ng'ekyo kituukirira, Biikira Maria yagumira ebintu musanvu, ebibonyoobonyo musanvu eby'amaanyi ennyo. Naye tebyali ebyo byokka, waliyo n'ebirala. Era bw'oweebuulira kulamu bwa Biikira Maria ogenda obizuula, ogenda obiraba naawe. Naye bino omusanvu bye bikulu era bye twogerako ku lunaku luno olw'15, lunaku lwayise. Naye era olw'okuba tukyali mwezi guno ate n'ebintu bino nga bikulu tuligenda kuyogerako olunaku olwaleero. Kati okusookera ddala kino kitugamba nti ebibonyoobonyo omusanvu bya Biikira Maria n'okubonaabona kwa Yesu Kristo ku musaalaba mutukuvu, twaligambye nti bwe obukatoliki gwe mutima gwa spirituality gw'obutuukirivu. Oba oyogera ku by'omwoyo, kino kikulu nnyo nnyo eri abakatoliki. Tosobola kwogera kintu kirala kyonna, kusuubiza birala byonna nga tuyogedde ku bintu bino, kubanga muno mwatuviira obulokofu. Bwe batutemerera ekkubo erituusa kulaba nti naffe tutambulira mu kkubo erisaanidde okutuuka mu maaso ga Mukama Katonda waffe. Muno wetumanyi ku musaalaba Mukama yatusabira ekisonyiwo eri Katonda Kitaffe, n'agamba basonyiwe
kubanga tebamanyi kye bakola. Olugendo luno baatambula ne Nnyaffe Bikira Maria babiri ku buli omusaalaba. Naye nga tetunaba kulaba olugendo oluva ewa Piraato otuuka ku oluva mu maka ga Piraato mu lubiri lwa Piraato, Kristo Yesu yasalirwa omusango Mukama waffe. Tujja kusooka tutunuulire Bikira Maria bye yayitamu. Bikira Maria teyabonaabona nga atambulira ku mabbali ga musaalaba, naye yabonaabonera mu musaalaba gwennyini. Kwegamba okubonaabona kwe sigamba nti naye yabonaabona, naye nga yabonaabona nga nagwo musaalaba gwennyini ogwa Mukama waffe Yesu Kristo bye yatulokolerako. Okubonaabona kwe kuli wamu kye kintu kimu ekyo Mukama waffe Yesu Kristo mwe yayita okutulokola, musaalaba gwe gumu. Era ebibonabono bino omusanvu n'ebirala byonna ebitawandiikibwa oba bye twebuulyako ne tuzuula, okwo kwali kulamaga kwa Nnyaffe Bikira Maria ng'adda Kalivaaliyo. Olugendo olwo yalutambula ng'alina ebibonobono byebyo omusanvu, nga Kristo yatambuza olugendo lwe olw'okuba ly'omusaalaba ng'alujja mu maka gali ge mbagambye mu lubiri lwa Piraato okutuuka ku lusozi olw'e Kalivaaliyo yakomererwa ku musaalaba. Era nga bino byonna ebyatuuka ku Bikira Maria byatandika n'emabega ng'akyali muto ng'abonaabona ebitamu bingi, naye obulamu obwatuuka ku budde bwa Simyoni, obulanzi bwa Simyoni yagambira nti ekitala kirikufumita omutima, tekirimuluka omutu ogwokubiri mu 3:5. Awo bwe bwali obulanzi obukakasiza ddala nti omusaalaba kati guyingiddewo, gutuuse, gwe guno gwennyini, kwegamba fulfillment, okutuukirira kw'obulanzi obwavu emabega nga bugenda bwogerwako. Bwaliko olwo Simyoni bwe yamugamba nti ekitala kiri kufumita omutima. Gamba obadde ojja obonaabona oyita mu bingi, naye kati ku luno ofaana kuwona, ogenda kulaba kinene eky'obulumi. Era ekitala ekyo bwe gwali omusaalaba. Mbagambye nti omusaalaba Bikira Maria gwe yabonaabonako gwe gumu ekyaliwo nti oli Kristo Yesu yali abonaabona mu mubiri, nga Nnyaffe Bikira Maria abonaabona mu mwoyo, naye nga byebabonaabonamu bye bimu n'ekigendererwa kye kimu. Kubanga jjukira buli ekyatuukanga ku mwana we nga kirumu omuzadde. Okoosi n'ogwa Yesu n'ogwa Maria ne Yesu Kristo ne yagwabanako ng'alaba nnyina ali awo, mujjukira wansi ku musaalaba ng'amutunuulidde ali mu bulumi bungi, naye n'aguma n'agamba, maama oyo mwana wo. N'agamba ne Yohana nti, Yohana oyo nnyoko. Kugamba Yesu Kristo yayita mu bulumi obw'ekubo ly'omusaalaba Nnyaffe Bikira Maria bonna bwe yayitamu. Era okubonaabona buli kibonyobonyo Bikira Maria kye yayitamu yalinga sitesoni ya kubo lya musaalaba. Bangambe lyali kubo lya musaalaba kitundutundu, station of the cross kyali kitundutundu w'olabira ddala nti na wano tuyimirirewo tukirowoozeeko kyefumiitizeeko, kubanga ng'omuzadde yayita mu bulumi. Kye kyembagambye nti ye obulumi bwe bwali mu mwoyo ng'ennaku nga gye tulaba mu nsi muno, n'ofuna obulumi n'osoberwa ne mu maka gaffe eyo. Ebintu bino gye biri ebyokubonaabona, kudaaga n'owulira obulumi oba mu maka gammwe, nkolagana yammwe ng'abafumbo ng'ebintu tebigenda bulungi, oba mu baana bo nga tebigenda bulungi, obulumi obwo obw'omwoyo, obulumi obwo obw'ennaku Bikira Maria bwe yayitamu. Era naffe wano kituyamba okulaba bwe mba ntuuse mu bizibu nga bino nkola ntya, ye Bikira Maria yakolanga atya, n'omulabirako n'oguma. Fe ky'okusuulawo amaka go
obogoba abaana b'omu maka, obw'okutabanuka n'abantu olw'okuba nga waliseewo obuzibu, naawe n'ogumira kwono nnyina Katonda, n'ogamba yakikola atya ng'alaba omwana we bamukuba ku mpagi nga yenna ali awo ajjudde omusaayi ebiwundu? Jjukira Maliya yakikola atya, neema kye yamuyamba? Eyo naawe gy'oba okoowoola, gy'oggumira obulumi, gy'oggumira ebizibu, ey'okwenywereza ku Mukama, ey'eriiso obutalijja ku Mukama waffe Yesu Kristo, y'enneema egy'otuyamba okulaba nga ebizibu bye tuyitamu tebitujja ku mulamwa. Emirundi mingi abantu tuvudde nnyo ku mulamwa, n'ogenda oba n'oyomba olw'okuba nga waguddewo ekizibu, n'olwana, n'ozza emisango, oluusi ne weesanga nga oli mu kkomera oba ng'ozizza gwe tuyita ogwa naggomola, osa omuntu kubanga gwe ekizibu kyakuyitirako. Era bw'obeera onyumiza abantu bagamba anti yasooka, anti eyankola kino, biba tebikola makulu. Bakusuubira okugumirira ebizibu, bakusuubira okubeera nti oli muntu w'amaanyi, tomala gava ku mulamwa. So kati emirundi egisinga tuvaako ne twerabira nti waliyo eyabonaabona babiri, naye ng'ono yabonaabona nga ffe, kuba yabonaabona mu nnaku. Olisi Yesu yabonaabona biwundu n'okufa n'ebirala, naye ono byeyabonaabonamu kwatagana n'engeri gye tubonaabonamu mu nsi muno. So tuleme kulowooza nti kye mbonaabonamu kye kisinza obunene, oba oli kyankoze kinene nnyo, sola kigumiikiriza ne weesanga ng'okoze ekintu ekitakugyamu naddala ng'omukristo. Jjukira tusaba enneema nga tuyita Jjukira Maliya, tusabire enneema ey'okugumiikiriza mu bwavu, tusabe enneema ey'okugumiikiriza. Kugamba okugumiikiriza kuno kivaayo nnyo, patience tugyetaaga. Bw'otobeera na nneema ya kugumiikiriza, okola nnyo ensobi, ate ensobi ezo ne zoonoona enkolagana yo n'abantu, nawe wennyini wulira nga teweematira, nga by'okola ogamba oba abantu kati bandaba batya? So nga tokyasobola kutambula mulamu bwo kuweyagaliramu, enneema eno ey'obugumiikiriza tulina ogisaba, kubanga etuyamba nnyo, olw'okuba nti ne mu nsi ebizibu bingi tuyinza okuwuguka ne tuva kukuba ettuufu oba mu kukkiriza kutweyama. Oba enneema ya Katonda yo weeri, ate Jjukira Maliya yagaba enneema zino. So tumwekwate, tumwekwase, tumuwe ebyaffe byonna ebitusoomooza, kuba ye amanyi engeri gy'ayinza otuyambamu okutusabiramu eri Mukama waffe Yesu Kristo, ne tubiyitamu nga tuli bawanguzi. Obulanzi bwa Simyoni lyali ssanyu, lyatandikanga essanyu ery'okutwala omwana okumusingira Katonda mu kiggwa, naye lyafuukamu ennaku, soro lyafuukamu obulumi, nga Simyoni yennyini amugambye nti omwana wo oyo ajja kubeera nsibuko ya kuwakanyizibwa, kabonero ka kuwakanyizibwa, era nga naawe ekitala kiri kufumita omutima. So awo ebyatandikira ne twogerako nti ebibonyoobonyo 7. Kati okukimugamba ng'omwana akyali muwere, jjukira Jjukira Maliya mukyala mwegayizi, muntu wa Katonda nnyo. Ebisinga bw'obeera osemberedde Omukama akubikulira. Kati bino byonna yagenda akuza omwana, naye ng'amanyi ki? Omulanzi yaŋŋamba omwana wange ono agenda kubeera akabonero akawakanyizibwa, kyera nange ŋŋenda kubonaabona. Olaba ne mu budde bwa Yesu Kristo Mukama waffe ng'ayigiriza, abantu bamubonyaabonyanga nnyo, bamwegaana, bamusalako ebigambo. Lunaku lumu Jjukira Maliya n'agenda n'abaana abalala bakazi ni ba Kristo ne bagamba mumutuyitire, kubanga opposition yali eyiseewo, mumuyita adde ewaka tugende naye. Kukikulaga nti okubonaabona kwaliwo wadde Kristo Yesu yali atambuza omulimu gwe, naye nga Jjukira Maliya ewaka wano obulumi bali bwe bayisaamu omwana we nga bumuluma. Kano njagala kagende eri abazadde,
angeri enkolagana ya fina abaana sobola bulungi okubira ngo ino mwana wo omwana bwa akula bwagenda akula afuka mu omuntu ogamba tajja kubira onti chogamba shakola naye afuka omuntu nga ino kutambuza obulamu kububwe nga ye kwa mkama ya mutonda abere muntu munsi muno abeko byatukako so mkugeza ako urusi okutuka kwebyo obukole ensobi wesanga omuzadde omwana wo muvuddemu bali bamuvumirira bali bamwogerako bingi nze nange omwana yantama so kati

peku magezi. Kulusi akaseera ako tukawa baana. Echo nacho ne kireeta okulanti amakaga fe. Tetukoze mulimu butusubirwamu. Nga wano tulina okulabira kunya Filikira Maria. Yatambula nowe step by step. Era omulaba mukuli omusala omwana nga tansi okuwona abone nnyo. Yabeererawo ddala mwaba abaamuvumanga, abaamwogeranga ebisongovu, abalangiranga nti afa akomererwe. Filikira Maria yaliwo. Era byonna nga bifumita mutima gwe kuba yali amanyi omwana we ebirungi by'akola, by'abakoledde. Ekikulu kya byonna ekyaleeta n'eneemaze okweyongera yali amanyi nti ono omwana wange ateekwa okufa akomere ku musalaba ku lwa bano abantu nabo basobole okufuna obulokofu. So ye ne bimugumya ni naffe tulina okunywera maka gaffe tuyambe abaana baffe tubakuze bulungi tubalambike abaana omwana takula bwe bagamba ne bwabeera yamala yunivasite mubuulire ekituufu. Mubuulire omugambe jumune obudde bwe tulimu bwe buti ne bwe buti. So ekyo ky'okoze ndowooza tekigenze bulungi. Teekeddwa kola bw'oti. Mubuulirire. Naddala Mukama waba akyakuwadde omwana wo nga mukwatagana. Ne mba temukwatagana, muyambe. Tusobola okumutwala mu bakansalaz. Na wano tubalinawo. Tutula omwana wo omuleete oba omutwala awantu w'owulira nti waliyo omuntu akola counseling. Ayogere naye. Awera nawe obeera omuyambe wadde si gw'oyogedde naye. Naye obeera omuyambye okulaba nga yeetereeza. So wane wa Simeoni mu kigwa waali okulangirira okusooka okukwatagana n'omusaalaba nga Bikira Maria bw'agenda okutambulira mu musaalaba mwennyini. Era mu kaseera ako omusaalaba gatandika okutambulira mu bulamu wa nnyaffe Bikira Maria. Bikira Maria n'agukkiriza. Ye Bikira Maria yakkiriza omusaalaba guno emyaka 33 nga tegunaba kufuuka reality mufa nga ffe bwe tugugoberera. Ye olwedde yali agulaba nga we guli okutandikira eyo Simeoni gye yalangirira. Omwana we n'akula emyaka 33 ng'akimanyi nti bwe bityo egenda okufaanana. Ekibonyobonyo ekyokubiri kiri ku kuddusiza omwana emisiri. Kino kisangibwa mu Matayo omutwe ogw'okubiri n'olw'13:21 nga bwe badduka okuva mu maka nga Erode asazeewo okutta buli mwana awulidde nti waliwo kabaka yazaaliddwa. N'ateebereza n'agamba mu baana b'emyaka gino bwe giti nteekwa okuttiramu oyo kabaka gwe bagamba. Baana bangi baafa, Holy Innocent, abaana abaalanga obusa. Naye ng'ekigendererwa kyali kya kukwasizaamu ono omwana wa Maria. Kati bo Mukama n'abalabula ne baddusiza omwana emisiri ne bafuuka abagwira refugees nga batambulira mu kutya bawaŋŋanguse bagenze mu nsi ey'emisiri okuwonya omwana ono okumutaasa okuttibwa. Era tujjukira Yesu Kristo yagamba nti omwana w'omuntu talina w'assa mutwe. Kugamba olwedde nga muto omwana bamunoonya kumutta. Obwakabaka bw'ensi bumweganye bumuganye tasekeddwa kubeera wano mu bwakabaka buno. Famire eno amaka gano amatukuvu ne gaddukira muwanganguse. Ogwo nagwo gwali musalaba okw'okubeera nti okyayibwa mu nsi oba mu ggwanga oba mu maka w'ozaalibwa w'oteekeddwa okubeera. Mukama yakutonda ozaalibwe wano oba mu Uganda oba mu Kenya oba wa naye bw'oba tetukuliddeewo olw'okubeera nti waliwo okuyiganyizibwa okuli ku bulamu bwo bino bye tuyita okubeera refugee. Tubamanyi ngaffe mu Uganda tubamanyi refugees. Omuntu bw'ajja n'adduka ewaabwe bakunyumiza n'agamba n'adduka ne abaana bange abamu simanyi na gye bali ne bba wange simanyi oba balamu

0: oba baafa kubanga bwe twatusanga twadduka buddusi. Obulumi obwo obulaba bikira Maria byali mu kiro bwe tusoma mu kitabo ekitukuvu kino kye mbagambye nti Yozefu yali yeebase, malayika wa Katonda n'ajja n'amugamba nti situkiramu, situka otwale omwana ne nnyina e Misiri, kubanga Erode agenda kukola ekikwekweto eky'okutta abaana abato. Kwali kusitukiramu okuba ekifaananyi nti oli makaago, ne bagambe fuluma fuluma wano w'oli obuzibu buze. Biki bye weetika by'ogamba nti neetisse bino? Ebintu byo byonna byonna by'okoleredde emyaka egyo, ebintu byonna ebikufuula nti ga ebifuula amakaago, ekifo w'obeera, kitanda, sefuliya, biki by'okozesa byonna ositukiramu n'otasabulamu. Na bano bye baakola, baasitukiramu ne basitula omwana waabwe, ne bakwata endogoyi yaabwe, ne batandika okutambula olugendo lw'Emisiri. Batugamba olugendo olwo lwa kilometers oba miles, kilometers 300 okuva mu ggwanga lyabwe okutambula okugenda Emisiri. Tebalina ke beesitulidde, tebalina ke bagambye nti sooke tukuŋŋanyeko bino tugendayo obulamu tunaatandikira wa. Bo bataasa mwana ogwo musaalaba, era gwali musaalaba nakatugulabira ddala nga musaalaba. Okulekawo amakaago n'ogenda tomanyi ddirwa okomawo. Era ekigambo kya Katonda kigamba bwe baali bakomawo okuva Emisiri tebaakomawo mu maka gali, baagenda Nazaleeti. Se byonna bikulaga baafiirwa bingi bingi ebeerekereza. Wano walina okuyiga sarenda bingi. Yesu olina ebintu byo bingi, olina ebyobugagga byo bingi, naye ta obulamu bwe businga. Ta otambuza obulamu, naddala obulamu ebituusa obulamu buno bwa Kristo. Tosembera ku mmeeza ya Katonda ku masakalamento. Biki ebikusibye? Bite okwata omwana Yesu gwe baweenywerezaako? Byonna birimu ono omwana Yesu. Tovola abazadde basitula mwana waabwe bo ne bagenda. Bino byonna eby'ensi Mukama akuwa n'ozzaawo. Era bwe bakomawo e Nazaleeti amaka gatandikiraawo ne gagenda mu maaso. Era eyo Yesu bamwita Omunazaleeti, gye yakulira e Nazaleeti. So Mukama alina obusobozi obw'okutukyusiza mu mbeera singa tumwekwatako, singa twenywereza ku Yesu. Yesu y'ensonga enkulu oba ky'ekintu ekikulu ennyo mu bulamu bwaffe. Byonna ne bwe bigenda bitya oba bitya, tulina kulaba nga Yesu Kristo tumulina mu bulungi ne mu bubi, tutambula naye nga bikira Maria bwe yakola n'atambula n'omwana we Yesu paka Emisiri. Ensi emukyaye naye ye nga yewuwe gw'ayagala, gwali musaalaba kibonyobonyo. Ekyokusatu, omwana yababuulirako musinzizo nga bagenze okusinza e Yerusaalemu. Kiri mu Luka omutwe ogw'okubiri olunyiriri lwa 4:1 okutuuka ku lwa 5. Bikira Maria afuna obulumi ennaku 3 ng'ali mu bulumi anoonya omwana we Yesu naye nga tamulaba. Omwana abuze, bali ne bbaawe Yozefu naye obulumi mulundi gwe tuli mu kwebulira ku bulumi bwa maama Maria, Bikira Maria bwe yayitamu ennaku 3 ezo. Ate kino nga kiringa ekiranga nti ennaku mu maaso 3 zijja kujja mu maaso ennaku 3 omwana agenda kubulako. Wali nga afudde ayingidde mu ntaana, era obwo obulumi obw'okuwulwako Yesu bwe bulumi era obwamutuukako ku Good Friday na olw'okutaano olutukuvu ng'omwana we afudde amuvuddeko. Kugamba omusaalaba gwa Bikira Maria mugazi, gulimu ebintu bingi, tuyita bibonyobonyo naye nga musaalaba gwennyini. Mbagambye nti yali agutambuliramu, kigamba nti yali guli gwa Yesu n'ali eno ogwa Yesu Bikira Maria yaguli mu makkati naye. Nawe fulani kitukubiriza nti nga wetugambye nti kituufu mbeere ne Yesu wange Nebu haba avoze, mkufunda amanyi. Geza ako kweru anako kula Yezu wa mzula. Kubanga watali Yezu. Tewali bulamu. Tewali sanyo. Nadalanga tugude mubivi. Fukulanga ukoma wo. Bonele la ukomewe ilio mkama Yezu. Kubanga buyebulamu wafi. Echuna wene chokuna Bikira Maria. Sinka na Yezu ngali mukubo. Ayambuke Kalivariyo. Ekuwa liyo musalaba nilikuwa taganirao. Obo musalaba na umusalaba nilikuwa taganirao. Luko mtogu wabili mwesatu. Tanki ya mkuu wabili mwesamvu. Asinka na umana we. Atonya musai. Yenaina wa mkubye. Bamutise na mtu omuzito. Obo musalaba. Obo nobulumi wamu ingila mutima. Mwondai mwye mwulamu uwe. Ato mwana uwe yabade chikuwa gizo. Kubona avona kuno kwa Afrika kumu. Kwa Yezu Kristu no kwa nyafu Bikira Maria. Yezu Kristu nga avona no msalaba physically. Ate ye mwoyo. Ngana ya avona no msalaba gwe. Nebe sinka na mungudo ze Yerusalem. Tasola kumuji yako msalaba guno. Agumuti kule. Na ya guma ye na agwe tikira. Mumoyo mumutima gwe. Eloso kutebeza nti chichichi yali akola. Kwe gairira. Kusupporti nga kuwagira. Kulanga omwana we agumira omusalaba. Kwe yali akimanyi. Omusalaba ate kugutuusa ku Kalivariyo. Aleme kugwamu maanyi. Aleme kugwamu suubi. Tukimanyi era mukimanyi nti Yezu yali muntu ddala. Omuntu nga bw'abeera ng'ebizibu bize. Muntu agwamu amaanyi n'agwamu esuubi. Na ye sala ya Bikira Maria ya wagira. Omulimu guno. Okulanga mukama wafe yeti kumusalaba. Ninga basinka nao. Awawe wali kugamba obulumi obw'amaanyi bwali awo. Era ate bwona bwali bulumi. Na ye buno bw'okulanga asinka nyo omwana. Ate mulamu pulani ya Katonda. Omusalaba gwa Yezu Kristo gweyetisse gwagenda okufiirako. Asinka nye nono na ye ali mbulumi obw'amaanyi. Ngalumwa lwa kubira mwana we ono abona era agenda okukomerwa ku musalaba. Bikira Maria ekyokutaano ayimira wansi w'omusalaba. Byonna byonna bye baakola kukomerera mwana we okubonaabona okuyona ennyondo obukyayi obwali awo naye Bikira Maria n'aguma n'ayimira wansi w'omusalaba ogwo n'atunira omwana we ng'afa n'atunira ng'ali awo assa bubi. Naatunda byonna ebiriwo. Najjukira byonna omwana we yadde akolera abantu. Abooluganda buno obulumi bwa bw'amaanyi. Olaba naffe eno wuulira si tewenkana na buno. Nino olaba babonyaabonya mutabani wo. Oba sayidi ya mukyala oba ku mulimu. N'otunda omwana we n'ogamba mwana wange si mubi naye kati kiki. Obulumi naye buba kukota busi. Naye obwono bwasooka we tulina okutunuulira ntugamba Bikira Maria yagumira obubwe. Era ku musalaba guno omusalaba tegwali gwa Yezu gwokka. Gwafuuka gugwe. Gwayimiriddemu. Era kigambibwa nti Bikira Maria yakomererwa mu mwoyo ku musalaba ogwo. Baali bakomera Yezu. Nga Yezu bamukomera mu mubiri. Naye nga Bikira Maria bamukomera mu mwoyo. Buli nnyondo, buli kukaaba kwa mwana we kusinda, buli kutunda ku musaayi ogwo n'alaba, bamubambye ku musalaba. Bikira Maria yakomererwa. Yakomererwa mu mwoyo. Buganda waliyo ebintu bye tulina okugumira. Bingi bye tulina okugumira bana ebyo tulina okuyitamu. Ebinaatukakasa nti ddala tulina okukkiriza. Binaatulaga nti tetuli bantu ba tetugenda na nsi ekize kye kitwala. N'oguma n'onywerera mu kkubo lyo. Ekkubo ly'omanyi nti lye ttuufu. So Bikira Maria ono gw'otulaba yafuuka kitundutundu ku bununuzi. Redemptrix. Nti naye yazanya paati nnene mukulaba nga mukama atununula. Okugumireza embeera. Jukira Yezu naye bwe yalabanga ku maama we n'amutunulako nga naye aguma kuba mamanyi ekiteekeddwa okukola bo baali bakimanyi ababiri. N'anywera n'aguma. Ng'omuntu mu kubonaabona kwa Yezu physically yali muntu. Yali muntu yennyini nnyini omubiri guwulira obulumi, guwulira ennaku. Ogete semani yakaba amaziga bwali bulumi naye nga watuna kono bikira Maria nina aguma so bikira Maria mungeri omu obendala kumuita omununuzi wafe naye nga atununula nga ayita mumbera ya mwoyo kukomerwa mu mwoyo so si kumusala bati abanunuzi bali babiri kyovola abasinga bikira Maria tebamulabawo balowooza Yesu Kristo yamfiira ku musalaba kyaggwa ono ono waali ono yajjuliriza obuloko obununuzi bw'oli okulanga tujjamu kyo kye twafuna yabonaabona n'omununuzi paka ku nkomerero era ono kyava afuuka nnyina w'abakristu omuyambi w'abakristu yennyaffe era okwo ku musalaba mulumi wakati we baamugambira nti ono mwana wo Yohana ye yaliwo okutupresentinga kuba abalala baali badduse olw'entiisa baatya kakati ekyomukaaga bikira Maria nga tulaba waliwo akatabo kayita Pieta olaba bikira Maria ng'aleze omulambo gw'omwana we obwo obulumi tosobola kubukola ki obwefumiitizako naye bwe tuba tusome ku muli w'omusalaba tugamba kigambo kigamba nti yatunda omubiri gw'omwana yenna nga aweddemu amaanyi yenna amina omubiri gwonna nga gujjudde ebiwundu gujjudde omusaayi gunyogoze obulumi gwali bungi omubiri ng'aliza omubiri ogutali mu bulamu mikono gye emikono egyaleranga omwana we nga bebi kati gisitudde omwana atali omuntu atali mu bulamu era yegyalira ono omwana we n'awulira obulumi nga amutunulako ekyomusanvu okuziika kwa Yezu. Yezu Kristo aziikibwa. Yohana 19 ana mulumu okutoka kwana mu bbiri. Okutambula okumulekawo ng'amuziise n'aleka eyo n'atambula n'agenda bwali bulumi bw'amaanyi. Era otugamba nti salenda okuta n'oleka n'ogamba kati ekyo nkitadde mikono gya Mukama Katonda. Bingi bye tulina okuleka mikono gya Mukama. Bingi. Obitunula mu bulamu bwo nawe n'olaba kubanga Yezu Kristo yagamba ati kitange mikono gyo mwentadde omwoyo gwange bino bye twongera okuyiga bye bino nti Yezu Kristo yabonerera ku musalaba mubiri nyaffe bikira Maria n'abonaabona mwoyo mu bulumi tosobola kubaawukanya tosobola kubaawula awatali musalaba kubonaabona kwa bikira Maria kuba tekulina makulu kuba kati aba yabonaabonera ki ebyabonyaabonya Yezu ku musalaba ebyabonyaabonya n'ennyaffe awatali bikira Maria omusalaba nagwo guba olabanga ogutatambaalikika wetaagako nnyaffe bikira Maria oba wetiisa omusalaba gwo obulwadde okufiirwa kukyayibwa mabanja biki obulumi bwonna tulina ebyokulabirako by'abantu babiri tulabira ku Yezu Kristo yagweti ku musalaba gwe n'obuwulize ate n'okwagala ne tulabira kubikira Maria eyayimirira wansi w'omusalaba ku lw'ebyo etasobola kukyusa oyimirira awo n'okiteera Omukama era kino zenneema zitusuubizibwa mu ebyo byonna ebisuubizo ebya sapulini y'ebibonyobonyo bingi tujja kubiraba omulundi oguddako naye nga ebisuubizo gye biri bingi bikira Maria asuubira okutuyamba asuubiza nti abo abali ewaayo ne babunyisa buno bubaka obw'ebibonobono bino omusanvu bo bagenda kutwalibwa mu ggulu direct kasoowaayo obulamu bwo n'ebyo byonna abooluganda njagala kubeebaza olw'okutuwuliriza era njagala okubeebaza olw'ebyo mukolera mu maka gammwe eyo okusobola okweyimirizaawo n'okukuuma famire n'abaana baffe tugenda kumaliza n'essaala mu linnya lya Paati n'amwana ndya Mwoyo Mutuukirivu amiina kama twagala okwebaza olw'akaseera kano kwe tumaze nga twebuulirira ku bukulu obw'omusalaba ne ku bukulu bw'ebibonyobonyo bya bikira Maria kama tusaba tuwe enneema ery'okutegeeranga amakulu agali mu kubonaabona kwonna okututuukako tusobole okuweerezanga nga tulina essanyu tuleme kwekyawa olw'ebyo ebituukako naye tuyite mu byo tukwagala ate twagale bannaffe tubaweereze bulungi. tukwasa amaka gaffe, tukwasa emirimu gyaffe, tukwasa eggwanga lino n'ekereziya. Nyo byonna tubisabye nga tutamwezi kuyisa mukama waffe. Amiina. Mu linnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Abooluganda, waliwo akapya. Kapya kano ke kano era tutwalimu mwezi ogw'okutaano. Mwezi ogw'okutaano twakola Rose Marian Crusade. Naye kati ku mulundi guno tugenda kukola Rosary Crusade. Ngenda kubasomera busomeza ekirango kino kubanga already byonna mwebiri. Kigamba nti ekitongole kya Holy Cross Family Ministries Uganda wamu ne office ya Pastoral Coordinator Kampala Archdiocese ne Region of Mary baita abantu ba Katonda mwenna mu lukungaana gaggadde oluyitiddwa Rosary Crusade 2026 e Namugongo ku kigwa ky'abajulizi julizi ba Uganda. Omulamwa gugamba nti obumu bw'amaka sapuli. Kakisangibwa mutwe ogusooka mu bikolwa by'abatumi olunyo lw'14. Enzigi z'ekiggwa zijja kugulwawo ku 9:00 olw'eggulo 3 PM ate ziggalwe ku 5:00 ez'ekiro 11 PM eri abo bokka abanaasula mu ssaala nga 2 October 2026. Tujja kubeera n'ennyimba za Maria, okufuna sakramenti ya Penitensiya, emisomo ku ssappule, okusoma rozaale yonna, sinze sakramenti etukuvu, ssappule y'obusaasizi, ate n'ekitambiro kya misa. Entiiko ya Crusade ejja kubaawo ng'October 3. Tujja kutandika n'okukumba ku 2:00 PM, 8 AM. Tumalize n'ekitambiro kya misa ku 6:00 PM. Ez'omutuntu twero bunoonu tosubwa byangu n'ab'emikwano wamu n'ab'enganda zo nga tutandika omwezi gwa Rosary nga tuli mu kigo ekitukuvu eky'abajulizi ba Uganda Namugongo era tusaba Mukama atambuze bulungi nga mujja. Abooluganda kino kye kiriwo kati abaali mu Rosary Crusade kino mukimanyi bulungi nga bwe twakuŋŋaana ne tukola vigil gye gye tugeddeko egenda okutandika nga 2 ku olwo twali wano nsambya kati kye tusaba nti tusabire olunaku no lugende bulungi okusookera ddala ekyokubiri tukunge bannaffe kubanga bw'oba ofunye ekirungi kisaanidde obeere ng'olina abalaba okibuuliddeko nabo bajje kubanga abantu batuwa testimonies obujulizi bwe bajja mu Marian Crusade birungi ki bwe baafuna gye biri ebyasumulukuka gye biri era tunaaba tufunye obudde tujja kuwa abantu ab'omukisa boogereko gye tuli batubuulire naye nga okuŋŋaana ku lwannyaffe biikira Maria obeera tokuŋŋaanidde bwereere so tusaba ennaku z'omwezi ezo mujje e Namugongo kigwa ky'abajulizi naku z'omwezi nga 2 lujja kuba lwakutaano ku lw'omukaaga tukumbe mu Namugongo omwo nga tumanyisa abantu nyaffe biikira Maria era tukomewo tufune ekitambiro kya misa so tubaagaliza obulamu obulungi ate era tutwale mu maaso omulimu ogw'okukoowoola abantu obakunga bajje tubeere ffenna wamu n'ennyaffe biikira Maria tusaba Omukama atuweere omukisa era abatukuumire.
1: Nekyayi ensika ngiveeko
2: ati kiki
1: Katonda namukolaki ebizibu ebitava wange omukazi okubala namuwasa tetutegeeragana abaana tebampulira kyokka ewa Matiya bo bali bulungi abaana balina emirimu toliwulirayo oluyombo bonna basse kimu era bategeeragana naye ffe twali aki
3: twekwase Katonda era tunywerere mu kukkiriza buli lwe musabira awamu ng'amaka omwami omukyala n'abaana mu maka temubula kukkaanya so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi munyiikirire okusoma essaala naddala ssappule essaala ya nnyaffe biikira Maria jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries.

0: Essomo ery'okubiri. Bye tusoma mu bbaluwa Pawulo omutume gye yawandiikira ab'e Filipi. Abooluganda, Kristo anaagulumizibwa mu mubiri gwange bulijjo, ne bwe mba omulamu ne bwe nfa. Anti nze obulamu ye Kristo, okufa gaba magoba. Naye nno ate okusigala nga nkyali mulamu mu mubiri kye kisinga omugaso. Olwo mbulwa kye nnondawo. Nkwatiddwa bubi ku njuyi zombi. Erudda neegomba bantakkuluze mbeere ne Kristo. Ekyo nno kirungi. Ate so olw'okubeera mmwe okugira nga nkyali mulamu mu mubiri kye kisinga okwetaagibwa. Kyokka muyise mu ngeri esaanidde evanjiri ya Kristo. Ne bwe ndijja okubalaba, ne bwe sirijja, njagala okuwulira nga bwe muli ab'omwoyo omugumu n'emmeeme emu, nga mussa kimu okuteganira okukkiriza okw'omuvanjiri. Ebyo Omukama y'abyogera.
1: Katonda ye bali.

0: bali bwe mamuwente. Tule wansi banabo. Magulu tegakyagiraga.
1: Abooluganda baagalwa, omukama mulungi,
0: obudde bwonna. Tubaaniriza abayizi n'abasomesa okuva ku St. Augustine Wakiso. Twagala okwebaza Oweekitiibwa Damulira abasindise eno n'abakkiriza okujja okusomerako mmisa wano naffe mu Radio Sapientia, ate n'abalala bongere okutegeera essomero lyaffe lino ate n'okulyagala. Olwaleero omulamwa gw'amasomo gaffe nze gwe nalonze gugamba nti nno twekuume obwavu bw'omu mutima. Omulamwa guno guva mu masomo gano nga bwe tugawulidde leero. Njagala kusooka n'akagero kano kye muyinza okuba nga mukamanyi bulungi. Sinakagero ndowooza practice nkola. Bazadde baffe naddala abakyala be basinga okukozesa enkola eno. Ne maama waffe yakikozesa nnyo. Olumu maama waffe ng'agenda mu katale eyo, ebiseera byaffe byali bya kabalagala okusinga emigaati, mwe muli ba migaati. Naffe ebiseera byaffe byali bya kabalagala. Maama waffe agenda mu katale, akomawo ne kabalagala. Bukabalagala bumeka? Bwali bubiri. Naffe abaana ate twali babiri, nze ne mwannyinaz'omu. Maama waffe bw'atuuka ng'atuwa kabalagala buli omu ng'amuwa, ate bw'amala ng'atugamba mumpeeko kabalagala. Munnaffe omu ng'akwata kakabalagala nga yeetugga. Obwana obuto mu bumanyi bwe bukwata ekintu ne bukola ne bwe buti ne butunula n'ebbali, ng'akwata kabalagala we mulamba gwe bamuwadde, ng'akyuka ng'atunula bbali nga n'okuddukadduka. Kakati nze nga nkwata kabalagala wange nga njuzaako nga muwa ng'alya ng'akamalawo ke muwadde. Gagaanaako kampi, nange nno kyampisa bubi. Neera oluvannyuma nga nkakwata nga njuzaako era akatundu nga muwa, nga nze nsigazaako akatundu bwe kati. Oli yadduse ne kabalagala we mulamba, kapiisi kalamba, kabalagala mulamba nga bwe baba bakakoze. Maama ng'addayo nju ng'asumulula ensawo gye yazze nayo, ng'ate mulimu kabalagala omulala mungi, ng'akwata bukabalagala obulala busatu ng'abumpa. Ng'oli amugamba, "Gwe sigenda kuwa kabalagala mulala kubanga wagaanye naawe okukola ki? okumpa ku kabalagala atenze kwenda kuwadde.
1: Najukide embeera eyo olw'essomo lino. Amasomo gano gonna. Oluusi Katonda sina luusi. Ebiseera byonna Katonda ye mugagga waffe. Katonda ye yatutwala. Tetukola application kuzaalibwa. Kumwani yakola application. Noluna ne mama wo. Noluna ne tata wo. Manyumba ere eyo kati ku St. Augustine ne mulaba abagagga. Ne mwegoola nti be bandibadde bazadde bammwe. Story dala twalina omwezi gwe twali tusoma naye. Kati. Ye yalabanga abagagga n'abeegomba bazadde b'abaana abagagga bazadde b'abaana abagagga. Kiseera kyatuuka n'agamba n'awandika ebbaluwa n'agamba nti ye mufuuzi talina taata talina maama naye nga bazadde be tukola ki? Ffe tubamanyi. Lwaki yali tayagala boogerako? Kubanga baali baavu ng'alaba bamuswaza mu ssomero lyalimu ery'ekitiibwa ery'amaanyi. Naye choice ey'obulamu, choice ey'abazadde ne choice gye tunaazaalibwa tetubisalawo. Katonda abituwa nga kiki? Nga kirabo, a gift, n'okifuna. Katonda bw'akuyamba obulamu buno abakuzadde oba n'abalala bakubeereddewo ne babukumaakuma ne babukuza n'okula, ekirabo ky'obulamu kikola ki? Kikula. Ate naawe bw'okula n'okikuza n'oyongera okikuza oba wakusoma ebitabo n'osoma ebitabo byo nga tolowooza nti nno kuza kitaawo kw'onoolyanga oba kuza maama wo paka lw'olifa. Nga tolowooza nti ensi ejja okukulabirira paka lw'olifa. Ekyo kitufuula ab'enjawulo. Poverty of the heart tetandika nga tukuze. Abantu be tulaba kati ku mulembe guno abatudaaza abatubonyaabonya okubiira ddala ewaka. Ebintu ebyo tebyatandika kati, tebitandise kati. Byatandika dda. Batandika abato nga balina ekyo kye natumye the poverty of the heart. Omutima, obwavu obw'omutima bwe tulina okwewala. Tulina okumanya ng'essomo erisooka bwe ligambye nti Omukama tulina okumunoonya. Bwe tuba twagala okwetegeera tulina n'okutegeera gwe Mukama waffe Katonda waffe. Qualities za Katonda waffe. Bwe tugamba nti Katonda kwagala, Katonda kisa, Katonda musaasizi, Katonda buli quality ennungi kumpi Katonda agirina. Qualities ze. Awo nno okumanya Katonda waffe kituyamba nnyo okutereeza omutima gwaffe, okugaziwa, okubeera omulamu, okubeera omulungi. Munoonye Omukama ng'akyasangika. Ate okunoonya Omukama tulina kitandika kati mu maka gaffe naye ne mu institution zaffe ez'enjawulo. Kuba kati mu institution mwe musinga population, mwe musinga abantu abangi. Ate nga bwe mumanyi population yaffe y'abavubuka bakati muli percentage ki? Mwe mugimanyi. Muli eyo mu nkaaga mu nsanvu 70% muli bavubuka muri bangi 70% ebanna banene nnyo nabo bofunye maximum nofuna 70% wakiro gamba kale kale sijecho
0: awono 70% ebanene tuli bangi aba muri bangi abavubuka nze sirimu nava muda miaka mingi nnyo awono tulina okubasabira evanjiri eno etusomoozezza nnyo mwesimanyi oba tebasomoozezza omusajja ono omugagga njagala tumulabe nga ye Katonda omusajja ono omugagga alina ennimiro ze ate naawe oyagala okukola n'abantu baali baagala okukola naye alina price gy'ataddewo omuwendo nti anajja okukola wano njamuwa ssente mmeka dinaali emu oba gwe oyagala ziyita ssente za Uganda ziyita 1,000,000 ssente zino azikwasizza maneja wa faamu tayagala kulaba muntu atalina kyakola era abatuuka basindika naawe genda okole naawe genda okole sagala muntu atalina kyakola naawe genda okole atuuka mu budde kusaawa emu asindikayo abakozi saawa ssatu asindikayo abakozi saawa mukaaga saawa mwenda ne saawa kumi n'emu tusooke tusigale ku oyo yekka oyo omusajja akulaga kabonero ki akulaga omutima ekikulu ku ye taate teyali nnimiro ekikulu ku ye kwali kwagala kwali kwagaliza bwali busaasizi nga tayagala muntu atalina kyakola ki kyakola tayagala kireerese yali ayagala buli omu ate nga yabasuubizza nti ye buli anaakola ajjamuwaayo akaki akantu ajjamuwa akantu it doesn't matter bwe tudambulamu buno obwa bulijjo obwaffe kakati empeera yaffe nga tufudde ey'oku nsi kuno kutuziika si kyekyo kati mwe muli baana bavubuka temwagala kwogera ku kubaziika naye ate namwe omufa ate mufa nnyo n'okusinga abakadde ku mulembe guno ekyakabi nnyo kyakabi naye mwandibadde kati empeera yaffe ffenna abantu Katonda kasa tumala okuzaalibwa waliwo obwana obuzaalibwa kaba tekabannaba na kuzaalibwa ne kafa ne wabaawo obukuzi obw'omwaka ogumu ne bukola ki ne muziraamu ne bukola butya katwogera kufa ne wabaawo ab'emyaka abavubuka 18 awo ne bakola ki ne wabaawo kati abasajja kuddemu myaka 3-5 gye myaka ginyuma kati kingi waffe kabaka wa tor 34 ne bakola ki nabawo abaataano kati nga nze gye ndimu emyaka gino si kirungi gifiiramu kati ate obulamu buwooma luli bubadde busaaga busaaza ate kati butandise okuwooma kati okufiira kwataano noofa 7 ne bakola ki 8 ne tulina n'ab'ekikumi n'abayita mu 10 abantu bano bonna kali akaana akasoose bwe kafa bakaziikawa owasatu bamuziikawa ow'ekyenda bamuziikawa n'ow'ekikumi n'okusinga bamuziikawa omuntu atalina maka bwafiira ku street bamuziikawa kabaka bamuziikawa President wa muzikawa, father wa muzikawa, papa wa muzikawa. So, emperor ya femugulambuno, eyokunsi, kukuzika. The measure is one. Baizo teka teka kebi ntuntu, ni hile umalizori mochi, motaka. Awono, nono wa musajja. Ye bagamba mwena mwena mgeni na ye mpere jakubachi, bambi tebamanya. Bwende baloza antibu, jokoma okubeera mu kintu, jokoma okuruwa mu kintu, jokoma okubeera awantu, mpere ayo enakuba ya njakuru, enakuba ya amanyi. Ati ya mwamuloza basini ya wanu, baamanyi nyoku basini ya, babi nyoku basini ya sixi. Sine sixi mbafuni ya munga. So meroli elimu, kaunga kikamu, kilasi zezimu, chisawe chechimu, mamuza njira muguru wali, chisawe nchila wawawawa. Chechimu, maybe accommodation, neyo nebaka yesawa meka. Nobuto weba katobu ino, limusine ya sixi na weba.
1: Mpira. I won't know. Poverty. The poverty of the heart. E kuletera okutani kukuloza. Ntugwebubela mochitu inakufuna nyo. The poverty of the heart. E kuletera okuloza. Ntino. Gwebubela mochitu. Abalabo na obasinga. The poverty of the heart. E kuletera omutima. Oguchawa abalala hatred. The poverty of the heart. E kuletera okuba ntino. Tayagali za abalala. Uli ya kusinze Max. Mchifocho kumurumba, omubuze wachikuzu utia. Tukamuga uya nsinga, tia, ilata chokola. Ati ya mazido kusinga. The papa top hat, ye kutuwala kukuno nyachakola nja.
0: Nja muko lachi, nja kolachi, nubani nja kolachi. Mbawa msambi wa mpira, ya kusingi demokirazi, umutegira mchisawo. The papa top the hat. E kutukozi sebi ntubingi nyo ate ebi maliriza na bitukozi bubi. Njagala kumaliriza ngamba kubiriza. Ngakozi sesomo lino elio kubiri elivude mbaruwa ya Paulo jawani kilabe Filipi. Elio kubiri elivude mbaruwa ya Paulo jawani kilabe Filipi. Ngaba gamba Kristu bwebulamu. For him, Christ is life. Taina chilala chalaba.
1: Era, namaliriza nga kubiriza abantu bali nti. Muise bulungi mungeri esani de evangeli. Muise bulungi. Solution ya fe kuisa buchi, bulungi. Mungeri esani de omu Kristu. Mungiri sani devanjidi. Muyuganda muno, tukabobu avu. Nemu bie nkula kula natuina tulu, jetukoze sa bagita PWR. Pavate, no, PWR, Participatory Wellbeing Ranking. Abantu abasinga tuli bavu, simu bintu. Ebintu tubirina. Ewafeyo engoma. Ejeru welo. Tuina abalalu. Pastorists. Na hika tibagenze bachusamu. Musango musajja. Ngalina ente rukumi. Ne asura mukasisira. Talina toileti. Tawele labada. Kwa na wali nenteze doza nemu bitundu ebirala ebya ba pastors bwekiri ono gende kalamo jojja kulabe nte otuna nte na maso ne gakoma bwega tinenga kala bantu nenga abantu bachi bavu momotima nayate bavu nemu kukola participatory wellbeing ranking etulaga nti tuleme kulowooza nti bye tulina tulina bibisamu kutuyamba naye bisere ebisinga ate bye tulina tutula butuuzi na byawo ne

Kwa matisa anjina okute kwa tutu yekwa chitufu dalira mamfira na okuro kwa kagwa muka mapati omtu kilivu katono miza abri kantuse wanaku. Po kukwe bazabri jona abri wantu kubanga abana bo webaza omusango newe wagula wayagala okudamu okuba kumakuma na okuba kunganyi za woli. Nga weji amba omusayi gomwana wo na manjiga moyo mtu kilivu. Bwotyo okole ekibiina ekisa ekimu mu katonda omu. Kikungirize amagezi go nga buli ngeri kisibukemu ekereziya omubiri gwa Kristu n'ekiso kya mwoyo mutuukirivu. Nga bwe tulino ekereziya eyo oyo kyetuva twetaba n'ekibiina kya bamalayika okukutenda nga tusanyuka nga twatula nti.

0: Kituufu ayi mukama oli mutuukirivu gwe nsulo y'obutuukirivu bwonna. Tukwegayiridde ebirabo bino biweeko mu byofuuke bitukuvu. Tufune omumiina omusaayi gwa mukama waffe Yesu Kristo. Yali agenda okuweeko n'abanaku yeesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu n'awa abagirizwa be n'abagamba nti, mutoole mulye ku kino mwenna, anti kino gwe mubiri gwange ogunaawebwayo okubeera mmwe. Era bwe baamala okulya ekyekiro n'addira ne kaliseera ne yeebaza n'awa abagirizwa be n'abagamba nti, mutoole munywe kuno mwenna, anti eno ye kaliisa ey'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ey'olubeerera, ogunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyisa ebibi, kino mukikola nga lwa kunzijukira. Kyamagira eky'okukkiriza tulangira okufa kwo, ayi Mukama, twatula okuzuukirako tukusaba olijja. Kale nno, ayi Mukama, olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe, tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kalisa okuloka nga tukwebaza kuba tugayinza okumira mu maaso go n'okuweereza. Tukwegayiridde nnyo nga tukwesengereza, ffe abagabo n'omiina omusaala bya Kristu, mwoyo omutuukirivu atukuŋŋaanye wamu. Jjukira, ayi Mukama, akkiriza bunyenkulungu y'ensi mugize n'okwagalana wamu ne Papa waffe Leewo n'Omwepisikoopi waffe Pawulo n'abonna abaakwawulirwa mu bunnaddiini. Jjukira n'abaweereza bo n'abazaana bo, naddala Father James Kabuye ne Mwami Ssemambo be wayise bave mu nsi bajjeewuwo, nga bwe wabafaananya omwana wo mu kufa, bafaananya omwana we bamufaananye ne mu kuzuukira okwe yennyini. Jjukira ne baganda baffe abasinga basuubira okuzuukira, bakkirize bajjeeyo gye bakakkanira mu kitiibwa. Jjukira n'abafu bonna be wagira ekisa mu kufa, naffe ffenna tukwegadde tusaasire tusaane ogabana ku bulamu obutaggwaawo, okutenda n'okugulumiza wamu ne Maliyo Mberebwa omutuukivu nnyina Katonda, ne Yozefu bba, n'abatume abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyiza obwedda bonna, nga tuyita mu mwana we Yesu Kristo. Gwe Katonda Pati omizaawa buli kantu, abali ekimu ne mwoyo omutuukirivu mu Kristo n'omwoyo okufuna n'ofuna amu naye era mu yemu okufuna buli ttenda buli kitiibwa emirembe n'emirembe.
1: Amina.
0: Okwegayirira kwe kusobola okutuwa ensigo ey'omutima omulungi. Tuyite misaala Mukama waffe gy'ayigiriza abatume be, tukole Katonda Kitaffe nga tugamba nti, Kitaffe ali mu ggulu,
2: erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bujje, eyagala ekolebwe mu nsi nga bw'ekolebwa mu ggulu, tutuleetere emmere yaffe ya bunaku, otusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bibi.
0: Ayi Mukama, tukwegayiridde tulokole mu bonna, tuyambe tube mu ddembe, tugirire ekisa tulina ekibe ennaku zonna, tutebenkere awatali kutabukana kumu, nga tulinda okwesima kwa tusuubiza n'amatuuka g'omulokozi waffe Yesu Kristo.
2: Gwe Kabaka, ow'obuyinza, ow'ekitiibwa, emirembe n'emirembe.
0: Ayi Mukama Yesu Kristo, gwe yagamba abatume bo nti, mbalekedde emirembe, mbawadde emirembe gyange, totunuulira ebibi byaffe naye amaaso go gazze ku kukkiriza kwa Kereziya, okkiriza okumuwa emirembe n'okusa kimu nga bw'oyagala. Gwe awangaana olamula emirembe n'emirembe.
2: Amina.
0: Eddembe ly'Omukama libeere nammwe ennaku zonna.
2: Amina.
0: Abooluganda baagalwa buli omwagalize munne emirembe.

0: ne byetaaga ebirala bye tutwale Karamoja nga Karitasi dayisisi ezinyingi zongedde okuteekamu amaanyi abantu tebannawona towaayo muntu talya kyamisana mulundi gumu naawona enjala naawona n'okufa ano tulina okubayamba okubabeezaawo okutuuka lwe banaawona embeera gye balimu ate nga ne gavumenti bweyongera okukola okusala amagezi amalala mwebale nnyo mwebalire ddala omukama abeere nammwe n'omukisa gwa katonomiza buli kantu paatiri ne mwana ne mwe mutuukirivu gubakeko ate gusigale nammwe ennaku zonna
1: amina
0: misa ewedde mugende mirembe
1: Katonda yeebale.

oyo Father Kabuye Simulala nyimba ngezo sajyo yabadde wa mu lembe nnyo tongere musabira busabizi buli lwe tuziyimba obulungi tuba tumuyambye.

0: une course ya magesi. Mawulire okuva ku sengejero ngaga kutusibwako statewide insurance company swiko
1: kuchanda mnyaka Tanzania Farmer Radio sapinsi inkuluze ya magazine ya muziki nebe mzanyo kade ka mawulire ngoga kusana nze Olivia Nabagala ejere gwangeri ya UPDF limirize nkolagana mu byamaje eje baderira ne government ya Butoloki okusenza kuchiwandika ekifulumizeddwa akolanga omwogezi wejere gwanga kano Chrissy Magezi talina nsonga nambulu kufujia wadera chichino chikole dua wabula kakasi zanti chisali dua uchigenda kusigala o wakutu sango obutakanyo obuliwo mu mawanga gombi mobyo kweri nda bukole dua ko chikole dua chonge do kutabula obu nkenke nga jebufude koi mudomizu wa majege gwanga jeno mhozika inerugaba ya saba ama goba gebyo kweri nda akawumbi kadola kamu mobikwata kubuyinza obuvuganya mubya maje mugwanga ya Somalia wamuno kuogera ebigambo ebyo bulabe ngaga mantua naswa utulu chokuva mugwanga lino basana bavire yudela kubanga Uganda ebadeyo kumala kabanga bino ebiji denga ministry kola kunsonga za mwanga malamu Uganda efubio kukakanya obutakanya obuliwo chokana okutuusa kati embeera ekyali ya bunkenke wakati wa mawango gombi kina Grant Crookton Rasabiti yawedde bannakisinde kya Patriotic League of Uganda ekikulembera General Muhoozi Kainerugaba bakamala okwekalakasa nga booleka ekitebe kya Butoloki mu Uganda nga balaga obutali bumativu olw'engeri munnamutimbagano Fred Lumbuye gy'ayogerera gavumenti eno ebikikinike awamu n'abagikulembera omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni alagidde yaliko minisita w'ekikula ky'abantu wa Alubina Opio azikibwa mbitiibwa bya gavumenti ebijjuvu olunaku olwaleero okusinziira ku kiwandiiko ekifulumiziddwa minisita akola ku nsonga z'obwa Pulezidenti Mirembe Balanda omugenzi yaliko omuwabuzi w'omukulembeze w'eggwanga ku nsonga ez'enjawulo ng'akoledde mu bifo bya gavumenti bingi okuviira ddala mu gwa 1997 bwe yali nga ye mubaka wa Pulezidenti mu disitulikiti y'e Kabale nga tannafuuka mubaka wa parliamenti. Alubina Opio yafa ku lwokusatula sabiiti eno nga yafiira mu ddwaliro ly'ekisubi gy'abadde amaze akabanga ng'ajjanjabibwa obulwadde obutayasanguziddwa. Ono olwaleero agenda galamizibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera mu ggombola ye Kacumbala mu disitulikiti ya Bukedeya. Polisi mu disitulikiti ye Kyotera ekyali ku muyiggo gw'abantu abatannategeerekeka abakkakkanye ku mutuuze munnaabwe ne bamutematema amajambiya ku mutwe okutuusa lwe baamuse. Omugenzi ategeerekese nga Alex Lobowa omutuuze ku kyalo Kituntu ng'ono bamutemeetebye era nga omulambo gwe gwasangiddwa mu kitaba ky'omusaayi ng'attiddwa mu bukambwe obw'amaanyi ennyo. Okusinziira ku mwogezi wa poliisi mu bendobendo ly'e Masaka Afande Twaha Kasirye agamend polisi ekyali mu kunoonyereza ekyaviiriddeko ono okuttibwa wadde nga waliwo ebibungeesebwa nti ono yandibanga yasangiddwa ne muko omusajja nga kyandibanga kye kyamuviiriddeko okumumiza omuso. Afande Twaha Kasirye era ategeezezza nti bano olwamaze okutirimbula Lobowa bakuulisa ne pikipiki ye ekika kya bokisa era ono avumiridde nnyo ekikolwa kino eky'obutemu n'ategeeza nti bonna abenyigidde mu ttemu lino bakukwatibwa bavunaanibwe ng'amateeka bwe galagira. Embeera y'okuttingana mu disitulikiti ye Kyotera ezzeemu buto nga kati ebbanga mu bbanga lya nnaku ssatu zokka abantu babiri be battiddwa mu ngeri etategeerekeka.
2: Pikipiki ye kigambibwa gy'adatambulirako yo tesangiddwa wabula ate ssente ze zisangiddwa nga tezikwatiddwako ssaako n'amasimu ge ag'emirundi ebiri nago essimu erimu eri mu nsawo endala ng'eri awo wabbali. So omulambo tuguggyeyo ntugutwala mu ggwanika wano ekaliisizo gukolebweko postmortem nga n'okunoonyereza kuli mu ggiya okuzuula baani abakoze kino. Singa kizuulibwa nti omuntu ono yabadde oba abantu be yabadde nabo oba muka musajja n'ebintu ebiringa ebyo tuvumira ebikolwa nga bino kuba kikolwa kibi nnyo kiswaza ate era nga kimenya mateeka. Tena abo abagenze maaso n'okuba nga bamumiza omukka omusu n'ekyo ekikolwa kibi kikolwa kya butemu era nga tuli mu bbanoonya nga tubaguddeko emisango gy'okutta omuntu nga bayita mu kumutemaatema.
0: Gano ge g'ebyemizannyo okuva ku ssengejjero.
1: Mu by'emizannyo mu kikopo ky'amasaza kino kiwakanirwa amasaza agenja ulo ekomi na umunana wana mbuganda ona kuralero chidamu okutojiranga chikopo cha masaza chiri kumutendelo golu za nyoro kubili rakota finalsi ngoda kuralero budu agenda kutunkane gomba kuchisawe Echitovu Sports Arena kusawa kumi chagwe agenda kutunkane maugula kwa Bishop S.S. Stadium kusawa kumi chadondo agenda kutunkane bugerere kusantana playground ewa mpeo. Ata mchikopo cha English Premier League ya chukandwa klubu ezenja ulo mkwangeli ya bungereza chedamo kutojiru na korale na mpire na mpire satu jigenda kuzanyiwa kusawa kumi. Muna Bournemouth ya kutungane Liverpool, Leeds United ya kutungane Crystal Palace, Manchester City ya kutungane Sunderland, Songa kusawa kumi na Birina Chitundu, Fulham ya kutungane Manchester United.
0: Amawulire okuvebwerwe gwanga.
1: Abamu kubachala mwagwangi ya South Africa hawe kalakasi zao Levanyi Maritemo eliomu dilinganua okumpina chibuga Johannesburg. Banaowa kungani demo bitundu ebenja ulo mu South Africa okusima Elizabeth Molese Ngomo. Levanyi Maromu lambo kwa okuzuli wa mwufanja wa Johannesburg. Ngono yomu kubachala mwinda abasi ngidua mchitundu cha Cape Town Park okuva mwaizi ogwa musambu. Omuchala omulala oyatibwa mu bukambwe Yesoso Pueblono yatibwa mungeri la yeta tegereke. Bano abategese omukolo mu kibuga Centurion okumuwa HT1 n'okulwanira eddembe ly'abakyala okuddukanga mu ddembe. Mu kibuga Cape Town abantu bakunganidde mu kukuuma mu kitundu ekimu okwongera okussa ekitiibwa mu bakyala bonna abakoseddwa mu mbeera eno ne basaba gavumenti okusitukiramu. Okuva ettemu lino bwe lyatandika mwezi ogw'omusanvu omwaka guno, poliisi mu South Africa yateekawo akakiiko ak'enjawulo okukola okunoonyereza ku butembo buno era ne basaba abakyala mu bitundu okuli Cape Town Park okwewalira ddala okutambula nga mu budde nga bali bokka oba okudduka bokka nga tewali muntu yenna abagoberera. Munaana zezise ku ssaawa Nyanzo ne Byanabagala mbagereza akaseera akalungi.
0: Ago ge gabadde amawulire okuva ku ssengejjero nga gakutuusibwako Statewide Insurance Company Swiko. Kyenda mu nyakatonyezennyafama Radio Sapiencia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo. Radio Sapiencia erungamizibwa Uganda Communications Commission UCC.
1: Bino birango byenjolo Radio Sapiencia Fans Club oyitaba memba mwena abandyagadde okwesimbawo bifo by'obukulembeze bwa Fans Club ku National okujja wano ku reception ya Radio Sapiencia okujja empapula kwewandiisa okutandika nga 3 omwezi guno okutuuka nga 2 omwezi ogujja. Okomyawo empapula kwakuba n'ennaku z'omwezi 7-8 omwezi ogw'ekkumi wano ku reception ya Radio Sapiencia. Okufulumya amannya g'abaana abaabayiseemu kwanga 14 Oktoba 2026 olwo banoonya akalulu okutuuka nga 21 Novemba 2026. Empapula zino zijja kugaba wangu kufasawa setu wezo kumacha okutuwa kukusawa kumine mwezi ulo globali lunako ebifo kulikecha president, vice president, saba wandisi, omuwanika saba kunzi wa welfare na mkwasa wempisa. Bila angido Charles Katarara, coordinator of Fans Club za Radio Sapiencia. Abakulu b'eddwaliro lya St. Francis Hospital Nsambya bategeeza abantu mwenna naddala abakyala tiwajja kubaawo olusiisira lw'ebyobulamu okuva nga 2 okutuuka nga 6 omwezi ogw'ekkumi kubwerere okuva saawa 2 ez'okumakya. Ebigenda okujjanjabwa bikulu ddala era abakyala musaanidde okwettanira olusiisira luno. Mulimu omusulo ogutasibika, obubi obutasibika, ekikulukuto n'ebirala bingi. Okusunsulibwamu abanajjanjabwa kugenda ku maaso okubujjanjabi obugenda obaawo nga 2 omwezi ogujja gwennyini. Mwenda mukubirizibwa okujja okujjanjabibwa. Birangiddwa management ya St. Francis Hospital Nsambya. Okumanya ebisingawo kuba noti 7-8-4-3-2-3-9 oba noti 7-3-5-4-3-17 oba noti 7-8-2-9-5-7. Gwe muna Uganda oyagala okulya omugati omuwoomu, amandaazi, cakes ne buns weekwate aba Family Love Limited abasangibwa e Natete ku Masaka Road. Bano bakolera omugati gwa Butterloaf omuwoomu ate nga muguwangaala ebbanga ddene okuva ku kilogulaamu emu okutuukira ddala ku bubanzi nga mulungi okukamala. Gusangibwa mu maduuka ne supermarkets wonna mu Uganda. Okumanya ebisingawo kuba nnoti 7-5-4-5-8 oba nnoti 7-7-5-9-9-9.
0: Tenda munyaka tunyise nyafama.
3: Oh mwana nasanga. You're the best guy. Oh kuri yo nasanga. Nasanga. Kasimu kasamsanga. You're the best guy. Oh kuri yo nasanga.
0: Radio Sapiencia.

0: nange nakugamba ne mbalansa nga mwana muwala nga yezaawedde nga yenna kaweesa nga yennaku banange nyinza omuyoona nyinza omuyoona
1: owulira weepikira effumbe
0: kuba mmanya we mutuusizaawo akati tuba tugenda kwevuga tuba tugenda gaggawala azisebaggala abaani abatya
1: ani sebaggala yaggalawo emiryango sente ne zitafuluma
0: ate walusi
1: anti kati oyo yennanye n'ensimbi
0: ate nnaku wagamba abatya
1: anti kati bwe zituggwako nga tusindika nnaku ng'abakuula
0: ngaabakuula
1: ekyo tetwamanyira mbeera mbi
0: anti kekyobulaba nkaabira nnaku n'ensanga nnaku nyinza omuyoola
1: bambi
0: nyinza omuyoola tumala emyezi netugaggawala
1: ati ate obadde ogamba naŋŋendo oyabeera mu ŋŋendo ng'atambula
0: bonna beebamu bonna bagwa mu kika kimu
1: anti kati naŋŋendo yaaba mu ŋŋendo ng'azinoonya ng'azinoonya
0: ate naluma
1: anti kaakati walusimbi yennanye n'ensimbi kati kaweesa bw'aziweesa ng'akwasiza nalumansi ng'amansizaako ebika ebirala
0: wamakyobolabazefumbe bagagga
1: tetwamanyira mbeera mbi
0: bebananyini sente
1: ani nga tolaba obutaka bwaffe buli bakka kaakati neno banka ewabeera sente baali bagamba bakka nekibalema nebagamba
0: banka
1: naye nga baali bagamba bakka kaakati nga tonnagenda lamula agamba ki
0: lamula azeeyo eka kandali bwe naaba ntuuseeka kuba yayagadde okwogerako naawe baogera nawe obulamu bubereera
1: andi kaakati gwe lwaki lamula ye tomutumira kaate n'otumira abalala
0: anti kati lamula mutumira naye si bulinaku nti mutumira wabaawo abalala bentumira leero n'enkya kati ne lamula oluusi naye ne mutumirako
1: obambi
0: ebeera bulungi
1: ekale ebeera bulungi webala nnyo okuba ngaotereka enkruza magezi webala nnyo okuba ntina owuliza nzija
2: kyenda mu nnyaka tonyesa nnyafama radio sapiensia enkruza y'amagezi ensuli y'omuziki n'ebyemizannyo.

Masai Kabuye Semboga akayimba bakaita Faima zeda chika makumi ya vili sigadi okuwa ngatungira msa mkaga wetu ntuliru na kuruwa lido kubazo kuwa nangoliza kubazo kuwa ngotadeke nkruza magaze obajita Sunday Bible Show you don't know no kudono kubali kuwa ngotadeke nkruza magaze ulokuwa ntino uliriza waluanga tuliwa no kubata bata tutombo de kutumba tumide kumu nabali kubata bata nono babu ita musawo chinene musawo chinene waka nja kubira ngambusama musawa eriet dako obaka nja kubira ngambusama buli ku WhatsApp kusawa eno nchanko kona muziki sako na kuata masimu ningo fukosu musawa eriet dako obaka bonanga nda kubira ngambusama omusawa farida chinene obaka mbulavye omukulu ono woku bata bata ya ni musitwa na obaka mbulavye omukulu wechengera timo na obaka mbulavye bonanja kubira ngambusama musawa eriet dako ne mfoki osobole no kubango weleze dobozi kusawa eno sindike dobozi kunotu msambu tano tano ama kumiana chinana musatu msambu musatu msawa ya feria semba yo nienda kubanga amalobo zingazanya ningu kukusa wali kubata bata njagala kubira ngamba vozako kura ngambi ndi wano kubata bata bonabata deko abu kubata bata mugamba mtiangamu alaba na nkuba ya Friday hae naba noyine kute nkuba yiyo maa nange ili Uganda mama nya banga ndino kubata bata kakati abantu ebintu ya vio mnyumba bate kake namba yesimu ya nange nseno ndikuwe nkuwe weto nyo ugendo golo kwa nga masuwa ni gogo na mkoka agatute kaba dajeti kayo nana ajituwala ama bafu mwona ya ngamba ugendo golo kwa nge kesi yengwe yone genze ndikati oteka ke namba yesimu bakati olivu bivyo uwate ni vigende wane iba kati wala kake namba yesimu akubila bukubizi ati obuzi bukubanga nesimu atena yu mkoka ajitute mbu bate kake namba yesimu okwe walevi kwa tebilaze uulide na wakana kuboke obwana obutoka tinti omufaliso wakana akatoka baby ate wansiba siba ye chidomola gusobolo floatinga akana kaleke kubila katabolo ye yangambie ya agenda kuda kubata bata nga ate jiba gambe wali amazi ate jo ya galo genda agamba babafu nebintu ebyo bwelele ngamba simanyo boli yao na mkoka akulete de kilo ye nyama ngofumba munga kati nyama ye kutwala ntia kati njagala mbele ye nkuba bwetonya nsabe mukama andetere ekitanda nga kuliko no muntu Sunday vibe show.

0: Wati Irene Nambiru ne John Black amganti notolwa yo baby ebintu yobikulinze baby. Ezili musanvu azina zaisiga dio kubanga tulingira musomo kako kwetu ntero nako olwaliro olwanga tuli wano mu katoliki ekibu ye tutadde kubambya bali mu katoliki ekibu ye. Yes mbatumide mundabira ababita batya abasajja abo abasajja babati kule mmere katinga basokola mu eminwe babaita batya erinyandiera bidde abatya abami ababati kule mmere abo nga ye buli ttooke lya tikulanga asokola mu asikamu omunwe bwati kule nsawo y'emmere nga oba mulumonde nga asokolamu omumonde babayita abasokozi. Abasokozi mbatumiddeko nnyo bwobanga oli musajja ng'oli musokozi nkutumiddeko nnyo nebako omukyala bano simanyi abanoonyaga njagala omwami nga musokozi kale nga nali simanyi kyoba omusokozi yaani kakati njagala omwami nga musokozi kuba kakati ne bamugamba kakati omusokozi omwagazaki kandi kati oyo oba kusuwaddiiro emmere tebula waka ate temulya mmere kika kimu akomawo n'akaveera nga kati ni bwe kati ka bulaaka naye nga mulimu emuno gy'amatooke ebiri mulimu ogwa lumonde mulimu akamonde kati ne mulya dizaati njagala musokozi ate ng'aka naakaagala omusokozi kati kajja kwagalirako n'owa bucya kafune. Okay, kona ko tubire nga tuwayamu noti 755 84 83 gamba hallo wangi
1: ogambo otya Luwama Richard Ssettimpa
0: Ssettimpa sina tabo gambo otya Sebo
1: sina tabo nange
0: yes Sebo
1: mukwano gwo munywanyi wo kakita kateseba kijje godi fulenjala ekindi aduka ekibabu tanga tai
0: gabongote
1: gabongote songodo
0: sante ndo nesimye kuuliza
1: president wala kuzwa matasimu kutivi ne kuleje mkwanga Uganda
0: yes Sebo
1: watujia mstress ziri
0: ziri
1: watange visere yo na ye katonda chuna chichiri elesha amara nekikuwa nge visere yo kulineke chogambo luchi ania kuata kuruchi
0: antika kati ya yuri kati ya ne weekend tebiba yivi yu
1: te waba yivi yu tuba mumusiki kukana kudiki damu
0: tuba mu vibe
1: atena kangu uri ya muka wa manga
0: huh?
1: Nango lwama lango okuva kule kusa piesa bwenti pa nasoka maga maga
0: kati wala ngu wa maga maga nganga te location hiyo tibaji soma
1: na ya te kwari yao wa mani wa solo kupi milani tibakujia yobo
0: alalalala
1: kati ogonke nkebo nabu hali wo na ye la mucha hali wo yesu kama nicho nache jiri
0: ijia kugwa
1: kati ya chiko la kechi kwe kakati yoja kuzi kiliza
0: yes sebo
1: na ye mwensabali haka yimba chikola
0: haka yimbo kwa sabempuli de
1: kakati haka yimbo ja kumpa kaluna ni maingia
0: kiva itawatia
1: anya kure nsie no
0: batu
1: jitunda eyo jitunda mubi wati obati obuli omwaka baneke jitundu
0: akukatia kune tere obuzivu
1: katia kuleto obuzivu
0: nisi tujitunda inensenu unji kulukuta mubi sigwe njuchi nogwe numba
1: wawula nse kulukuta
0: nse kulukuta mubi sigwe njuchi nogwe numba
1: elasi te sikuwe ya tebagenda kujitunda
0: nogwe viwe jolo
1: hii ya nabandange
0: ne wachikakase
1: wanji mkanda
0: wa nabwe mbele nanga ne kubila muziki gwange elango leto vyo
1: mtumye ya mumu chumya kwe jukanyamu na uli ya
0: ee
1: mtika mfala atatu muteke naka songora
0: ii chuchu awa vii
1: si wali
0: neo
1: kikwala ya baba ya bateze masobole roo kukuna eteri sarawo vya zende
0: neo si wali
1: nenga si wali kujika kolo mute kamuchare ni mnaka songola
0: kubanga ni Tanzania
1: yesebo
0: ichibuka vochi ze Dodoma
1: echivi
0: kukula
1: nyeritmo
0: nivochi jeda salamu
1: Luwama
0: wanji
1: ebisebe bi emabeke nnyo zaka singere na kasongola
0: nenda ekyatu ekyagalo kitu azaye kibuga sura point no chiri mabega nnyo waliye ebisebe kalu ebidi vakanti ebitali mu bantu
1: okay
0: kati akiba kyango kizimba
1: ate na ulide
0: ne
1: government li de yuba yuba ebitade yaba ku bitu alaganya
0: naye ko ene te twogere na yee yee kuba tukuba muziki kuboza
1: kyo
0: kuwandute
1: ambuze ku bantu bange muganda wange andi ntambula no kumanya kubambera ku sapiens ya nanyenda gamba ti
0: nanyenda aliyawo
1: kabasa
0: kabasa jali
1: banange kabasa bake nane babera ku program wali
0: ni jeje
1: wanji
0: kabasa ni jeje Mtu isatisa, wandi yogede, njini mwe panka panka, enensi ya mwe.

0: abasse ekimu essomo eryokubiri. Bye tusoma mu bbaluwa esooka Pawulo omutume gy'awandiikira ab'e Korinti, omutwe ogw'ekkumi n'ebbiri olunyiriri olw'okuna okutuuka ku lw'ekkumi n'olumu. Abooluganda, enneema zirimu enjawulo naye mwoyo y'omu, n'engeri gye zikozesebwamu nayo njawufu naye Mukama y'omu, n'emirimu egikolebwa nagyo myawufu naye nga Katonda y'omu y'akola mu ebyo byonna. Anti mwoyo buli muntu gwe yeeyolekeramu ayagala kugasa balala, omu mwoyo amuwa kwogeza magezi, omulala kutegeeza binajja, mwoyo era nga y'omu, omulala maanyi ga kukkiriza mu mwoyo oyo yennyini, omulala maanyi ga kuwonya mu mwoyo y'omu, omulala kukola bya magero, omulala kulanga birijja, omulala kumanya biri mu mwoyo, omulala kwogera nnimi, omulala kuzivuunula. Naye mwoyo akola ebyo byonna y'omu, yagabira buli muntu nga bw'ayagala. Abasse ekimu, ebyo Omukama yabyogera.
1: Kristo Yesu atuuse okwogera gye tuli, tuyimirire ffenna tumwanirize.

0: Abooluganda abaagalwa ennyo, bwe tukuŋŋaanidde mu kasitireno mu ttuntu lino, bwanamukulu atwaniriza n'amenyako n'abamu ku ffe. Oboolyawo abamu tebamenyeddwa, naye akadde kajja kutuuka abali ku protoko batubuulire nga bwe tuliwo. Naye era sirema kuddamu okwaniriza abepiskoopi Bishop Silverius Jumba, omwepiskoopi w'e Masaka, Bishop Lawrence Mukasa ow'e Kasana Luweero, abakulu abakiikiridde abepiskoopi okuva mu masaza amalala, baganda bange mwenna abasaseredooti, bannaddiini, ab'enju ya Father Kabuye James kati omugenzi, abakulembeze mu bulamu bwaffe obw'ensi, abakulembeze mu paalisi eno mu ssaza, na buli omu w'oli omukulembeze, bassebo ne bannyabo n'abaana abato, mwebale okujja. Ennamusa eno si ya bulijjo, naye ya nsonga. Olw'ekikolwa kye tulimu eky'essaala eno eya mmisa, kyenva mbaaniriza n'okubeebaza okujja. Omukolo guno gwa kitiibwa ogwa Reverend Father James Kabuye, eyazaalibwa Yakobo Baziwandiika ne Pia ali baayagadde ennaku z'omwezi zaali 14 January 1934 awaawaawo ettanda mu Busuubizi Parish, ssaza lya Ssaabasajja Ssingo. Omwana oyo yayingira amasomero agatali gamu, oluvannyuma n'afuuka omusaseredooti e Lubaga ng'ennaku z'omwezi 23 December 1962, nga Ssaabasumba Joseph Kiwanuka y'amussaako emikono. Okuva nno olwo akoledde mu bifo bingi ddala. Mu kubifunza nnyinza okugamba nti akoledde mu masaza gaffe gonna ataano agali mu provinsi yaffe eya Kampala. E Masaka yali emyaka mingi ng'agunjulwa mu seminaaliyo e Bukalasa ne Katigondo. N'ajja eka ng'olwo tuli Kampala Archdiocese, n'akolera mu bifo ebitali bimu mu Kampala. Amasaza gagenze gatememwamu, yonna akoleddeyo. Yakolera e Kasana Luweero, yakolerako e Lugazi, ate essaza lino nga litondeddwawo okuva mu 1981 ali oba abadde mu ssaza lino. Kyanjawulo tukimwesiimisa, akoledde masaza ago gonna ataano. Muganda waffe oyo gwe twogerako bingi nnyo, naye mu kumaliriza obulamu tugamba nti yassizza omukka ogusembayo ku nsi ng'ennaku z'omwezi 16 Septemba omwaka guno mu ddwaliro e Nsambya. Bw'ogattagattamu awezezza emyaka 92 ku nsi. Tukyebaza Katonda. Bingi nnyo byakoze ebirungi ku nsi, bulijjo tubyogerako, naye okusinga okuva ku lunaku lw'okusatu olwo 16 Septemba, bangi bazze boogera kino kiri kino yakola kino, bingi nnyo ddala. N'olwaleero tetusobola kubimalayo mu kadde ke tulina. Ng'abakkiriza tukuŋŋaanidde mu kereziya mu mmisa, ng'abakkiriza Njagala ekigambo kya Katonda kye tuwulidde kituyambe okuwumbawumba obulungi ebyo Father Kabuye kyabadde ate naffe kye tumulabirako naffe okwesabira tusobole okuyita mu nsi muno bulungi ddala. Bingi byakoze tebibadde bibiika wabula tumuyigiddeko. Mu kuyiga okwo tunyweze ebirungi ebyo byakoze Katonda byamuwadde. Katonda eyamutonda ku nsi mu mwaka gwa 1934 era y'omu Katonda yamuyise mu mwaka guno 2026 agendi abeere mu bwakabaka bwe. Amuyise abeere naye ati naffe eyo gye tulisisinkana mu bulamu obw'essanyu mu bwakabaka bwa Katonda. Father Kabuye James abadde n'ebitone bingi Katonda bye yamuwa. Olwaleero njagala kujjayo ekitone eky'okuyimba, ekitone ekya music. Abadde alina ekitone kino okuva obuto ng'akyalina mu seminaaliyo okuyiiya ennyimba, okuyigiriza abalala okuziyimba ate n'okuyigiriza abalala okuyigiriza abalala okuyiiya ennyimba ez'eddiini oba tugambe ezitendereza Katonda. Pawulo omutume atubuulidde mu ssomo ery'okubiri ku nsonga y'ebitone. Ekitabo ekitukuvu ekisomeddwa awo kye kyavunulwa Monsignor Mpuuga, sa ate tulina ne ekivunudwa mu biseera byaffe bino Bibiliya entukuvu. Mu kitusomeddwa batubuulidde nti enneema. Mu kitabo ekya Bibiliya entukuvu ekigambo kiri ebitone. Kantambulire ku kigambo ekyo ebitone. Ebitone bingi ate birimu enjawulo nga Pawulo bw'abigenza abimenya mu bbaluwa yawandikira ab'e Korinti. Bingi era sigenda kubiddamu naye kye njagala okuggyayo Pawulo atugambye nti wadde bingi bwe bityo naye mwoyo y'omu, Omukama y'omu, Katonda y'omu era y'omu y'abigaba nga bw'ayagala. Ebitone ebyo Katonda by'atuwa oba enneema bitutuma kuleeta bumu, unity mu bantu bannaffe, kubanga oli eyatutuma ali omu ate naye ayagala tubeere bumu. Father Kabuye James akozesezza bulungi ekitone ky'okuyimba mu kutendereza Katonda. Ennyimba ze tuyimba wano mu kereziya naye oluusi abadde ayiya n'ennyimba ez'okusanyusa naye ngeri okusanyusa okwo kutendereza Katonda. Ennyimba za Father Kabuye zisinga nyingi zirimu kuggumiza nsonga ya bumu. Bannaffe bano abayiiya ennyimba bwe weetegereza obulungi omulimu gwabwe oyongera okulaba amaanyi ga Katonda. Kansooke ntunuleko e Masaka. Omugenzi Father Mukwaya yayiiya ennyimba nyingi nnyo naye zisinga obungi ku zo zimaliriza zikulengeza eggulu. Nga bw'okebera vaasi esembayo mu nnyimba ze nnyingi alengeza omuyimbi ate omuyimbi nga yayogera ebigambo ebyo okulengera eggulu. sigamba nti mutandika okubikkula akatabo nze mbabuulira. Father Mukwaya, w'osobola okumuzingira obumu bw'otyo. Ennyimba nnyingi naye nnyingi nnyo ziri nnyo ku kintu eky'okutulengeza eggulu. Father Kabuye, ennyimba ze nnyingi era tosobola kugamba nti ozikwata n'ozimalayo. Atendereza Katonda. Bangi banyumirwa nnyo ekigambo praise the Lord, ne bwaba akusambye praise the Lord. Naye ono kutendereza Katonda ku lw'obulungi. Ennyimba za Father Kabuye ziri ekitone kya kikozesezza okutendereza Katonda, okuleeta obumu mu bantu. Tuba na budde bungi buli kimu kino nalibadde nkikoonako bwe nti nga nzijayo n'oluyimba naye olw'obudde kanjogere mu munaakebera mu katabo. Edda kuleeta bumu ennyimba ze. Ennyimba ze kutendereza Katonda naye nga zitutuma okuleeta emirembe mu nsi. Ennyimba ze kutendereza Katonda, atumanyisa Katonda, ate nga n'ennyimba ze naffe zitusindika okumanyisa Katonda eri abantu bamumanye. Katonda bamwagale. Katonda bamusinze. Okutwalira wamu kwe kutendereza kwayogerako. Ye Father Kabuye oyo, praise the Lord, tutendereza Omukama. Era ekyo nkimaliriza nga ngamba nti ke katabo ako ke yakulira mu mulimu ogw'okukassa awamu ak'ennyimba ez'Oluganda ke tukozesa mu provinsi yaffe eno akayitibwa Mujje Tutendereze Omukama. Father Kabuye yali mu ntebe okukuŋŋanya n'okutereeza akatabo ako. Bulijjo kiba ky'amaanyi tukiwe mutwe ki. Yavaayo ne banne n'omutwe ogwo, Mujje Tutendereze Omukama. Ng'olaba teyateeba kiteebe naye ky' ekintu ekiri mu bulamu bwe eba ekibadde mu bulamu bwe, ekitone kye akikozesezza kutendereza Katonda. Omulimu ogwo ng'agukoze bw'atyo, tulaba Father Kabuye nti yatandika okutumbula ekitone kyekyo mu kiseera Kereziya ng'egaziya okutendereza Katonda mu nnimi endala okusinga Olulatini. Emabega eri yonna twasomanga mu Lulatini n'ennyimba nnyingi nga ziri mu Lulatini. Naye Olukiiko lwa Vatikaano olw'okubiri lwe lwajja n'enjigiriza eyo nti tutendereze Omukama ne mu nnimi zaffe. Father Kabuye yafuna obusaserdoti mu 1962, Olukiiko oluggwa mu 1964-1965 n'enjigiriza eyo, olaba nga Father ono be baali abasaale mu kutandika okuyiiya ennyimba mu Luganda, okuvvuunula ennyimba ezaali mu Lulatini mu Luganda. Weewaawo bajjajjaffe abaminsane ba White Fathers omulimu ogwo baali baagukoze, naye ate bo okusinga olw'okuba baali bava mu nsi Canada ne Bufalansa bavunula nnyo ennyimba ziri ezaali mu Lufalansa. Era ky'oba olaba n'ettooni yaazo nnyingi egwa nnyo ku nnyimba eyo mu Lufalansa. Katudde ku Father Kabuye. Father Kabuye ng'omusosolooti omuto, omulimu guno yagukola bulungi ku ntandikwa eyo. Bulijjo ekintu nga kitandika tekiba kyangu, ennyinnyonnyolo eba nnyingi, abantu babyagala mu ngeri ndala, ate n'abamu ne bakikozesa oboolyawo okukyamya, okuwabisa abalala. Naye ennyimba za Father Kabuye zibe ng'oba zaalinga kuvuunula ennyimba eziri mu Lulatini, zibe nga atandika ayiiya empya mu Luganda, talina we yakontanira nanjigiriza ya Kereziya. Yayigiriza bulungi mu kiseera ekyo nga bwe kyali kyetaagisa. Nizo kifunza ne ngamba nti yakola olutindo okuyunga olulimi Oluganda n'Olulatini mu nnyimba eziyimbibwa mu Kereziya. Ekintu kye yakola obulungi awatali kuleega bitya, awatali nkayana, oba okwagala ye okwe okumanyibwa n'okwemanya. Father Kabuye yagatta bulungi ennyimba oba n'engeri y'okuyimba omwami eyali ayiya ennyimba mu biseera ebyo kyagambiddwa, ate ne Father Kabuye eyali ennyo ku lulo olwolatini ate nga no asumire music nga mu nsi ez'ebulaaya. Waaliwo okukwatagana ku lwange kwendaba okwasobozesa olutindo olwo okuluyitako obulungi. Ebivuga eby'ekinnansi ne tubyagala bulungi n'okulaba nti n'okutuusa kaakano tubikozesa mu kereziya. Yaatani atajjukira abali mu biseera ebyo nti Papa Pawulo VI kati omutuukirivu bwe misa gye yakulembera mu bazirika ya Petero e Roma, kwaya eyayimba eyava kuno yakuba engoma engalabi mu bazirika ya Petero omulundi ogwasookera ddala bukya kereziya eyo ebeerawo. Twebaza omulimu bano gwe baakola ogwali omulungi ate naffe gwe tutwala mu maaso n'okutuusa kaakano. Kati tubiyimba byangu nnyo naye bassebo ne bannyabo omulimu tegwali mwangu nnyo nnyo naye baagukola bulungi. Ne nkoze ekigambo lutindo, baayunga bulungi embeera eri ate n'embeera eno ffe gye tulimu. Awo n'abooluganda, gwe nange n'oli buli omu alina ebitone, ebitone bye wafuna Katonda bye yakuwa. Ekibuuzo olwaleero kiri nti ebitone ebyo obikozesa otya? Katonda omutadde wa mu makkati g'ebitone byo? Ojja biyita bitone byo gwe nga gwe. Naye we tuvudde essomo kye litugambye Katonda ye yatuwa ebitone ebyo ebirungi, era tugambe n'otinta mu byo, naye Katonda ali ludda wa mu makkati g'ebitone byebyo byokka? Nandiki obitwala nti bibyo wekka? Salyagadde oyitibwe selfish. Ebitone ebyo obitwala nti byo gwe wekka, gwe mukugu wekka? Katonda tumuteeke mu makkati g'ebitone bye tulina. Father Kabuye atujjukiza nti Katonda yabituwa ate tubikozese bigase abalala. Olwo nalo luyimba lulungi nnyo nnyo ddala kubikwata ku bitone. Katonda yabituwa tubikozese bulungi ate nga bigase abalala, ku nkomerero ya byonna nga bizzaawo obumu eri bannaffe. Ebitone byaffe tubikozese okuleeta emirembe. Ebitone byaffe tubireete okukozesa obwenkanya, okwagalana mu ffe ffennyini, justice and peace. Wano we tuli enkya tujja kuba nga tukuza olunaku olw'obwenkanya n'eddembe mu ssaza lino. So ng'ate omwezi guno gwonna kereziya egutuwadde okusoma n'okusabira obwenkanya n'eddembe mu nsi. Ekitone kyo okikozesezza otya okuleeta emirembe, obwenkanya mu banno? Abalala balina, sijja kumala byonna naye kankoneko ebimu. Ekitone eky'okwogera obulungi, oli mwogezi mulungi nnyo, naye ekitone ekyo okikozesa otya? Abalala balina ekitone eky'okumanya ennimi nnyingi, oli wagamba ayogera ennimi ttaano nga zonna azikuba budinda, okozesa otya ekitone ekyo? Waliwo omuntu omu yali akola gwa kuvuunula, naye mu kuvuunula nga byavuunula ate nga biwakanya oli abadde ayogera ky'agamba. Ekitone ekyo okikozesezza otya? Okikozesezza otya okuyamba abatategeera nnimi ezo gwe z'olimu nga omukugu? Ekitone eky'okubala, jawo ennaku zino kaakireeta abantu ze tulina nesimu nebiu mebila vio nakati abantu kwa zisamu second bu second inga chaya gado kumanya mkubala achimazi nena kuzi nomuli nechigambo echibalo okozi sotia embiri echibalo obugagga n'ensimbi kirabo kitone Katonda kyakuwadde okugaggawala naggagga ekitone ekyo okikozesa otya abalala balina amaanyi ennaku zino mbayita bakanyama amaanyi ago gakozesa otya mu banno abalala kituufu Mukama yatutonda ffenna mu kifaananyi kye naye waliwo abebayita abalungi bakaalaala obulungi bwo obukozesezza otya beauty ebyemizannyo nakyo kitone naye ekitone ekyo okikozesezza otya mu bulamu bwo naye tugende tubeere nnyo ku kitone kino ekyokuyimba ekitone kye ekyokuyimba okikozesezza otya naddala mu kutendereza Omukama Omuganda yatugamba nti ow'ennyimba mbi tendereza Omukama ne bw'oba tweyimbira mu kwaya eri naye w'oli Omukama mutendereze nga okozesa ekitone ekyo awo n'abooluganda Father Kabuya galamidde wano twebaza Katonda eyamuwa ekitone eky'okuyimba ekya music kyakozesezza obulungi okutendereza Katonda ate n'okuyamba ensi okuba obulungi mu ssomo erisoose Daniel atuyigiriza atulengezza akadde ak'oluvannyuma nti mu nsi muno mwetuli tusanyuka tujaguza naye waliyo akadde ak'oluvannyuma akatulengezza ate akadde ako kati Father Kabuye ke yatandise ku lwokusatu nga 16 atugambye nti waliwo abaawandiikibwa mu kitabo ate ogubadde agambye balitalizibwa bangi balizuukira baligenda mu bulamu obutaggwaawo abalala mu nsonyi ne mu nnaku ezitaggwaawo galinga amakubo abiri tusabira muganda waffe ono Omukama okumuwa empeera ekyongera okutugumya ku Father Kabuye ono bw'abadde amaliriza essomo eryo atugambye nti abaayigiriza balitangalijja ng'ekitiibwa eky'omu ggulu n'emboozi endala egambye abaagunjula abangi mu mpisa ennungi balyakaayakana ng'emmunyeenye emirembe gyonna ebigambo ebyo bimpa okugamba eri Father Kabuye nti amiina Father Kabuye mu busaseredooti bwe naye ate si bubwe ayigiriza abantu bangi mu by'okuyimba ekyali ngobako ery'okuyimba ekitone ekyo n'ekitone kye ekyokuyimba ayigiriza bangi tusookere mu seminaaliyo ne bwe yali e Katigondo nga mu seminaaliyo nga afumba ate n'ayigiriza abalala ennyimba eggaba yagabibwayo okuyigiriza moral theology naye era yayamba abaseminaaliyo abakulu abo okugogola okubanguka mu kuyimba bw'abadde mu seminaali ye mu bindi wadde yali lekita nga yakulya seminaali eyo naye yawangayo obudde okuyigiriza abaseminaali abato okuyimba era bangi okwagala music bakijja ku ye yaliko akaseera katono e Betaniya naye era nayo nga tusobola kugamba nti yasirika busirisi Betaniya emayirye ate nga ssentebe w'ekibiina oba akakiiko akakola ku by'ennyimba mu provinsi yaffe eya Kampala amasanzi ataano aweereza bulungi ku kakiiko ako mu parishes gy'akoledde mu masaza gafu ginkonyeko abengo bayalinga bwana mukuru obanga yechuleti ngakulembeza munyo okuyigiriza kwaya eya parish eyo nasomesa kwaya nyingi mu parish jayise okuyimba bamwogera ko nyo bwe yali erubaga yalwawo akabanga twaitu kyali sazali mu Kampala Diocese. Kwaya yeyo atujiite bwe tutyo ye yawangula nga bulijjo sikwe kugamba nti yali asala empaka naye obudde bwe yawangayo yinga father mu parish y'erubaga cathedral ngawayo nnyo obudde okutendeka kwaya eyo n'endala zajjanga nga nazo zikola bulungi asomesezza bangi music nga music asomesezza bangi okuyiiya ennyimba kyoba olaba kimpa essanyu nti abavubuka bangi okuva mu ssaza lino abatandise okuyiiya ennyimba era nga batambadde batambula naye mwebale nnyo ebifo bingi sitegeeza parishes zokka naye masomero abadde abayigiriza ennyimba z'ebijaguzo bamusaba n'ayiiya oluyimba olw'ekijaguzo ekyo ekya parish ate n'alubayigiriza byombi n'abikola saawulirako nti alina we yalamula nti mumpe omuwendo bwe guti sikiwuliddeeko mu kuyigiriza kwokwo akikozesezza omutima omulungi ogw'okwagala mu kuyigiriza ennyimba abadde agunjula abo baayigiriza okubeera n'empisa si bali abali mu seminaaliyo bokka naye nawala wonna zibeere kwaya eza parish oba abagenze w'okumwebuuzaako mu kuyiga ennyimba agumiza nnyo ensonga y'empisa okuba omuyimbi oba ayimbisa nga wampisa tusabira Father Kabuye ayakayakane atangalijje mu kitiibwa ky'eggulu ekyo Danieli kyayogeddeko naffe twesabire tubeere bagunjuzi baabo be tuyigiriza naffe tubeere bagunjuzi baabo be tuyigiriza nga Father Kabuye bw'abadde akikola ate nga takukaayanya nnyo ekitali kirungi akugamba bugambi ate olw'okuba oli muntu mukulu akitwala nti otegedde teyeetaaga kukiddiŋŋana mirundi mingi tubeere bagunjuzi naffe tukkirize okugunjulwa tuyigirizibwe tubeere abantu balamu Father Kabuye abadde ticha wa music kati ffe abaliwo ku mulembe guno ekibuuzo kijja gye tuli naawe oli ticha wa music oba olina ekitone ky'oyigiriza abantu abalala bangi wano mwagala nnyo omupiira buli ttiimu erina kooci oba trainer kooci w'omupiira ng'oggyeeko okulagirira banno engeri gye basaanye okubonga akapiira wali owaddeyo obudde okugunjula b'oyigiriza akapiira okubeera ab'empisa abaddusi b'emisinde nabo okubeeramu empisa emirimu emirala gye tukola nkoneka obutono wano bamakanika b'ebidduka wadde obugaali omulimu ogwo oba olina ekitone eky'okukanika okukiteekamu empisa abasalamala nkoonako obukonyi bannaye abasalamala okuba n'empisa osobola okuba n'ekitone ng'omanya na bulungi nti ogwo omuti gujja kugwa eno otegedde otya nti kimuli mu musaayi bw'agamba ekitone ekyo otaddemuko ku mpisa tulaba oluusi abantu be batuma okusimba emiti gy'amasannyalazi bannange ngezaako ku kubanga si buli muntu nti asobola emiti egyo giteekayo naye akati gw'ofunye kambuyita obukugu mu ekyo naye empisa ebigambo ebyogerwa bamakanika b'ebidduka n'abalala fenna tulabire kuno ekitone ekyekuyimba ate nge mu kuyimba mulimu ebigambo bingi naye ye kutendereza Katonda kubeera wampisa okugunjula bantu banne. Weebuuza, eriyo abagunjula abantu mu byobufuzi? Kuba nabo tulina bangi abatwetoolodde ate nga essomo gyeriri eyo eri ebyobufuzi. Twebuuza, bayinamu akawaayiro ak'okugunjulwa mu byempisa? Tuyinza okusaba bwe kaba tekaliiyo mu bibayigiriza bongeremu essomo ly'empisa, bongeremu essomo ery'amazima, okwogeranga amazima nga bwe gali. Abayimbi naddala b'ennyimba z'eddiini bangi abavudde mu bulamu bw'ensi eno era nga baweereza bulungi n'okwagala Katonda mu kitone eky'okuyimba. Munzikirize nkoone ku bano. Father Mukwaya ow'e Masaka, Mwami Kayongo Ponsiano Biva, Basinga Kumusa Nkoko Njeru ne Mwana Nzaalwa w'e Mubende eri Madudu, Joseph Kyagambiddwa, omu ku baasookera ddala okuyiya ennyimba ez'Oluganda nga Luganda, Monsignori Expedito Magimbi, tugendeko ebweru wa Buganda, Monsinya Bonaventura Kasaija, Mwami John Bosco Kazora, Father Vincent Bakabulingi, Mr. Juko Beni, kankome kwabo. Banaye munkwate bulungi, nkonye kwabo omukama bamaze okuyita. Abakyali abalamu sibakonyeeko, lwetugamba nti owaffe tewamukonyeeko. Nkonye kwabo omukama baayise, nga nkiyungira wano essomo ery'okubiri nga bwe litubuulidde, Daniyeli nga bw'atugambye mu ssomo erisoose, nteebereza nti abantu abo ne bannaabwe abalala kati bakola kwaya ey'omu ggulu. Nteebereza nti Mwami Kazuula kuba baakamuziika ebbanga ttono eriyise eri embalala talema kubuuza nti Father Kabuye naawe ozze, ate ne basiikana ne Father Magembe n'abalala. Ebigambo bya Daniyeli mbirabamu amakulu bwe ntyo ate ne ku mukolo guno gwe tuliko. Kwaya y'abannaffe abo eyongera okutendereza Omukama mu bwakabaka bwe ne bamalayika, baanirize Father Kabuye mu kwaya eyo. Abooluganda abaagalwa, ebya Father Kabuye tusobola kubyogera n'obimalayo. Njagadde okukozesa amasomo ago twebuulirire ku kino kye tuliko. Maliriza nga ngamba tusabira Father Kabuye ayanirizibwe mu kwaya ey'eggulu. Fenno abaliwo tukole ki? Tuzze omusiibula, tuzze okumusabira era n'okumujjukira. Mwebale nnyo okujja. Nsaba bino buli omu abiteekemu ebyo manyi wakoze dda ebibyo by'ogamba okole, naye gattako ne bino. Ng'ekisookera ddala, okusabira Father Kabuye n'abaweereza ba Katonda abo bonna abayimbi baayise okuva mu bulamu bw'ensi eno bafune essanyu eryo eri abakerubimu basaba malayika abatendereza Katonda mu maaso ga Nnamulondo, bakirabireko ddala babiremu. Abona abooluganda, essaala yaffe ereme kkoma ku eno ey'olwaleero, naye bulijjo tusabirenga Father Kabuye n'abala bonna abaali abayimbi be tukoonyeeko ne betakoonyeeko. Ekyokubiri kidda kufeera, tukuume butiribiri ebirungi bye batulekedde. Ekigambo kye muyita ennaku zino legacy, Let us keep their legacy. Abayimbi bano bonna olwaliro nga tutunuulira okusinga Father Kabuye. Father Kabuye yayiya ennyimba nnyingi nnyo nnyo ddala. Ne bano abalala nabo baayiya ennyimba nnyingi. Naye kati olwaliro nga njogera ku Father Kabuye, ki kye tukola? Bakulu nsaba, kigenda nnyo naddala eri abayimbi, abayimbisa n'abayiya mwe abalamu. Kuuma ennyimba za Father Kabuye nga bwe yaziyiya. Kuuma ennyimba za Father Kabuye nga bwe yaziyiya. Kijja kuba legacy ennungi gy'okuuma. Naye kakati gwe okugamba nti yayimba bwe naye kankyuseemu tuteekemu kano. Kuzikyusakyusa. Tuziyimbe n'okwagala kubanga naye yawaayo obudde okuzissaawo. Ebigambo by'ataddemu nabyo bwe tuba tukola. Nziramu kali nti awulira nti kino kyali badde bwe kiri. Kati gwe yiiya olulwo oteekemu ebyo ate olutuyigirize. Ekyokusatu, tugambye Father Kabuye abadde omusajja alaga empisa n'ekitone kyekyo eky'okuyimba. Kyetuve tutwala n'eri mu bitone ebirala, ebitone ebirala ebyo nabyo birimu empisa. Father Kabuye ayogera gye tuli ffenna abayimbi, na bonna baagala ennyimba, empisa mu kuyimba ne mu bayimbi. Tukikuume, ejja kubeera legasi eya Father Kabuye. Father Kabuye si ataddewo empisa, naye okuba tumulabirako naffe tubeere abantu ab'empisa mu kuyimba. Abayimbi mwe muli ba instructors, ba trainers, ba composers, management bakakiiko akakwaya ne kwaya yonna okutwalira wamu okubeera abantu ab'empisa. Tuyimbe mu butuufu ebyo bye tuyimba. Tuyimbe mu butuufu ebyo bye tuyimba. Ebinga eyamba buli omu okuyiga ate n'okwagala ekyo kyayimbye. Enneeyisa y'abayimbi abayimba ennyimba ez'eddiini n'ennyimba eza bulijjo beeyise bulungi. Mu kuyimba muleme kubeeramu njaga. Mu kuyimba muleme kubeeramu ttamiiro. Mu kuyimba muleme kubeeramu bulimba. Eddiini okukwata obulungi n'ebiyimbibwa. Tukwataganye bulungi bye tuyimba mu bulamu bwaffe, mu bigambo byaffe n'ebikolwa byaffe. Nkireeta nnyo eriffe mu kereziya ennyimba Father Kabuye n'abayiiya abayiiya abalala baziyiiya kutendereza Katonda ate naffe okutuyita okutendereza Katonda. Ebikolwa byaffe bikwataganenga bulungi n'ebyo bye tuyimba. Ne tuba nga ate embeera zaffe si kuwakanya bye tuyimba. Ewaawo ky'oyimba kye kituufu naye ate nga enkola n'enneeyisa ewakanya ky'oyimba. Olwo kati oli ludda wa? Tukwataganye bulungi ebigambo byaffe ne bye tuyimba bano bye baatuyigiriza. Maliriza nga ntunuulira eggwanga etto. Younger generation. Father Kabuye yatandika okuyimba, okuyiya n'okuyimba nga tannafuuka na musaseredooti. Abavubuka mweyongere, wali abazze mwebale nnyo, naye mweyongere okuvaayo mu bungi okuyiya ennyimba ezitendereza Katonda ate nga mukkiriza n'okugololwa, nga mukkiriza n'okugololwa. Oyinza okuyimba, okuyiya oluyimba mu kuvuga nga luvuga bulungi, naye ate ng'ebikwata ku ntendereza eby'eddiini nga tebikwatagana bulungi, tuyita theology. Theology ayinza okuba nga takwatagana bulungi nga ate byoyimba biwakanya theology oba doctrine eya kereziya. Kyeriva tubeera n'akakiiko kali ne tugamba nti ennyimba okubuna wonna zisooka kuyita mu kakiiko kano ne kazisengejja okuba nti zigwanidde okuyimbibwa wonna. Abavubuka muli bangi nnyo, muli mu kwaya ne kwaya ezimu nga z'abavubuka bokka Naira kwa yezo zibenga zijia yomu la mwaguno ogwa Father Kabuye. Okutendereza Katonda, okusa ekimu ngaba yimbi, ate n'okwagala bantu bannaffe n'ensi gye tulimu. Mwebale nnyo okujja Buganda okusiibula muganda wa Fono, ebyo bye twebuliriddeko twongere naffe okubissa mu bulamu bwaffe ate ne muganda wa Fono. Tumusabire Omukama amuwe empeera olw'ebirungi ebyo byonna byakoze mu nsi. Ayi Mukama, muwe ekimu ekitaggwaawo. Ayi Mukama, muwe ekimu ekitaggwaawo. Ayi Mukama, muwe ekimu ekitaggwaawo. Emyoyo gy'abakkiriza abaafa naddala abayimbi n'abayiiya b'ennyimba ez'eddiini n'ez'obulamu bwa bulijjo, Mukama bakwatule ekiso batuuse mu bulamu obutaggwaawo.
1: Tusiriikirireyo abooluganda, twongere okwebulirira kw'ebyo kitaffe omusumba by'atubuuliridde. Tuyimirire twanjule essala zaffe eri Omukama nga bwe twesabira, ate nga bwe tusabira ne mukadde wa Fono. Omukama amwanirize mu bwakabaka bwe obw'omu ggulu.
0: Ayi Katonda, tukwebaza ekirabo eky'obulamu n'ekirabo kye wawa mu bulamu bwa Father Kabuye. Kati ng'omuyise ajje gy'oli, tukusaba owulirize n'ekisa essala zaffe zino.

Omusaza Kabuye James omusaseriroti ye kimugase kati okufuna ekisonyiwo anti naye yakiweerezanga n'omutima gwonna mu Ekereziya. Tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe.

0: Kituufu, ayi Mukama, oli mutuukirivu, gwe nsoya obutuukirivu bwonna. Tukwegayiridde ebirabo bino biweeko mwoyo bifuuke bitukuvu, tufune omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Eyali agenda okuweebwayo mu kunaaba na kweyesiimidde, n'akwata omugaati neyeebaza n'agumenyamu, n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole mulye ku kino mwenna, anti kino gwe mubiri gwange, ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Era bwe baamala okulya n'ajja ne kaliisi neyeebaza. Bw'abagabana omubiri n'omusaayi bya Kristu, mwoyo mutuukirivu atukuŋŋaanye wamu.
1: Jjukira, ayi Mukama, Kereziya wabunye enkulungo y'ensi, mujjuze yenna okwagalana, omunyweze mu kukkiriza, nga ssekimu ne Papa waffe Leo, n'omwepiskopu waffe Joseph Antonio Ziwa, n'abo bonna abaakwalirwa mu busaserdoti ne mu budyakoni. Jjukira omuweereza wo ono James Kabuye, omusaserdoti, gw'oyise olwaleero ave mu nsi ajje ewuwo. Nga bwe wamufaananye omwana wo mu kufa, mumufaananye ne mu kuzuukira okukwe yennyini.
2: Jjukira ne baganda baffe abeebasse nga basuubira okuzuukira, bakkirize bajeyo gy'oyakaayakanira mu kitiibwa. Jjukira n'abafu bonna abawagiira ekisa mu kufa, naffe ffenna tukwegayiridde tusaasire. Tusaanire okugabana kulamu obutaggwaawo, okutenda n'okugulumiza wamu ne Mariyo.

Yes, musimbe nyiriri muise ekivvulu oluyimba olutera oduyimba nga tulinayo emikulu eminene omwepiskopi ng'azze tuluyimba nga tulinayo obusaasiridooti kugamba wonna lujja naye nga mukolo munene kitegeera naye n'obusaasiridooti okuyitibwa okwo okw'enjawulo oluyimba olwo Father Kabuye yalufumba era nalwo ndukuleetedde kati ninayo olulala lw'enjagala eddakiikazi zino ziri ana ezise ku ssaawa omwenda programu eganda lunagambye kankuweeyo ku nnyimba sisobola na kuzimalayo kubanga mpitirivu ekyomukisa omulungi abepisikoopi bakkiriza abali mu masaza Kampala Ecclesiastical Province ge masaza agoogera Oluganda gafaananya obuwangwa Kampala Masaka Kinda miti ya Nakasana Luweero ne Lugazi bakkiriza nti wakiri ennyimba ekitabo kya Father bagenda kufulumya ekitabo ekyo ekirimu music we yenna music we yenna ate atukwatako ffe mu Ekereziya Katolika tumutereka abeerewo teri kirungi nga kutereka biwandiiko ebyo kubanga ekitabo kibadde kiri mu print nga yakitwala kikube kakati abepisikoopi bagambe bagenda kukikuba owulira music leave alone the instruments and naye the content abaliwo kati mwe mufa content wulira content ali muno luyimba lwa kereziya nti ennyimba za kereziya zeebasa simanya tezinyuma naye wulira nze ndayira ndibeera n'abo abakuweereza sigenda kwetiiririra ndibeera bwe mba mukulembeze wa ggwanga ndayira ngenda kuweereza n'obwenkanya ngenda kuweereza n'ekisa ngenda kuweereza n'ekitiibwa nga bonna mbassaamu ekitiibwa olaba amakulu gwe ngowooza mbu ennyimba z'ekereziya mbu simanya zeebasa simanya tezikola ki ekibi ebintu bino tetubigyayo kubisa in our daily life kutegeera kiki ekitegeeza kankoma.

Besimye nnyo abamwagala abagoberera amakubo ge, tulina okugoberera amakubo ge lwe tunaasobola okutuuka ku buwanguzi. Obuyimba bwonna bwe mbawa bwa Father waffe Kabuye James yabuyimba, yabuyiiya era nga butukoze bulungi nnyo okulaba nti nno tutendereza era tukyatendereza paka naffe lwe tuliva ku nsi kuno. Kano kagenda tutuusa mu mawulire. Gwe ngoberera mumanyi. Gwe ngoberera mumanyi. Oyinza okuba gwe ogoberera bakibwetereza.

0: Dakika mukaaga ziyise ku ssaawa 11 z'akawungeezi ku Sande ne 2:05 mu budde bw'omwaka. Tubulayo Sande 9 tumaleko obudde bw'omwaka guno omwaka A. Nkwaniriza nnyo mu pulogulaamu eno eddoboozi ly'omusumba ate nga St. Leonard International High School be bannaffe abasaale abeesobolayo okulaba nti pulogulaamu eno egenda mu maaso ate nga basangibwa wali e Kakindu essomero lino we liri. Tendayo olambule kati mu kiseera kino omwana we osobole omumufunira w'anaasomera omwaka ogujja nga teweekwasa nti ate saategeera nze mbadde simanyi we liri nga ndiwulira nga ndyagala naye nga simanyi we liri. Ebyo bijjeewo genda olabe essomero we liri. Kale essomero eryo lisomesa abaana okuva ku siniya esooka okutuuka ku y'omukaaga ate nga ab'obulenzi n'ab'obuwala okuva mu nzikiriza zonna nga bw'ozimanyi ate nga balina abava ewaka n'ab'ekisulo. Awo nno twegatteko omwana omuleete tumusomese tumuwe ekitangaala eddiini mweri empisa ebyo byonna bikwata ekisooka mu ssomero lyaffe lya St. Leonard International High School nti ana wali e Kakindu nayiseewo eggulo nga nva okuziika faatha faatha Kabuye naye nga ekkubo ne ndiyitaku ne ngamba bannangira bawana ezigoti we tuyita nga tugenda ku ssomero. Kale olwaleero ki tugenda kusimbasira ku faatha Kabuye eyafudde munnange naye nga enjigiriza y'omwepisikoopi Bishop Joseph Anthony Ziwa bye tugenda okutuusaako naddala ng'ayogera ku bikwatagana ku kuyimba n'okwagala okuyingirirayingirira ebiyiye bya bannammwe tetubyagala bannange. Kale goberera wuliriza ate ojja kujjamu ekyokkola.
1: Abooluganda abaagalwa ennyo, bwe tukuŋŋaanidde mu kasitule eno mu ttuntu lino, bwanamukulu atwaniriza n'amenyako n'abamu ku ffe, oboolyawo abamu tebamenyeddwa naye akadde kajja kutuuka abali ku protoko batubuulire nga bwe tuliwo. Naye era sirema kuddamu okwaniriza abepisikoopi Bishop Silverius Jumba omwepisikoopi w'e Masaka, Bishop Lawrence Mukasa ow'e Kasana Luweero, abakulu abakiikiridde abepisikoopi okuva mu masaza amalala, baganda bange mwenna basaseredooti, bannaddiini, ab'enju ya faatha Kabuye James kati omugenzi, abakulembeze mu bulamu bwaffe obw'ensi, abakulembeze mu paalishi eno mu ssaza, na buli omu w'oli omukulembeze, bassebo ne bannyabo n'abaana abato, mwebale okujja. Ennamusa eno si ya bulijjo naye ya nsonga. Olw'ekikolwa kye tulimu eky'essaala eno eya mmisa, kyenva mbaaniriza n'okubeebaza okujja. Omukolo guno gwa kitiibwa ogwa Reverendi Faatha James Kabuye eyazaalibwa Yakobo Baziwandiika ne Pia alibaayagadde ennaku z'omwezi zaali 14 Januari 1934 awaawaawo ettanda mu Busuubizi Parish ssaza lya Ssaabasajja Ssingo. Omwana oyo yayingira amasomero agatali gamu oluvannyuma n'afuuka omusaseredooti e Rubaga ng'ennaku z'omwezi 23 Desemba 1962 nga Ssaabasumba Joseph Kiwanuka yamusaako emikono. Okuva nno olwo akoledde mu bifo bingi ddala. Mu kubifunza nnyinza okugamba nti akoledde mu masaza gaffe gonna ataano agali mu provinsi yaffe eya Kampala. E Masaka yali emyaka mingi ng'agunjulwa mu seminaariyo e Bukalasa ne Katigondo. Najja eka ng'olwo tuli Kampala Archdiocese n'akolera mu bifo ebitali bimu mu Kampala. Amasaza gagenze gatememwamu yonna akoleddeyo. Yakolera e Kasana Luweero, yakolerako e Lugazi. Ate saza lino nga litondeddwawo okuva mu 1981 ali oba abadde mu saza lino. Kyanjawulo tukimwesiimisa, akoledde masaza ago gonna ataano. Muganda waffe oyo gwe twogerako bingi nnyo, naye mu kumaliriza obulamu tugamba nti yasizza omukka ogusembayo ku nsi ng'ennaku z'omwezi 16 Septemba omwaka guno mu ddwaliro ensambya. Bw'ogattagattamu awezezza emyaka 92 ku nsi. Tukyebaza Katonda. Bingi nnyo byakoze ebirungi ku nsi, bulijjo tubyogerako, naye okusinga okuva ku lunaku lw'okusatu olwo 16 Septemba bangi bazze boogera kino kiri kino yakola kino, bingi nnyo ddala. N'olwaleero tetusobola kubimalayo mu kadde ke tulina. Ng'abakkiriza tukuŋŋaanidde mu kereziya mu misa, ng'abakkiriza njagala ekigambo kya Katonda kye tuwulidde kituyambe okuwumbawumba obulungi ebyo Father Kabuye kyabadde, ate naffe kye tumulabirako, naffe okwesabira tusobole okuyita mu nsi muno bulungi ddala. Bingi byakoze tebibadde bibiika, wabula tumuyigiddeko. Mu kuyiga okwo tunyweze ebirungi ebyo byakoze Katonda byamuwadde. Katonda eyamutonda ku nsi mu mwaka gwa 1934 era y'omu Katonda yamuyise mu mwaka guno 2026 agendi abeere mu bwakabaka bwe. Amuyise abeere naye, ati naffe eyo gye tulisisinkana mu bulamu obw'essanyu mu bwakabaka bwa Katonda. Father Kabuye James abadde n'ebitone bingi Katonda bye yamuwa. Olwaleero njagala kujjayo ekitone eky'okuyimba, ekitone ekya music. Abadde alina ekitone kino okuva obuto ng'akyalina mu seminaariyo okuyiiya ennyimba, okuyigiriza abalala okuziyimba, ate n'okuyigiriza abalala okuyigiriza abalala okuyiiya ennyimba ez'eddiini oba tugambe ezitendereza Katonda. Pawulo omutume atubuulidde mu ssomo ery'okubiri ku nsonga y'ebitone. Ekitabo ekitukuvu ekisomeddwa awo kye kyavunulwa Monsignor Mpuuga, saate tulina ne ekivunudwa mu biseera byaffe bino Bibiliya entukuvu. Mu kitusomeddwa batubuulidde nti enneema. Mu kitabo ekya Bibiliya entukuvu ekigambo kiri ebitone. Kantambulire ku kigambo ekyo ebitone. Ebitone bingi ate birimu enjawulo, nga Pawulo bw'abigenza abimenya mubaruwa yawandi chilawe Korinti. Binji, era sigenda kubiddamu. Na iche njagalo okujjayo, Paulo atugambye nti wadde bingi bwe bityo na ye mwoyo yomu. Omukama yomu. Katonda yomu. Era yomu ya bigaba ngabu ayagala. Ebitone ebyo Katonda byatuwa obe neema bitutuma kuleta bumu unity. Unity mu bantu bannaffe. Kubanga oli eyatutuma ali omu ate naye ayagala tubeere bumu. Father Kabuye James akozesezza bulungi ekitone ky'okuyimba mu kutendereza Katonda. Ennyimba ze tuyimba wano mu Kereziya naye oluusi abadde ayiya n'ennyimba ez'okusanyusa naye ngero okusanyusa okwo kutendereza Katonda. Ennyimba za Father Kabuye zisinga nyingi zirimu kugumiza nsonga ya bumu. Bannaffe bano abayiya ennyimba bwe weetegereza obulungi omulimu gwabwe oyongera okulaba amaanyi ga Katonda. Kansooke ntunuleko e Masaka. Omugenzi Father Mukwaya yayiye ennyimba nyingi nnyo naye zisinga obungi kuzo zimaliriza zikulengeza eggulu nga bw'okebera vaasi esembayo mu nnyimba ze nnyingi alengeza omuyimbi ate omuyimbi nga yayogera ebigambo ebyo okulengera eggulu. Sigamba nti mutandika okubikola akatabo nzimbabuulira. Father Mukwaya w'osobola okumuzingira obumu bw'otyo. Ennyimba nnyingi naye nnyingi nnyo ziri nnyo ku kintu eky'okutulengeza eggulu. Father Kabuye ennyimba ze nnyingi era tosobola kugamba nti ozikwata n'ozimalayo atendereza Katonda. Bangi banyumirwa nnyo ekigambo praise the Lord ne waba kusambi praise the Lord. Naye ono kutendereza Katonda ku lw'obulungi. Ennyimba za Father Kabuye ekitone kyakikozesezza okutendereza Katonda okuleeta obumu mu bantu. Tuba na budde bungi buli kimu kino nali badde nkikoonako bwe nti nga nzijayo n'oluyimba naye olw'obudde kanjogere mu munaakebera mu katabo. Edda kuleeta bumu ennyimba ze. Ennyimba ze kutendereza Katonda naye nga zitutuma okuleeta emirembe mu nsi. Ennyimba ze kutendereza Katonda atumanyisa Katonda ate nga n'ennyimba ze naffe zitusindika okumanyisa Katonda eri abantu bamumanye. Katonda bamwagale. Katonda bamusinze. Okutwalira wamu kwe kutendereza kwayogerako. Ye Father Kabuye oyo, praise the Lord, tutendereza Omukama. Era ekyo nkimaliriza nga ngamba nti ke katabo ako ke yakulira mu mulimu ogw'okukassa awamu ak'ennyimba ez'Oluganda ke tukozesa mu provinsi ya Feno akayitibwa Mujje Tutendereza Omukama. Father Kabuye yali mu ntebe okukuŋŋanya n'okutereeza akatabo ako. Bulijjo kiba ky'amaanyi tukiwe mutweki. Yavaayo ne banne n'omutwe ogwo Mujje Tutendereza Omukama. Ng'olaba teyateeba kiteebe naye ky' ekintu ekiri mu bulamu bwe eba ekibadde mu bulamu bwe ekitone kye akikozesezza kutendereza Katonda. Omulimu ogwo ng'agukoze bw'atyo tulaba Father Kabuye nti yatandika okutumbula ekitone kyekyo mu kiseera Kereziya ng'egaziya okutendereza Katonda mu nnimi endala okusinga Olulatini. emabegeri yonna twasomanga mu Latini n'ennyimba nnyingi nga ziri mu Latini. Naye olukiiko lwa Vatikaano olw'okubiri lwe lwajja n'enjigiriza eyo nti tutendereze Omukama ne mu nnimi zaffe. Father Kabuye yafuna obusaserdoti mu 1962, olukiiko oluggwa mu 1964-1965 n'enjigiriza eyo olaba nga Father ono be baali.

0: abikiramu ali ekitebe kya magezi
1: otusabire
0: nga ya paati nelya mwana nelya mwoyo mutuukirivu
1: amiina.
0: Bakadde baffe mwenna abatuwuliriza twagala okubatuusaako amawulire ng'ate ga nnaku ag'okufiirwa omusaasiriroti waffe omukugu ennyo Reverend Father Kabuye ow'Ekiyinda Mityana. Faaza oyo y'omu ku baasookera ddala okuyiiya ennyimba ez'omukereziya. N'addirirwa Faaza Namukangula oyo ali Masaka. Naye kati omukulu ono Mukama yamuyise. Era tukubagiza nnyo kitaffe Omwepisikoopi Bishop Zuwa Anthony olw'okufiirwa omusaaseredooti oyo. Era bali mu kukungubaga ebinaddirira byonna by'okumuwerekera tunaaba era tubiwulira. Naye omukulu oyo wonna wonna w'abadde mu masomero mu seminaaliyo ng'atendeka abavubuka era gwe mukululo gw'alese kubanga atendese bangi ne banne bano abalala bafaaza era badde bajja bayimbe bagunjawo ennyo ennyimba era nga ye mutendesi waabwe nga mwe muli n'omugenzi Faaza Magembe Monsinyori Magembe ne mubeeramu Faaza oba omuwulirako Faaza Bakabulindi. Faaza Bakabulindi oyo naye yali w'amaanyi nnyo y'okuyimba. Naye kati ne mubeeramu n'omulala Faaza Mukwaya nga w'e Masaka eyo naye bonna abo kumpi yabatendeka ne basobola era bw'otunula mu katabo kaffe ak'ennyimba
1: be balimu.
0: Kale omukulu oyo katumuwe essaala Omukama amwanirize. Ayi Mukama muwe ekiwummulo ekitaggwaawo
1: n'ekitangaala ekyolubeerera kimwakire atebenkere emirembe amiina.
0: Ayi Mukama muwe ekiwummulo ekitaggwaawo
1: n'ekitangaala ekyolubeerera kimwakire atebenkere emirembe.
0: Ayi Mukama muwe ekiwummulo ekitaggwaawo
1: n'ekitangaala ekyolubeerera kimwakire atebenkere emirembe amiina.
0: Kale nno tulina obuvunaanyizibwa era n'ebbanja okutuukiriza era okugoberera omukululo gw'omukulu oyo gw'alese mabega. Era tuzze twogera ku kigambo ekyo eky'omukululo kubanga mu butuufu buli lw'otunula mu kitabo kyakiki eky'ennyimba ekyo olaba Faaza Kabuye. Kale n'oluvannyuma osobola okusanga banne era nabo abayiiya. Ate mu bayiiya muno mulimu omukulu gwe bayita Kyagambiddwa Joseph Ndodaye.
1: Joseph Kyagambiddwa
0: oyo ye yasookera ddala okuba atwala eŋŋoma ne kwaya mu St. Peter's Nankani Basilica
1: e Roma
0: mu Vatikano.
1: Yes.
0: Nga balanga abajulizi ba Uganda okuba abatuukirivu
1: mu 1906.
0: Kaakati Kyagambiddwa oyo naffe yatukolamu omulimu munene nnyo nga bannakaroli brothers. Yatuuka n'ajja ewaffe awo ekiteredde n'atuyigiriza ennyimba ezo. Olumu ntera okuwulira abaziyimba ne ngambako nti singa abaddewo ali Kyagambiddwa simanyina bwe yanditunudde kubanga nga tayagala kukyusa era
1: nnotaneemu
0: nga bwe yaluteekateeka era nga bw'ayagala lubeere. Naye kati nawano bannange waliwo abakulu bano kabasooke bababuuzeeko tulyoke tukende mu myaka mu maaso.
2: Faaza waffe Mukama amuwa ekiwumulo eky'emirembe era nga bwe yali tayagala kukyusa tugita nota.
1: Kakati abatakimanyi basigadde
2: era
1: naye nga kitegeeza yali tayagala kukyusa music we
2: Yes.
1: Obuntu tuntu obuyanzo n'obulogo yo nga tayagala bukwata ku
2: nga bwe buli. Amina. Abawuza ba radio ya Radio Nantamigwa Radio mukicumya. Radio Sapienza kyenda mu nnya katonyeze nnya muli mutya. Abaina birungi omufunye muyogeyoge n'abaina obumogo obukosefu okunyola okw'enjawulo mubeerenga ffenna tujjukira nti Mukama yabituwandiikako. Abaina ebirungi omufunye abafunye amayumba amapya bapa abawonye okupangisa abazadde abaana muyogeyoge naye byonna byonna biva eri ye. Era tusabe Mukama atunyweze n'ebirungi ate bye tulaba ebisomooza obulamu bwaffe tumusaba abituggirewo complete kubanga bw'omusaba akkiriza. Tulina okusaba buli nsonga yonna yonna. Era nange musaba mpe obuvumu mubemu ebigambo ebigasa abawuliriza ba Radio Sapienza. Nze Ziwa Ssemirimu Yasindi erinnya lyange ag'emirimu ze Dr. Ziwa oba Health Living Ambassador. Tuangalira bwayiiseeyo ku ludde Nabweru kusomeyitibwa Kazo CU Primary School gye tuva ne tutalaaga ebitundu eby'enjawulo ne mu kisenyi bus terminal awo nawo wetuli ne wali e Kayempe ku ttaano nawo wetuli ne Matugga nga ku bw'ova ku bw'oba oyingira e Matugga ng'ovudde e Katalemwa awo nno nawo nga ku gas line wetuli awo nawo tuweereza. Olwaleero ekyamazima siibye ntambula mu kusomesa mu seminars ez'enjawulo era ate wenvaano nine walawe ngenda okusomesa naku lwange lwe Sunday luba lwa kusomesa. Era waliwo mwankubiddeko nambuuza Dr. Ziwa Yuda ne mugaa ndi mu kusomesa naga ate wabeera ddi omusomesa. Buli musawo yenna yenna musomesa so si buli musomesa yenna nti musawo ntiddamu buli musawo yenna musomesa naye si buli musomesa nti musawo newankubadde omusomesa yasomesa omusawo. Webitu bibiri buli musawo musomesa naye si buli musomesa yenna nti musawo newankubadde omusomesa yasomesa omusawo.
1: Father Sagonya kasoka abuuza.
3: Okay. Namu kubanga jemuli yeyo kuba okubeerawo kwaffe nga temuliyo kuba kwemagazana kweyogeza awo nno omuwendo munene gwe
2: mutusaakokweyogeza
3: ebirowoozo ebirungi bitwongere okufuna kuva gye muli ate nammwe okulaba nga mugoberera ekigenda mu maaso mu bulamu bw'ensi n'obweggulu. Mukama atuyambe tutabaganye byonna. Mukama baatutta abawumuza emirembe abakosefu abanyiga ebiwundu ate ffe bakyameggana n'ensi atuwa obuvumu.
2: Amina.
3: Ebizibu bijje naye atuwa amanya okubivunduka n'amagezi tusobole okwenyumiriza.
2: Amina. Ekyamazima leero njagala kujjukiza ku bantu nina okunyolwa. Wiiki ewedde nafunye abaana omu wa myaka 9 alina sukaali n'omu wa 12 balina sukaali.
4: Omuntu yenna akusaba ebikwata ku akawunti y'okwoterekera ssente mu banka. Singa omuntu yenna akusaba ssente mu bapini ey'ekyama oba pini yo gy'okozesa ng'ogenze wa agenti. Omuntu yenna singa akusaba ssente visa card pini yo oba ennamba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okuggyayo ssente. Singa omuntu yenna akusaba ebyo by'okozesa okuggulawo akawunti yo ng'okozesa omutimbagano.
5: Beera bulindaala eri abafere. Towa muntu yenna bikwata ku akawunti yo nga kkubidde oba ku email nga waliwo ky'ogula oba ky'otunda ku byuma bya ATM oba watundirwa ebintu. Gulira ebintu ku mitimbagano ng'okozesa emikutu gya webusayiti egyesigika. Bw'oba olina ky'obuuza kuba ku namba zaffe ezitali zaakusasulira ku MTN 0800200555 ate ku Airtel 0800300345 oba weereza email ku info@centenarybank.co.ug. Centenary Bank. Nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation, amakampuni gombi gasibuka mu Centenary Group. Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu eya Uganda. Sente za bakasitoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund ekya Uganda okutuukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa.
6: Centenary Bank etegeeza bakasitoma baayo okwewala obufere okubirizibwa obutagabwa ebyo ebikwata ku banka akawunti yo nga peni ne OTP eri omuntu yenna ng'oyita ku email, ku WhatsApp oba ku ssimu. Omuntu yenna ng'akusabye ebikwata ku akawunti yo okugeza peni ne OTP tobimuwa era okubirizibwa kumuwaabira ng'okuba ku ssimu ez'obwereere noti 8 0 2 5 5 oba ku noti 8 0 0 3 3 5 4. Weebale okuterekana ne Centenary Bank.

0: kati dokita kutisoko kuwa obudde otugeza awo ngoyina okutyo kunene nyine ate omusawo watugamba datatya
1: mubamulotya
0: kakati ate gubo boye nje bose ate abalwadde bo banafa bufi
1: bwe mba nsense bose kakati bana yoleso waliri gaba itogira atulinga abasaga mnaye nga kye kituufu bandeetera wiiki ewedde bandeetera omwana wa myaka 9 ng'alina sukaali then ne omulala wiiki ewedde era ng'alina sukaali myaka 13 naye okunoonyereza okuliwo okulaga nti dayate
2: nyembi
1: ebintu bye tulya tulina okwegendereza sijjukira oba nnali ku mukutu guno gwa redio muko oyinza okunzijukizaawe nabuuliza abantu nti ku buugi nakawunga kye kijjama
0: we bitusomesa wano
1: yes
0: n'ogamba nti nno obuugi tubufumba ne tulwawo nnyo naate akawunga abamu bagweyako katini ne balya
1: ng'ate akawunga bubadde buwunga bungi
0: bungi
1: kiro namba emala abantu kiro bbiri ezimala abantu 10 oba 3
0: lwenozigoyeza mu ddakiika
1: 5 kyokka half tampeko ya buwunga omala abantu 10 n'obufumbira mu ddakiika 4 oba saawa namba muli mu bwongo walingawo edda omusajja yayogera akagambo k'oluzungu bali bantu basibiga essebunyaga really really gobaba really olaba kijja really n'ofumbira obuugi tampeko emu n'ogifumbira eddakiika 4 saawa namba naye tampeko ennya n'ozifumbira eddakiika 5 really gwe mu bwongo olaba nga kijja kakati mu mbeera eyo abantu balya nnyo emmere emmere etayidde
0: kyewatugamba era nange kati naddayo abeeka n'embaga banne tulye kawunga akazzeeko
1: kawunga akayidde ketubatuzaako era mu buufu obwo nazzeeyo okuwa abantu ensigo olwali gambe mbadde ne semina nga 3 naye buli wempise mbadde ngaba nga banno obugabi mukama nze ajja kumpa mbadde ngabira abantu ensigo ze bayita eza kajan kwegenda eyo teekamu google ojja kubiraba kajan erinnya eddala ensigo ezo oba omuty ogwo baguyita enkoolimbo erinnya eddala ne baguyita entinnamuti mu luganda lwaffe olutuufu entinnamuti enkoolimbo kajan oba gram erinnya eddala bagita gram ekigaa gram nga bwekyaa nekigaa p kiri pea gram p erinnya eddala bagiyita pijon p fathe pijon yenjiibwa pijon njiibwa njiibwa pijon p lyerinnya lya kajani oyo kati mbadde ngaba bugabe ng'abantu tubawa buli omu badde muwensigo 4-5 egyo nno gyemiti allah bw'asaasira negikula giba nno miti ddala gusobola okuwezaako fuuti nga 4 ne mu bugazi gusobola okuwezaako fuuti nga 5 muti kati titi kali awo tobulowooza nti muti osobola ogwesuubirako nedda guba gwa nkoko kulinnyirako guba munaku
3: kika ky'omutula
1: very good mukika ky'omutula bwekite we kiri akati ensigo ezo ng'ekiziba mpeesa abantu baffe luli nali nga babigaaga yebuvuddeko nali nga babigaaga nga njagala nnyo abantu baddeyo ku bubumbwa baddeyo ku nva ezaffe ekyamazima fatha nsaba mbatume bagamba atuma omusiru atuma omukulu tamagamaga naye nsaba mbatume ku sande jja bwe tuba tugenze mu yeekaalu nsaba mumbuulizeeko abantu abo manyi mu kyaki mubaamu abantu nga 10 kyakulabirako naye mubabuuze bannange ani wano amaze oba mu mwaka guno aliddeko ku bigaaga ekyokubiri ekibuuzo kyemubambuuliza mubabuuze ekibuuzo ekyokusatu bameka omwaka guno abaliddeko ku ndaggu era omwaka guno bameka abaliddeko ku nkoolimbo ebibuuzo ebyo nsaba
3: enkoolimbo n'obuganda abagirabyewo
1: kakati nsaba tubazeeyo mu meseji eyo tugibateekemu nti bannaayo abata

0: Sigale kutuuliriza.
1: Ya radio Sapiencia. Enkuru se ya magesi.
2: Radio Sapiencia.
3: Otyo. Kakati na iki zibwere iki lale iki mokati mwombera jeduta ambulira mweni nakusi. Yechigamba iki okwa anjula. Yechigamba chino okwa anjula. Chama anga cha chama. Mubutufu nga abantu babera batono ababera ku ludda olw'omuwala n'oludda olw'omulenzi nga batuula nakanimu basisinkana mu lukuŋŋaana olwo kaakati bwe balumala buli omu asigaza obuvunaanyizibwa okulaba omuntu ono gwe banjudde n'ayanjudde ewaabwe wafaanana wati balimu obusezi balimu kiki kugamba nga balinga leero abakettagana era batuuka ne bakugamba nti ekyama kifudde bwe kiba kyama kitegeeza si bonna bajja okumanya nti kyani nawo naye kaakati nga okulumuludde ennyanja y'abantu nakani katugiyite na nnyanja y'abantu mu kidaala kye batimbye leero kugamba leero nga bakitimbye nga ennaku zino nga babitimba
2: sente ebeera wali
3: ebeeraawo
2: naye ne bataweza na mwaka
3: ddala
2: ekinene ennyo ebiri
3: nti bigaanyi kaakati naye nga luli bwe wabeerawo ensonga abakulu gye baabanga bazudde ng'ekyama kikomaawo ekyo baayanjula naye ne kisigala nga kikyali mu kyama paka oba ddala batuuse okufumbiriganwa oba nedda nga kisigala mu bo naye kaakati engeri gye kikolebwamu yakuvuganya mu butuufu ddala omuntu yalitegedde obusobozi bwe gyenva yewwa oba gyendaga yewwa kaakati kubamu ekifaananyi mulange mu butuufu ng'obadde nze mbadde nga ndi muzadde ogenda kugira ki kuwasa erijja ogenda okuwasa ne batusalira kino ne batusalira kiri oluusi n'emmotoka ne bagamba olina okutuwa nnaaka n'emmotoka oba okutuwa na kiki naye nga mu butuufu nze abisaba ndi ku myaka bwe giti ddala oba byannemanze mu bukulu bwange muno kati mbisuubira mu muvubuka ono okuba nti yabikoze okutuuka kati ekintu kyangu nnyo anti kaakati bajjajjaffe batunyumiza nti edda babeera omutwalo ng'omutwalo nga basiba amatu g'omunnyo ne basiba ebintu kugamba mu bubbo nga butono ekikulu nga maama alina okufuna olugoye taata alina okufuna ekkanzu n'omuko n'aweebwa enkoko ye nga kumpi awo we bikoma naye kati ebiriwo kati bijja kulemeseza ddala abantu okukola ki okufumbiriganwa abazadde ng'abazadde bannanga tubakubira omulanga muleme kuyitiriza okubinika abavubuka bano obulindo n'obulindo obwensimbi oba nennaakani n'ebintu ebyokwanjula ebintu biyitiridde gwokugana muleete kino sopa seeti oba leero ebaevuya waliwo omuya natuuka nali njogera n'emukwano gwange omu ba mirundi ng'ebiri omusajja n'omukyala naye nga siga nti be baali bafumbirigano omukyala yagamba alina okugenda UK okugira ki okutungisaayo engoye ze ez'okumukolo ogw'okwanjula naye naawe omulangira kuba ekifaananyi

0: mwenyewe tuetaga
1: oli chikalanji twaulira mwenyewe betaga
0: muri tanki terikwe kwasa kumulundi kuno elipo weliri kuva ku president lino siya sikirano muje mwewandise mukwate elipo wanoesange wenyini kuchitebe cha radio sapiensi echikulu ndoza muri te buli unaku chiba chikule esawa zono kuva kumatia baka sawa kumi na mbili.
2: Ebijulo ebisufu biva ku nfumba ensukkulumu. Enfumba ensufu esinziira ku birungo ebituufu. Ebijjulo eby'omulembe obifuna na Cowboy Special. Amasavu g'ebimera amakenenula obulungi agasa mu by'ofumba eddekende ensufu. Buli kijjulo ky'ofumba ne Cowboy Special kijja n'obuwoomi obw'embala. Cowboy Special afunika mu bipimo bya grams 25, 5, 10 n'ebibiri. Cowboy Special akolebwa ba Bidco Uganda Limited ng'asangibwa mu maduuka wonna. Eno jowuliriza kyenda mu nnyaka tonyezza ennya famma.
3: Radio Sapiens.
4: Radio Sapiens.
3: Radio Sapiens.
5: Radio Sapiens.
3: Sapiens.
6: Radio Sapiens. 0755508383 ne 0788949 302 awo ng'oyita awo ng'otambula naffe ya WhatsApp 0755508383. Brother ne father mwebale nnyo kye mwogerako kati embeera yakyuka abantu befunira masomero ate tebalina bebeebuuzaako abalala befunira mu mabaala ne ku mirimu kale tekyandibadde kibi naye munno wandibadde weebuuza ku bakulu wandibadde weebuuza ku bakulu abasingako okumutegeera obulungi nga tewannaba kubaawo ku papa. Kino kye kiviiriddeko amaka agasinga okusasika. Mwebale nnyo okwebuuza kikulu.
7: Omulangira gyenyokulamusiza namusafaza Segonja ne Plaza mbebaza obudde bwe muluwaayo okutubuulirira mbeera ezitali zimu nenno nkakasa abalina amatu bategedde ekyokukola naye ensangi zino ebyenfuna byononedde ddala amaka kubanga buli kimu kitunuulirwa nfunira wa ky'ova olaba nti okuwangala kw'amaka kati kwagaanye ate n'ekirala abazadde balina okubeera ng'amatu nkakasa baladde bagagudde okulaba bwe balina okubuulira abaana baabwe ne bababuulira n'omusingi kubanga ffe twali tusoma batugamba amaka gwe musingi gw'amagezi agagasa era gwe guvaamu enkulaakulana naye ebiseera bino ebitundu 90/10 tekuli maka gatebenkedde ebitundu 10 bye birina amaka amatebenkevu nga ge gakyali ku musingi omutuufu naye nze ngamba ntya mbeebaza bwebaza kubanga pulogulaamu eno gye muwaayo teri abasasula wabulafu okujjako okubajja ne tubeebaza buli kadde naye nga tetulina kye tubawadde kigenda kubazzaamu maanyi nnyongera okubasabira omukisa Mukama Katonda gire nga abatukuumira kantuse n'okusasira eri faaza waffe omuyiya w'ennyimba z'ekereziya yatugenzeeko Omukama omwoyo gwe agulamuze ekisa nsigadde nze wamala James.
6: Webale nnyo James Sebo. Okutusabira kikulu nnyo. Oyinza okugamba nti kambawe lube enkoko oba ensente naye ate okutusabira kye kisinga. 0755508383 ne 0788949302. Mwebale nnyo brother, eggwanga lyaffe tulisabire kubanga amaka ekereziya kwezimbye bwe gagaana tugenze. Omulala wano brother temwerabira waliwo enteekateeka eŋŋenderera abazungu gye baliko okulaba nti amaka gonna goonooneka byebyo bye nninawo tubaddemu ndowooza
4: Kigamba makacho tulabe olufuma jiga sibu kama tirinita asina atu wako akatiba tukalabe kumu chike chitukupuweche Nazareth Yezu Maria Yosefu nina atu laganti ya katundo kujio kweta wa mwino yona azeru akutuwa agala ngomu samaliyo omulungi atuwe yona atafi jemi mikone jayamula bestani ye atuwe nebio bifinako zesa bifijio kweta ngoli kwa yatuwa omu samaliyo kwa yalondo mchi muyuda kukubo naga mwija anjave ate chono busukiriza kunachisa sula mwyo nebili uo yensite jia kusobola kubja uo mkisa umuka mwagoya wa maka gajia kubera ongira wachisala wazisa umuwa ndi wade omujuzo mkisala vya ndo bugwa jio kusikiriza watu nga bono nesi tukwasa wala kusanya uo ndaira wasigala wa abantu yensiku ya tandi kila nekuli wakujio kuba obuinza buwa abantu tukuinza kujia uo kandachi ya teka uo baja kwe pampali kila buwelele na ye abana abanywede abanywede kumukama wivyo kuhita uo tuinzo kufuna buzivu uo wana wali utalibu wa uli wa uli utalibu mu na yengo cho eshama kaga jia kusigala uo wana wakia kuwana kwa jia kule merilo ate omukama yatu wale mbasu kwa guna mulimogwe uo kununulo muntu weye tuandela na amu wana omukisa kwa mungi dala nechikoli mu na amataba tigasu wala kusanya uo kiiti kwa maka
5: Ante era ku nsonga.
6: Hello. Yes, sebo.
8: Sebo wati kanonyo twaje alenzaga.
6: Hello sebo.
8: Bango yo pata kabuyaje abenye ya foto tukachana kuimba. Ya tumushali twani banangi. Ne bare nyokura gane fazo kusomesha. Lakini nina kutukuliza nene maso kukamatira kukura
6: Amina sevu nya Awe gomba batulamusi ze Okay to ya nziza nyo mkulu sevu nya Awe gomba batulamusi ze nafe tukwa gala nyo
5: Tela
6: Yes Yes brad
5: Kakati Omulimu guno nga Father Ssegonja era bw'ayogedde ekigambo kino eky'amaka tulina olupimo tubeere n'olupimo waliwo ddala amaka g'osobola okulaba nga gatebenkedde
6: Hello Yes sebo tukulamusizza Yes sebo Yes, Lubega Vise na yoyo gira mpola, tuwa galaba kutuba kuhuli de.
9: Kakati, tuwali kinchichiri na chikinze kuleta buzibu. Chitwe chikinze kuleta buzibu maka yiri feni. Njagalo kubate jeza, urudu urumu na dhala, urudu uru abachara, luge nane, rumanyanto, mwami, yata ambu, tepo, bali, na jia yiku. No mchala, umani mchala na wafaya na kutola yukeli urugu mwata kini ya kambuti nina ajima na anje umani ate no umani na umachala na ina atandiku kutani na yuku mwenye njiza nga azama nti na anje nke kukola yukeli ulaba sitani wabata atabuda wa maka ababu abaga yingiri tonga to urutu urumu chandiba dekirunche kiri katono niruga matono bako zebu hati mbeteka linyambati mbeteka na kola ki kutufuja teka ya katonda nata tutunuli ya bilibi uli ya kose wata nipa hivu ya zamba toko lango uli ya kose wabulagwe kore chukufu kikila dikantikiri ya mateka za katonda ate nikila dikantikiri kore chukufu ee so kama kwa na kwa kwa ko kwa kwa kwa kwa kwa kwa
6: Okay Rubega network ayo ekyankalanye mwana ibyo kubutamu kubako ate n'abantu mako kwagala kola revenge naye era kiddayo nti omusajja yero akyatambula kakati byonna twandibadde twebuulirira fenna webale nnyo mukulu Lubega abeekyengera batulamusisa ye brother
5: anti kakati omukulu oyo kyabadde kyayogeddeko tufunyemu era naaka ne kyetusobodde okuwulira ne munaffe oli eyasoose ekigambo kyo omuganda agamba nti ezenkanankana n'ebisiki tezaaka kwegamba fe erudda n'erudda tulina okukka okwetowaza olina okwetowaliza munno mu ngeri ki okuwuliriza ate n'okusonyiwa omuwuliriza kugamba ne mubeera noba nti togulumiza nnyo nnyo nnyo ekyo ekiba kikukoleddwako wadde kiba kikulumye era nze nzijukira nga tukyali bato bakadde baffe bwe baabanga n'ensonga nga waliwo ebitatambudde bulungi nga bayita bakulu bannaabwe ne batuula ne batuula mu nsonga ezo naye kati mulangira nze njagala okukutegeeza n'okutegeeza bannaffe abatuwuliriza ensonga ng'ensonga nti ddala ddala zigudde mu maka okuzitwala ku poliisi tekirina nnyo makulu kubanga mu butuufu bwe mwali mufumbiriganwa bwe wali oyanjula wayanjula ku poliisi n'akatono kati oba wagenda mu kkooti nti wagenda wannanka ne walooya nanka gye mwalagaanira ne mukola kiki naye mwagenda mu bazadde abazadde bano balina omulimu munene nnyo okutereeza obulamu bw'abaana obw'abavubuka bwebabeera n'ekizibu kyonna era tubakubira omulanga abavubuka mwenna bwe mubeera n'obuzibu obuba buguddewo bube nga buvudde ku mukyala bube nga buvudde ku mulenzi mulabe abantu abakulu abasobola okugira ki okubabuulirira n'okubamalira ensonga zammwe naye muleme kugenda nze mpulirira ddala ennaku y'amaanyi nnyo kubanga kino nakirabako nga bali nali ngenze ku poliisi station sijja nakujogera naye ng'abafumbo buli omu alumiriza munne mu maaso ga poliisi ne ŋŋamba konze kaakati wano poliisi ddala ddala mu butuufu byegenda okubabuulira oba okubamalira bizimba bikwata ku nnono zaffe nga nankani obeere wa kiwa ggwanga gundi obeere wa ggwanga gundi kubanga wano ekigambo kino eky'obufumbo era kikwatagana bulungi n'obuwangwa buli ggwanga lirina obuwangwa bwalyo ffe tulina wano bassenga tetubeera ne bakkojja bakola omulimu ne bajjajja bennyini bajjajjaffe bennyini nga batumalira ensonga oba bamala ensonga ez'abafumbo naye ekigambo ky'okugenda mu nankani eyo mu kkooti oba ku poliisi waliwo ekyafaayo era kyawuniikiriza abawulira bali baali bantu baali bakulu nnyo nnyo nnyo mu gavumenti yaffe wano ne basoowagana kaakati ne baagala baawukane naye jjajjaffe ono kalirina ali yennyini nnyini n'afuba nnyo nnyo okulaba nti afune omukisa abantu bano bajje ebuwe boogere ku nsonga bali si bwe baakakanyala tebakkiriza kugenda wa kalidinaali ne baba nti ddala ddala mu butuufu gy'ogenda gye wakubira obweyamu bwo obwaki obw'obufumbo kaakati fe bwe tuba tulagaana naddala ng'otuuse okulagaana obweyamu obw'olubeerera nga bannaddiini n'abadyakoni bennyini ne bafaaza bano omwepisikoopi alina byayogera byakubuuza ng'oddamu nti ye naye nga tugenda okumaliriza nti omukama nga nnyambye nja kubituukiriza oba nja kukola kyensobola ng'omukama akoze eki ng'enkwatiddeko faaza bwebali nakanya tetwesiga maanyi gaffe kubwaffe ng'abantu naye ng'omukama ali mu makkati gaffe
4: naliko mukolo gabana diyo gana dine mba moko ni wa mugamba mulungereza wa mugamba ntivwa ono vila muulize obulambubu na naga nedda mkujia wakata naga nyami nedda soka tuwe kanga
5: fesu ati ako nga kati ya teka wareko diyo
6: wanji
4: nedda kujia wakata naga nyami
6: mpada tusome ave face mtogo kutano runyi didi ravidi buliomu agonderenga mune mukutia Kristu abakazi mugonderenga babamwe ngawe mugondera omukama kubanga omusajja gwe mutwe gw'omukazi nga Kristu bwali omutwe gw'ekereziya omubiri gwe era yennyini omulokozi waagwo era ng'ekereziya bwagondera Kristu n'abakazi bwe batyo bagonderenga babbaabwe mu byonna abasajja mwagalenga bakazi bammwe nga Kristu bwe yayagala ekereziya ne yeewaayo okubeera ye alyoke amutukuze ng'amulongoosa mu kunaazibwa mazzi n'ekigambo alyoke mu kitiibwa yesizeewo mu maaso g'ekereziya ataliiko musango na lukanyanya newandibadde akantu akalala ak'engeri eyo alyoke abeere mutukuvu nga taliiko kasobye ebyomukama yabyogera
5: Katonda yeebale
6: baza tuwa omukisa tuve wano
4: kinayise okusiriwala mu mpalo ga buli omu agondere munne buli mwakwata mpolo kati kino kyaliko sikitegeera bulungi naye mukama tugende ku mavivi ate mukama yatukulemberemu tuleke tujje nga tugoberegana naye mwoyo ng'atutangaaza abantu bakwasa mukama mwenna bitubaddeko ayongere okutuzimba emyene ebibiri ati tusobole nga kutwala eggwanga lyo maaso nga tutandikira mu maka agaffe ag'ebika ebitali bimu omukama abeere namwe
6: nawe abeere nawe
4: omukisa katonda ayinza byonna taata mwana nimwe mutegere omukisa gano gwalikaasigalina mulago wanguza ennaku zonna
5: amina
10: twesoze essaawa endala time check essaawa zisiweze bbiri ez'ekiro time check ekutuusibwako MTN momo sasula momo looni yo mu budde olinyisa omuwendo gw'ensimbi za looni ezikuweebwa era ozeewole mu kaseera w'ozeetaagira nyegasiteemu 65*. Buli muntu ng'akula,
11: buli muntu ng'akula, buli muntu ng'akula,
10: alina engeri obulamu gye bumutambuliddemu,
11: alina ebintu by'ayiseemu,
10: ebinyuma, ebikwasa ennaku, n'ebyo ebisanyusa, kw'ossa n'abantu ab'enjawulo bazze asisinkana mu bulamu bwe, bye bamuyisizzaamu. Buli muntu ku nsi kuno alina gye nvudde we, kati wuliriza pulogulaamu mutima gwange, n'owulirira gye nvudde w'abantu ab'enjawulo, naawe n'obaako bye wejjukanya. Kuchenda mwenye katonyeze nyafama. Radio Sapiencia.

0: Chenda munya katani zenya red sapiensia enkuluze ya magezi ensulo yo muziki nevi mzanyo osibyo tya mulungi webale joto sizako engalo nakuzo omwezi ziri amakumi abiri omwezi gwa mwenda mwaka 2026 akakuba ebitundu byegwanga ebisinga natandise okubanga katuuka ate mwawulira nakulunaku olwokuna wiiki eno abakugu mu byentebereza y'obudde baatugamba nti kagenda kuba katonya mbu paka mu Januari w'omwaka ogujja 2027 kale nno abategeka mutegeke nina mwe abali mu bifo ebyobulawe nabwe tujja tubagamba wano ku Radio Sapiens andi si kirungi kulemera bwe bagambye kuva anti bagamba nantabuulirirwa yasaabala wa bbumba kati nno bannaffe abamu basanyusa okubanga balozaako mu bitundu by'ekibuga wano Kampala waiwo n'abali eyo Kibuyaga gye bayiseemu ate nammwe abannaffe abalina ag'eŋŋando zammwe mu bitundu ebyo Gantoloko, Bududa mutandika okubanga mbalabula ate okulaba ng'obulamu bwabwe tebugendera awo. Nze Charles Katabalwa, nze ne programu yaffe mutima gwange jukira nti ebeerawo buli lwa Sande okuva essaawa zino bbiri okutuuka saawa nnya ez'ekiro. Tukyatambula n'ebibuuzo ebyabuuzibwa omukulu kwata ku nsawo munnakibiina kya Democratic Party ebimu bwebyo bye mwaweereza byaddibwamu pulogulaamu eyaggwa ate n'olwaleero tugenda kwongera okutambula naye ate oyongere okumanya ebyo ebimu ku bewali wabuuza. Naye nga njagala okubanga nkutegeeza nti ggwe abalina ekibuuzo kyonna ku pulogulaamu yaffe eno mutima gwange twateekawo ennamba yaffe kwoweereza ekibuuzo kyo era ennamba eyo eri 0755 4 83 0 755 4 83. Otuweerezaako kibuuzo n'ebibuuzo ebyo kiba kiddibwa mbu kibanga abasinga byokumpi byetwogeddeko byemubuuzizza ebiseera ebisinga tukomyawo pulogulaamu namba neweewulirirako kuba wali towaliiwo kale emboozi neeyongerwa okubanga oginyonnyokera ddala bwe tutyo otutambula n'omukulu ono kwata ku nsawo munnakibiina kya Democratic Party eryo nno linnya lya nickname alamba nti abavubuka baateekangawo ebbugumu nga bwe baagala ensi empya nga bwe baagala ensi empya naye ng'agamba nti ensi empya eyo gye baagala si nnungi era nga tabawa na magezi kubanga bagyesunga naye tugamba yasibirwako ne ku Mayiro Mansion awo si bwe gwali mukulu kwata ku nsawo
1: olwo nalabako nze emirambo eyo abantu abaakwatibwa okuvaako nga bajjako obundi abaakwatibwa ne bateekebwa mu ttipa eneyiwa omusimu ne babayiwa mu yipa nayo nga ndaba n'amaaso gange gano bwe nti baleeta abantu ne babagize eki ne babasula mu kiyira ati oli kiyira teyali ngaluka tuwefumulengera
0: bamutekako olutindo olulungi n'okwaka ekirayaka
1: kakati olwo olutalo lubeerawo nga luva e Tanzania lujja kuno amini bwatusaasira nti mwabe Masaka kasi olutalo luno luggwa mujja kukiraba kubanga mutegedde nti mukolagana n'abasi
0: n'abayeekera
1: naffe abazaalibwayo wadde nali kuno nagamba tulidde ntutyebwa waffe gagenda kufuuka matongo
0: naye nga mwakolagananga nawo mwakolagananga nawo abayeekera
1: abantu baayanirizibwa ate abagenda okujjako wano buli bagenda okujjako omuntu babawo okujaguza n'okujjako bajaguza era wano ku Museveni bajaguza nnyonyonyo oba tibakyasobolawo simanyi
0: basanyuka
1: nnyo kyeŋŋama bayinza okwebayo ne beerigyesalinga nti nali kwabo abaasanyuka era abaasanyuka baali bavubuka abalinda enkyukakyuka kakati ate bagenze okulaba ngaekyukakyuka tekola ki
0: teriyo naye kati anti gyekibaleetera ne bagamba to watu dayo to dayo. Nenga mkula ya abuza antuwayo jembata wa gamba kulda. Mwe jembata gamba kulda.
1: Nde simwe kuluwa kati yechini ya kishitegena. Ye embera ya lutalo. Abagibera ko. Tibachi ayagali ya komeo.
0: Mubela mutia ngamuli mutalo. Mwabela nga lutalo kwa sumo kutunye mita. No gamba antinze. Uluwa obote wano obote tu. Na ula kabwenti ne kwenti.
1: Lutalo wale talule. Nali kwate kya sobola genda kukola. Kwanga saba saba. Kintu kya janga ne kikuba. Ekintu ekisa musanvu. Ne kite babiri. Ne kite basatu. Ngamba ng'obeera mu nyumba bw'oti. Oli ku bwa Katonda. Ekyo kimu. Abonga bagamba sijja kufiira mu nyumba. Katusule ebweru. Oli awo kinatukula ki? Ndozi oli alaba nyumba. N'otambula. Ekigamba omuntu omuwanvu. Ukiraba. Ne kimukuba. Nunga tinze ndi muwanvu. Nze kansigala waka. Kati yali embeera eyo. Naye ekikulu kya byonna lwajja mangu ne lugwa mangu. Erigi lwasookera abantu bajja batuuka buddusi. Naye nga lwasooka kimpowooze. Ne bagende ne mutukula ne babakwata abantu ne babatta ne twala emmotoka nga zituyitako. Baleete bababye n'ebinu. Ebisekulwamu ebinyoobwa n'emikeeka emikadde.
0: Nga bazitwala. Nga babitwala wa.
1: Amini agamba nti nteekwa okweyongerayo eri mwabba ettaka lyaffe. Tuteekwa okuddayo eri abazungu baali basala Uganda ne bagiwa Tanzania. Kati tuteekwa okuginunula. Mupanga n'ennaku asatu mu gumu. Ebuli ennaku asatu. Ebuli ennaku abiri mu atununule. Ebula kumi na munaana tununule. Ebula ennaku kumi na musanvu zokka zitunule. Ebula kumi. Bye byalinga ku leediyo Uganda. Kakati olutalo olwaleeta saba saba ne lujja ne luwangula amini. Natuka ne bakulembeza Professor Lule najja nga najja ne ebintu byonna batuva ku kikola nga baagala. Enyama, sukari, bisigo, hizo kuna kune vyo kwerele.
0: Aliaja, nakuwa, na aliaja wange, awamule mirembe. Aganti, kumulembe kwa wale wali enyama.
1: Enyama yali mpiti nivo. Mbatino mtu
0: wanita. Mbaba kabila nga nga vile.
1: Mtu wanita nukua yenteze nga ya gade, nivasa le enyama, batu nivali ya, wanawe kutulisani, wanawe kutulisani. Kakati mbili na avirako. Wamanyeche uchakula, chakula mnaku, mkaga mnana. 6 to 8 days.
0: Mula nya.
1: Na kunkaga. Mula ya gwe. Echikulu. Biyako ina kwa seto muna.
0: Mkaga muna.
1: Mkaga muna. Nibi kukwawo.
0: Yali yuko gamba. Yali nga yitalimu.
1: Hei. Nanti ala yide. Nakati wala yira. Ama bantumuma zio kuloza. Nanti agenda. Wakabaka tugenda kuhu kwa lachi.
0: Kuhuza.
1: Nibi vina vio kufuzi tugenda kwa lachi.
0: Kuta.
1: Ama tuwa gendo kuhu. Kune mpinsi mpia. Yakulu kutama tano mmesipu njuchi. Na kuziga ndio kufida mwewe ti, tatitu mjieko, tulese vina ayisa. Kakati wa awo muna kwezo, mami Andrew Lutakome Kayira, Robert Sebunya, Robert Serumaga, balangi lituwa wano, noru lino waka. Wati wati wachikula, tuwe kala kasi za wano mungu, tuwe kala kasi za, ngemiyaka urojichi ali.
0: Mwe kala kasi anga mtiolo, namba mwa, mwakubangu mga vipira nga kati.
1: Kuma vipira nga kati. Kuma vipira, wikalakasa kukuhu, vorekana, mwaba moto kaya majina, mchika sukira majinja.
0: Kati haa. Mchika sukira majinja.
1: Ati mtu ya
0: mtu. Chababa nga na mtu.
1: Ati en miwaka. Ati mtu ya mtu ya mtu. Ati mtu ya mtu ya mtu. Nga atawa abatu, nisho chibabala. Zipu mduke mduke, nga atawa abadusi nga atawa wanyaga.
0: Abavute ole se vivyo. Ngabuba tuwala.
1: Kati ya mbuka wakala nye mbele. Akachankala nubeka vila huo. Hainzo kukaka wala.
0: No leno wake kumadi. Ila mjuma lako na yomutia.
1: Mjuma lako. Yaluwa huo. Nelule kubanga kwa pina ayisa. Ekiseera kye tewaliwo okutta bantu. Baabakwata nga ne babatwala ne bantwalako mukwano gwange Kakooza Mutale ng'omusibe Makindye abo nga ye mu biseera byagenaayiisa naye ye yatwazaako kutuwaza kwa ya chifuge ni meka
0: mwezi sene sato sato wa mkaga
1: ya tuwaza hako ya katono tono wakati wa yavu hako mbote wajia mwani vikoma mwani vikoma mwani vikoma mwani vikoma tu ina tuwali dengi chali chisera chibi nyo mbote tu kutabantu kubakuwa kukola chi mbele neko meyo kwe karakasa
0: nga mwe karakasa pa
1: anti baga anti akomyewo atinga mbo yali alangiride ekudi muganda is a dead one ndiye ya chogera ola nga nga bumanyo okumuyi wako chemical
0: abantu ba mchawe
1: na mtu ba mchawe
0: onfuka yo button rasha abantu baji baji kokola nyo ninga to waliwo rusi bo gamba abagamba anti ye hali yale yale ko kumbere
1: anti obanga zanda kati button yazimba bizimba obote olishiko lwaliwo ngaluwe bwe kitibwa wadde abantu afirwa abantu abamu nga Afrika na Sembatia wafe Masaka abantu bafanga nga abajasi bamene ngeje bagiramu naye nga kwegaba ebintu obirabye bikolebwa naamini bali yawe naye yakola ebintu ebirabika naye nga okutta ati amini ya yugira nga kukwezi chini kichimucho kabu hati nyo chimucho na chikola nilogu mu bali wako lorogu doro weka tuwe na joku lorogu lao akati ya jira mu gumboots kati kwa jira mu gumboots ya kurogu lao chava ayita abantu wali wako ze
0: na ingini ya
1: jukira wali rubi yalema nga amazi kakola chini Angira ni inga ya gamba ya gara kulaba ingini ya mkuru. Na wako watabu hati mungalo. Kakati. Ingini ya lewa mkanda. Chubo kula tuka bukisi.
0: Teka tuka cha vokolo
1: mwule. Kwa wanda kwa wanda kwa wati. Baduka bukisi. Kwa wanda kwa wanda kwa wanda kwa wanda kwa wanda.
0: Lai tuli kusitanda liji ya gala.
1: Lai tuli kusitanda liji ya gala. Ila nga wako watabu hati wa mtu mungalo. Manye chibia. Nga ninga gamiti uyo mkoreshi. Chovuni mati beni chwanu kwa yalini mpaka nyenji kubanga nuzuhuri yao singa ya duka ya alinuwe kwa ya gende Masaka na amuita kumukolo na asinza ya kumukolo na agama tuwa nabu waloma na Masaka government chenu ya mwija mkumira na imu wechi fuchinene nyo na ikati ala tanu sokola kane ba imperialists
0: haba
1: nyo msi mbunu nangine chitu wale naku mtene cha kuzeji ninga amazo kuchikola je buli omu ya manya tibwayo kira kusimulala kwa ya kasi azari kwa Masaka kwa mwade chiku chenene chiku justice inyo manya tibeni chiku na kuchuwa nina agamba sina jenji nga vita ngevi okusaka so yungu msaji ya marili de kati yalina kufesi nga talaganti anyuzo kutu wa mtu na inge vikolu wabi kwa mwade neva masikini wachimanyo wako na wasembeleza kongotu ya jao nga wabuamu wa munga na nabasawa kukunga jao kupake mkade kama ya janga mbantu nga baya ugo beso mweso na kukumu salimbi saloon mkati mboya mugamba ya mpaku sente na imu osa abantu kwa kama yalina uyalia beira mu msaji na mtu msa abantu nekali mpaku sente kani nga kuteka mpulite kujofu nesende na agamba kwa wande kwa masiki nga nabasabilisi kwa gende kwa neba watika kutika kwa gende kwa sanya hawa kwa gamba ni gari kusele katibo kinyumizu wa mtu katika gube mkumizu wa kuchari
0: kuchari
1: kwa mze yuna alimba bidibi alibi agali katika katikori
0: nanti katuli wabuliza ntembere iyo batuli bapfena tetubera ko tetuddamu ko ebyo omuntu abera omuyabi sobola atagandi peze mseveni abade holi agendo chogera ngira agala bawunzi kiden peze mseveni tubadde naye myaka ana kati atabe mugamba tujja kudda mu mbere teriyo balala basobola mu
1: abasobola
0: wembera nebera bweti kitadde
1: tutali abasobola je bali kati wano ebintu ebimu byajja nti obukulembeze buno obuliwo katonda ansaasire naye obukulembeze obuliwo yabweteekerateekera Pulezidenti Museveni obukulembeze yabweteekerateekera nakati bw'oba otunuulidde mukozi kyawa gavumenti nga si yamuwadde omulimu mulamuzi ki nga si yamulonze ofiisa wa polisi ki nga si yamulonze ofiisa wa magye ki nga si yamutendese kugamba buli leevu mwali eddembe ly'obuntu bano abaliyimbira eddembe ly'obuntu bw'ogenda okuyimbira yabatendese olaba abakola mu leveniyo abasinga yabatendese abakola mu gundi eno ani mu mafuta bonna yabatendese kakati buli kitongole kyonna yakiteeseteese kitongole kiki kakati nze ndowooza nti awo ne tugamba ati aa ono kakati twogere naye bwogezi singa asobola okuwa abantu emirimu ku busobozi bwabwe bakibiti tugamba badipi oba nsobola okuwa abantu ku busobozi bwabwe naye kati ebintu engeri gye babikolamu bigamu yakkiriza
0: bunsinze aliwa bitono
1: abali mu makomera abeegayiridde abo bateereddwa abaganya okwegayirira abo tibagira ate ne kooti nazo tezituddeeyo zongerayo bwongezi misango kubanga abali ku ttaka abasenze abeesenze akwagoka bagamba nti wano waffe nannyini ettaka nabonaabona mpaka nti obaagiza ayagala businaaka kale mu mwesi mi lukumi olutambulire ove wano ogende mutukula ogambe abatwali ku ttaka lyo bakusingi lukumi ate ojagenda onoonye naawe omuntu asobola okwenunula nti munange jangu mpe mukyampadde agende yo w'amaanyi ate aleete abantu ate kwegamba abantu nabo tebamanyi kye baliko teeka lijja ngeri libataasa naye ngaate tebalina kye bateeseddwamuradio sapiensia enkulusi y'amagezi
2: ensula y'omuziki n'ebyemizannyo mukyala nakidde wankyayira ki amazima edduuka nkera n'enzigulawo temukyajja kumpagira ku sikiriwa ya kiki
3: kati nagula esigiri ya power stop takwasa nziro kati ezaali ezasiriwa yanziseevinga ab'amasomero

0: Ino program mutima kwange mwowulirira gye budde w'abantu ab'enjawulo nawe n'obaakubye wejjukanya mutima gwange.
1: Twalese ogenze kabuusu naye ng'abantu bwali tomanyi beesoza essomero lyo.
2: Gurupu endala eyo eyajja yalimu Evaristo Nyanzi, omanyako?
1: Omuwulirako?
2: Yali amanyiwo wa kika kyange Kampuku. Kati omu abaana bamugamba abaaliwo nti omu ku baali n'emukaaga n'afuluma ebweru wa geeti kwe twali mu geeti
1: ey'essomero.
2: N'akuba essimu n'agamba nti batuuse ne baddayo. Kati bano bagenda okujja, emmotoka zigenda okujja nayini nayini ne ziyingira mu sipiidi, ab'emmundu abaaki olwayingira bati nga bw'obamanya embeera yaabwe abamaze okwetoolola ekifo nakuba amasasi. Mukaaku yali akifo akimanyi bulungi n'abuuka geeti abuukira ku saidida n'agenda bano n'abalekawo Evaristo Nyanzi. Evaristo Nyanzi ne bamukwata ne bakwata n'abalala n'abanga abantu abali owaka ne babukwata. Waliwo n'omwami eyali awo nga ddaabiriza naye ne bamukwata. Waliwo ekisementi ne babeebaza ku kisementi ng'omusana gwaka negwokyabadde n'abaana ne bakamala omusa ne bayingira omwange ate era naggambye ti nali musomesa katikisiti kati twali tukoleddewo bizinesi yaffe ey'okukola wayini kati bwebaalaba wayini ne baga tibakwatiddemu n'eddagala ebikola ebyokulwanyisa
1: wayinibamutwala
2: akati bwadduka ng'agenda agamba abantu nti anti oli yagenze owa sipiika wa paliamenti eba yali mu biseera ebyo deputy Second Edward yagenze kwe yagiseemu n'agenda owa President Museveni okujja bankwata ye kati olutalo yeobuyeekera tubadde tugenda kujja ku gavumenti yabiri nyeemu. Kati ye sitori yetu kati naalibadde sibyogera naye abadde akyogera nnyo mu kampeeni mu kampeeni abadde akyogera ng'agamba obubi bwa DP kati obubi bwa DP yonna DP ng'ekibiina ate nze omubi ate bonna abuteeka ku DP
1: ekibiina mwakyonoona kiri mu mbutu zammwe siira lekka bangi betuuseko wano bakulusogolo baayo bakyalambooza eno emasaka emanyawa emukono
2: bankubuulira mu mazima ga Katonda bamugulu omulamu tiwali kintu kyonna kyenakola kubanga olukwe nalisiruma ekyaliwo nalisikimanyi
1: ate sigoyabawo essomero
2: atidda kakati yali mukwano gwange mukwano gwange kati nga bwe nkugambye nti mbidde mukwano gwange ddala n'ono yali mukwano gwange era nga mumanyi kati ng'ayogerayogera ebintu ebyo naye nga tavaamu era namugamba olumu ng'oyinza otya okusobola obuyeekera nga mulina emmotoka emu gye mutambuliramu baalinanga emmotoka emu ng'ate bajja ewange ku saawa bbiri ez'okumakya bajja ku saawa nnya bajja ku saawa mukaaga bajja ku saawa mwenda bitegedde
1: muba bangu bakulondoola
2: tugenda kulwana tugenda kulwana namugamba ti tosobola kulwana kubanga embeera yammwe tugira wasula mu ndeeba tumanyiiwo wadde nakugambye kuba wantu we yali asula waali wa muntu yali mukazi mu ndeeba bamuyitanga maama mbalala weyabeeranga weyavanga bwakola buyeekera ng'ali awo kakati ali mission simanyi nange engeri gye yajjamu oli yagenda okukuba essimu abaserikale balioka bakolaki bajje okwata abantu ewange yonna ne baaza mwalimu waliwo n'omwana yali mu seminaariyo nga mutegese sente awo agenda kuddayo ku ssomero enswanjere biki sente zenabazitutte ebintu byonna babiiye nange bwe natuukawo nga bagamba ti obakubeera wano baali badde bakubuzeewo dda nanziruka munnange nange nga ngenda kwekweka namala emyezi mwenda mu seminaari enswa enyenga
1: bakuyiga lwabuyeekera
2: nga bayiga lwabuyeekera kakati wayise emyezi ndooza nga munaana bagenda bamukwatira ennakivubo banne yabaleka dda ng'agenze waliwo omuyimbi eyayava ekkongo agenda kuyimbira wano gwakubire omupiira wano kisawo kyawo akyali nakivubo
1: Nambole.
2: Nambole baje banamutekawo. Awo wakati kati yao erugogo.
1: Yaze
2: omuyimbi yaze
1: erugogo. Kuri kati ombo erugogo.
2: Mbandi ye yenyenga nga bagamba ntino mukaka kuba mukwatide ewa.
1: Erugogo.
2: Nabala basi abanuya abali oba. Bali obutaala.
1: Nalaro kuwali nogaba erobo.
2: Erobo. Naye nabuuza buuzanga abakulu nga luwa abanyamba okuntegeeza nti abakulisiti abantu abanoonyezebwa tewaliiko. Ne ngamba ate bwe bukwatidde wantu. Ate buno weewuunye bakomawo omulundi ogwokubiri nga bamaze bali okubakwata. Ne tuyisiŋŋanya nabo nga bali mu mmotoka tebammanyi ngaate nze ŋŋenda ku ssomero bubagira. Kutuukawo nga bambi okubambuulira ebibadde waka.
1: Naye nga ati kati oli ayinza okugamba nti aano ekisomero baali kuli lya mukulu Kiwanuka era naye ebikolebwawo ateekwa okuba kyendawunnya katonyeza ennya Radio Sapientia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo tutambula mpola mpola ne muzeeyi kwata ku nsawo erinnya erisinga okuvuga mu kibiina kya DP omu nibawulira atukubira paasi eziteeba ggoola musajja akiruddemu abadde mukulembeze era nakati akyali era yakulira Kampala District. Ebintu ebyo tukulabye mu biseera ebisinga nti bannabyabufuzi embeera yamba mugimaliza nnyo ebyobufuzi ate watugambe waliko katekist amasomesa w'eddiini ate ng'oli munnabyabufuzi ensonga eno ogikwataganya otya n'amaka go okulaba nga gali mulaala
2: weebale nnyo sebalire ddala awo nalina omukyala oli gwe naggamba lulu yanfaako nali naye awo kati ng'ebyobufuzi ate abyagala nnyo kugamba yayunirizanga abantu bangi bafumbira kyali okukola ki bonna abantu abasinga obungi batuukako mu kifo ekyo ng'ate nze katekist nze ssaabasomesa erubaga kakati nze mumanyi ebintu ebyo noyinza okubikola kubanga buno ebyobufuzi bwe bulamu omuntu mwatambulira era nze nali kiyamaneerosuwano
1: owerubaga
2: emyaka ndowooza yawula waabiri yawera abiri nga nze ssentebe ate obusomesa ne mbalala mu asatu mu etaano naye nga byonna bamanyi nti musomesa oyo musajja wa DP era abantu babajja okusoma nga lunaku lwa DP ate tumusonye Kalumba yali akalaka nga bakyala abafuna okwogera ku mulembe gwe naddala ogwa musonye Kalumba Katende
1: wa
2: Island kati nga boogera bakola ki ate nga nesimwogerere ali ku lubaga ng'ate muganzi nnyo kwekereziya kale nekyo kyampa ebbeetu twavangayo oluzi netugenda kugamba musimwogerere netuteesa tukola ki naye ng'amanyi nti ndi musomesa ate nimanyi nti ndi wadde ng'emboozi egwamakerenda alina amadiira asatu ayinza n'okutuula muzaamu lyokusatu ekisookebwako eddala eddene n'eri waggulu kukalina
1: nga ati ebintu ebyo bikwasaganyiza otya obadde obiwa otya obudde n'amaka go n'ebyokatikisiti ate n'ebyokudde nulabanga
2: byonna bibalansinga kati ebyobufuzi obubeerako nebbanga nogamba nti essaawa ezakawungeezi 10 ekubeera ku byabufuzi essaawa ez'okumakya kubanga nobusomesa bwagala nga olinaku ekintu kirala kyokola nja kubeera ku gyange egimpa ekyokulya nobeera ku ssomero kati olwomukaaga essaawa ez'okumakya ng'obeera ku gundi ng'obeera ku kereziya ne ku sande bw'ovaayo ate oli okwogenda mu nkiiko z'ebika
1: omukagooliawo
2: byonna ngaobitwakanya ate n'obulamu obwa bulijjo sosolaif ng'ogenda ku musoso popopososotulaabo ng'onywa muyoku guinnesi
0: eno eprogramu mutima gwange mwowulirira gyevudde w'abantu ab'enjawulo naawe n'obaako bye wejjukanya mutima gwange.
3: elimu teri kwayo teri kuzikiza wenyegire mu virtual sports za 22 bet usigarengo jumilo vya meza nyo au watari komo we wandi sekati ku 22bet.ug gizisa emikisa cho ne virtual sports za 22 bet nyumiru wa crash games over casino ne slots buli ruzanya guwa mukisa mpia kwa kuangula tori inda we wandi sekati we gata kuminyumu ya 22bet.ug betting wa mwela medio guongo betting anogwe gendeza wa miaka 25 no kude wa guru aro.

0: z'omwaka ate n'ezidukanya ekibiina.
1: Mubulu kwata ku nsawo ono obwataata abukola atya? Obeera otya okwewakaawo nga taata omwana wo ayinza kwenyumirizaamu?
0: Nga kati nga maze oku wali nkubuudde byenakolanga nga tukyali wali naye kati enakuwadde nina obudde kubanga kati ennaku zino buli lunaku mbeera mu mmisa saawa 12 n'ekitundu era essaawa emisimu tebaako wakikubyeko tebaako essimu kutuuka saawa nga 2 essimu nekuddako ate nga nasuze oluusi ne puroguramu kati nga bwe nasuze wano natuuse dde wano nga mmanyi ti eyo puroguramu olwaleero gyeri kaŋŋende oluwudde mu mmisa neeteekateeka n'enzija.
1: Abaana bo bakuzizza otya?
0: Abaana munnange bawulize ate era ekinyambye sinza kukyevuma ekinyambye bakuliriza ku kitabo kitukuvu kubanga essaala ezakatikisa ez'ekisinde tujjayo kitabo nga tusoma ekitundu nga buli omu atubuubya kyabuliddemu kakati nga tetwebuulire mu kino mukama wape eri ategeeza ki oba omuwandiisi kiki ebyayogerako mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Olwaleero kubaddewo ekigambo kyolwaleero kibadde kikwata ku lukiiko bali bajja ne babagamba nti omutatayirirwa temuyinza kuyingira mu bwakabaka bwa Katonda. Nebagamba nakiri kitya? Katwebuuze katugende Yerusaalemu tubuuze abakulu abatume kiki batugamba ddala kinjigiriza eno naffe gye tebatuwanga yo esinza okusaasaana tebuli muntu ateeka okutayirirwa okayingire mu bwakabaka obwomu kakati nobabuuza mulowooza wano yali yategeeza ki? Yali yategeeza kukiiko yali yategeeza kukiiko okutuusa lwetuzudda ffenna awamu ti yali ayogera ku pasito kansula sooka pasito kansula lwe lukiiko lw'ekereziya olwasooka lwakolebwawo ngaby baddukira eri abatume eyo mu Yerusaalemu bababuuze ku kino ki naffe obulamu bwaffe tuteekeddwa okudduka eri abepisikoopi oba abasaseredooti netubaako netubabuuza ekiri owaka mukintu bwolaba kikusobedde oddukira wamaama n'omubuuza kino nkikole omulenzi gw'ensanza aŋŋambe bw'ati nkole ntya kwegamba embeera eyo enenge gyegunjulamu abaana bwe batyo bwe nyinza okugaa nti bwe baakola
1: kati obudde obwo bujjawo mukikola buli lwa mukaaga
0: ogenda okwebaka oba mumanyi ekigambo kya Katonda ekijja okusoma ekya kubanga budda yali buno bwebuli obapo wa senti po nomanya nti wano bawandiika kino kyekigenda okusoma ekya kino tusoma eggulo limu tugenda mu mmisa oba ku sande nga tumaze okusula n'ekigambo ekyo nga tukitegedde enkola eyaginjigiriza munsonyiwo John Wayland Kutende yajinjigiriza era njeyambisiza ndaba kyenyambye.
1: Abazadde b'ennaku zino obudde bakyabuyina
0: wange?
1: Abazadde b'ennaku zino obudde bakyabuyina?
0: Abazadde tebabulina kubanga nyinza okuba nga siriiwo nobabuuza nga tebaasa okitegedde
1: nkiraba
0: engeri gy'okulungamya amaka tiwabadde batuukiriza buvunaanyizibwa obwo kuba tewabaddewo kale kyenkugamba buli bbanga omuntu asaana okubeerawo kiwaliwo kigyogenda okukola
1: n'amasimu gajja tebakulanga nga balina amasimu
0: era kindeetedde omutawaana munene nnyo kubanga nze nali saagala
1: ttivunayeeraakugamba
0: omwana yankola ekigambo kati nali twali twewola edda edda bwebajjanga banaabawola ssente nga bakuba ebifaananyi ebyetuloolina kakati saali nawo tv naye nga ninawo muliraanwa wange jjukira ndi chairman mulamba wa chair wakyalo kati nga bagenda beeyazikayo tv bali be lwebanajja abawola ssente ng'oteekawo tv ebitambaala ki nga babikuba ba bagenda tewadde nga tv gikwateko nagikuteko si yo kati bwe nagamba abaana bali bagenda kujja mugende obwagondeko yakkiriza mukeeyo tv abaana nga bamutaata nedda

0: Erasin da kwera bila chinga ampe uchi. Mutabani wanga agama sisi. Tata tukuja genda kuja yore yo TV.
1: Mm.
0: Tata gula TV.
1: Mm.
0: Nenga tuwa mama wabu ya wakambi.
1: Mm.
0: Wabachi. Irana sana amagezi. Wanti wali yabu wala sente. Tuwa tu wakawaka. Nenji ya yiya. Nendeta TV.
1: Mm.
0: TV yoyo nalisi ya uwa. Uwe mtuwebi abe iranga ko. Na kati ulabe simu. Simu inaku zinuzitu surete.
1: Mm.
0: Uginzo kulabe kurile. Kuzinga TikTok.
1: Mm.
0: Uluko nako voti. Uvuli ya uchoyo gala mbachiti. Mm. Ata maangu wago. Kapali itawo ya gala kwa ula sente pichi pichi.
1: Mm.
0: Uvuli ndo kuzi ako. Ngevi gambe vile kukundi. Vile TikTok. Ha. Nuna katuna wange kolenti.
1: Mm.
0: Kakati hivi avana. Ata avasuma. Baga lukulele ni TV. Tukweka. Uwe baga lukulele ni simu.
1: Mm.
0: Tori nacho inza kuba kwa lina kwa zimu.
1: Mm.
0: Vanga babira nazo. Tuja kwa urusi, uja kudawu, wajitadewa. Atika tiba jizima nyinyo. Juzi tuwa badena uluchiku, nga tuweke kwa uluchiku.
1: Mm. Uleka uluse mba mkulu mau.
0: Hei, vasa imi. Katika waga ambana na angete. Tuja kutese za kugundi.
1: Kumasimu.
0: Kumasimu. Kati sisi musijimanyo.
1: Ya zoomu.
0: Ya zoomu.
1: Mm.
0: Kati irani bina yise. Natula baba tunga. Kwa jizi. Nga siri kugundi.
1: Kuzumu.
0: Siri kuzumu. Kati bulichimucho ni naba chukola. Kati kuhuru. Walwe chintu chimucho ni kugama tulumu. Uwe kwa sakatu onda hapu yambi.
1: Mm.
0: Kali chukola vantu kati. Na uwe bobo yogela na haba na hapo. Walwe biotasami kuleka yu. Kupange nsiji pali mwenye yu.
1: Mm.
0: Kakati bojireka yu katika. Agendo kutuka mchintu. Mkuchugela kuta. Mm.
1: Kandi kasinga abazadde abawulirize essaawa eno nabo bandyagadde okumanya essaala kubanga tugugeyo abaana ababa bakulira ku ssaala omuzadde atalina budde bwa ssaala omwana wamuyambye atya okubanga owuwo
0: tubanya nti kakati wano kubanga oba wakitandika bato osituka nabo naye bwoba otandika ekintu nga mukiru kugamba omwana ayinza okulaba nga asaaga mzeyi nako nilu kwandi baba bachimanyi nidenti hao malo ulumu bachimalo kulie mmele tujire ate jagala nyonzo kulaba ama ulire utayi kumfu na malalanga laba ini tibisa uwe mubi chibichi kasi angatali kumfu fwago amuse Bibi no, amutemye. Musonyi abagali abagatali kumfu. Kwa gamba, ojamu echo kusabira. Kati mpozi nga bine vivade wonga batu laga, negonje irani, baji kuwe bichi, ne mubiteka mkubi okusabira. Kwange vyo kusabira, mute kwa kumanga mwimanyi, bibi wumu kwanga. Wakati ati wapu wane echo kusabira chichi. Iluza abuze. Kuri demokena atutami. Kugamba. No manye checho kusevira. Uriki ajizechi. Buri omazi jire. Mwendo kwa angori alese mwecho lutalu. No manye tekati yoyo. Alese chikuwa tekuwa wate. Sala angazi wete.
1: Atuwali kuji abanabo. Bakula, bazala.
0: Abazade mbalina. Abache abuze. Kati abana kubwana. Sigaza o omu kera na yimu kereziye na kuwade na ye omalala ya ino ni mjare jare ja nibu abata awa wali mnyo genda koko isabila koko kala ango uona no manyanti mweze dini mweri ato omalala akula mini mweje ya kula omalala mna dini Ati Fort Porto, ya yungi namba sister hawa. Amechibina cha Teresa. Ati Port. Ato mbulala. Mfumbo. Ya marakole evo yoku zara. Ya geni nazara nga muto. Evo na ajimale yoku zara. Ati ya geni okula bangenko pira zaba ni mungu mweziri. Nga ye yete limu. Ati yadayo. Ati mwaka kwa kubili chisubi. University.
1: Na henga omzade mwama gizi. Ukuza ya habana.
0: Habana. Badi mwonsi. Entabangufu. si yataba anguka
1: mm.
0: TV atenga chetula vila kama uli katensia kuka ya mawe kumasimu mkubo mbayita kusumero biba ulira amaduge bebeletida science ife gupta asoma nyo kumangeda subject ya singa tuwa singa ngo kuata reproduction yo jolo chitambuza na evyo evyo hafi nyumiranga nyo na inga tebila levituka bebelida kakati reproduction yo kukoma ina awe ya kunyumiranga nyo kumandi kakati ataba ana wavikola balina ama gezi maiti lipo ae mwana umoto tunini katini wabazo agina na yugira bonea bali mutimu yasa na yugira bali mwishi lagiri usani bonea kababu manjinoka mungu kwa ngiriji so na kutuwa bambu yu tanka betuwa yutu manjako msele vya pene kati mwana timu zebu ilu zaneba zimanyi kati enseta wangu se wapuja kunga wenda gamiti yavimu tulinda katumna nakola tunye kiretu uli omua vemo buka yao amaka yekwanga katunda liya kutumamu obulama zibo obusubi papa kuyalangirira utandikira makago kati omwana omutandika akyali muto ba mama abamu tebaagala tebalina budde obajja kazannyo nongo buzannyo kati ku TV tekuvaako n'omanya nti essaawa eno kazannyo tukagire tunaakaddamu edda nesaala kwegayirira kwali badde kwegayirira naye ndowooza nyinza nza okugamba byali badde bibuuliriro bya lunaku kubanga essaala abamu tebakitegeera bagamba tugambye emboozi gyonyumya ne katonda nekatonda gonyumya naye tumulaba waliwo ebibuuzo ebimu ebijja naye nga katonda tomulaba oteka naye ndowooza emyaka neegyo
1: mpozi ngaolinayo akatalekeka
0: nga linayo akatalekeka ekyo nja kukyesibako nnyo kubanga omanyi kati kisimu yenna nawe wagisomako baagiwandiika mu kiseera kyayo kati tekyakola bulungi kino njagala okukitangaaza obulungi tugambe fe tutambulira ku masakalamento kakati waliwo ebibuuzo ebyajjanga mu gundi omwejjusa akola emirimu emeka ne kati kisimu ennaku zonna kirabye nga mwekiri akola emirimu ena ti anoonya ebibi bye n'abibonerera n'abyatula nakola ekibonerezo kati kisimu eyo era omwana gwagira baga nti buuya asinze naye ddala eriyo ekibonerezo
1: gwe musomesa
0: waba ebintu eteeka okuza ku mulembe kubanga teriiyo kibonerezo teriyo muntu ayagala kukola kibonerezo kakati bwagenda ngaebyo wamumusomesa n'agenda omusasiriza oti namugamba nti genda wesabire genda osomesaala bweziti ng'ate yamanyi nti saala kakati ekibonerezo kyekiriko saala tojja kusoma saala okirege ekibonerezo naye njagala kubasaba nabampuliriza webakolera kati kisimu eno ddala nze ebibonerezo nabikolako nalikaabwoko tugenda okwejjusa nebaga nti abazze okwejjusa mugende mulimu mumwani kakati kati kisimu ebyo lwagikolera ku mirembe gyabapere nga tugambe bazimba kereza y'erubaga
1: myaka kikumi gyawera
0: erubaga bwoba omanyiiyo wansi wali baita owasembuule wansi webawuyokira amatofaali abo genda oleetera amatofaali kikumi abajja okwejjusa nga gwe mulimu genda wejoza kale genda oleeteyo amatofaali makumi abiri okitegedde bannange gundi akomuta nogwanyi akola ki ati yejjusiza ali kukibonerezo naye kati ne bwogamba omwana nti situla emmeeza eno twerekerezya asobola omwana obaki bapakasi bakozi palisipa sokansi erina ssente ziri awo zisasula abawozaaki abawoza kereziya nedda anoonya ebibiibye n'abibonerera n'abyatulira omusaasiridde oti n'akola ekigagita
1: kigeza mandeeti yafuuzako ku faaza sita muuliriza wafu wa programu eno mutima gwange obuze nti bakyagaba ebibonerezo
0: kakati omwana bw'amanya nti esaala kibonerezo era bwatyo bwakolaki
1: ekyogeza kati kuba kati bw'ova mukwejjusa nga Father agamba genda osabe ebirevu maali ya bbiri osabe ekitiibwa ogendeeka kati sereza yaba bw'abawana abaasoma kalimwezi
0: mubongo bamuyigiriza nti akola ekibonerezo
1: ekitegeeza esaala gyatwalanga ekibonerezo
0: kati nalina omusaserdoti eyantendeka mukatikisi mugenzi mpuuga mukama mwekyongesa ne Joseph Kyeyune abasajja bagezangako nnyo okutunyonyola naye ate esinzaga nti abantu bonna batekaokuba nti abo babasomesa nedda naye katikisi mu yawandiikibwa mu biseera ebyo ekyokubiri ekyo mukibadde kya ddiini ate mpa omukisa nzireko ku kibiina kyange kya DP namaliza pulogulamu twayisiza roadmap olunaku lwa jjo era twagisindise eri ababaka baabe twabadde nabo abatula ku management batwagala tukolaganya mbeera tutambule nabo tugenda okuddamu okuzimba ekibiina kyaffe ekya DP naye abakulembeze ba conscience bewadde omu balikatala lyakutandika n'abantu 20
1: buliwa
0: buli constituency singa efunayo bannakibiina 20 tujja kubayita mu musomo esaawa etuuse ate bafune okutendekebwa basobole okufuuka aba agent b'ekibiina kya DP mu bitundu gye bali tulabe nti ekibiina kisobola okuvaamu kyankola bubi nga ssentebe wa Kampala okulaba nti saafuna kansala abamu baababba bubbi bwe bakola ab'ekawempe era nga bwe bakola ab'emakindye n'ebitundu ebirala sinayo kansala n'omu lukiiko ate twagala okulaba nti tubaawo twezimbemu oba oli atwete tweteekereteekera emyaka egijja tufuna abakulembeze mu Kampala oba oliawo ne memba wa paalamenti naye ekirala tukolagane bannaffe tumanye tuli mu biseera bizibu nze kaakati ndi wa DP naye ssentebe wa NUP weggombolola lya Lubaga taata Namuli
1: mbeera ze Zakia
0: Zaki Mawula yanteeka ku kkooti Namula emisango mu Lubaga kakati ekyo kiba kikolwa kirungi nnyo
2: eno eprogramu mutima gwange mwowulirira gyevudde w'abantu ab'enjawulo naawe n'obaako bye wejjukanya mutima gwange
3: 94.4 FM Radio Sapientia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizanyo
4: ewaka g'emaka gokka nga langi eziriwoza ez'entuufu kubanga langi zikola okusinga okujjuza ekisenge zitulambika ku ngeri gye tutambuzaamu obulamu engeri gye tulagamu omukwano kuna butya bwe tuloota waliwo langi ezikakkamu langi ezikuuma ebirowoozo langi ezireeta akabugumu n'essanyu ko n'obumu kati mu ngeri yonna gy'oyagala amaka go gawulikike lowooza ku Plascon langi ekoleddwa ku lulwo Plascon, color your world.
5: Erimu terikwayo, terikuzikiza, wenyegere mu Virtual Sports za 22bet, usigarengo jumilo vya mizanyo au matari komo, wewandi sekati ku 22bet.ug, gizisa ya mikisacho ne Virtual Sports za 22bet, nyumiru wa crash games, over casino, ne slots, buliruzanya, guwa mukisa mpia buwa kuwangula. Tolinda, wewandi sekati, wegata kubinyumu vya 22bet.ug, betting wabulabe liyo guongo, betting anogwe gindiriza, wabamiaka habili muetano, no kuta waguru.
6: Katonda era tunywerere mu kukkiriza buli lwe musabira awamu ng'amaka omwami omukyala n'abaana mu maka temubula kukkaanya so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi munyiikirire okusoma essaala naddala ssappule essaala ya nnyaffe biikira Maria jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries e Nsambya
7: Omukuru w'ekifo kya St. Jude Wakiso Catholic Parish, Reverend Father Ronnie Mbiru, yebaza abantu mwena abawagidde omulimu gw'okuzimba parish kyakya yaffe empya. Bannaffe mwebale, byonna mubikoze, mwebale nnyo. Kati tusereka, tubayita okwetaba misinde mmunabyalo ebitegekeddwa amasomero wamu n'ekitongole ky'abakyala mu parish yaffe nga 3 October 2026. Wano we tutuuse omulimu guzzaamu amaanyi. Kale tukoola abantu mwena ab'ekasengejje, Banda, Namusera, Nkowe, Kavumba, Nabukalu, Jimbo, Bukasa, Mubango, Wakiso, Gombe, Naluvule, Senge, Chikokiro, Sanda, Mabombwe, Buyera, Kakunyu, Nekatubwe, mwena mujje tusereke nyumba y'omukama. Emijozi jigule 2,000 to 5,000, era gisangibwa ku Senare Bank Wakiso branch, ku parish, sub parishes n'abakulembeze b'abakyala mu parish yaffe. Ate tukusaba kworo jangu n'ebbaati lya 5,000, era omukulu w'ekifo ajja kubeerawo okutikkula ebbaati lyo. Mujje tusereke nyumba y'omukama nga tukakasa nti twaliwo era twawagira.
2: Ino program Mutima Gwange mwowulirira gyevudde w'abantu ab'enjawulo naawe n'obaakubye wejjukanya Mutima Gwange.
1: Abalungi mukulekeeyo mu kuwummulamu okwo, tukyali ne muzeerikwata ku nsawo naye nga n'akadde kaakano nako katutwala kanti ndiggwa. Naye era nga wetuwummuliddemu tuleese ogamba nti okukolagana n'ab'ebibiina ebirala nga mwenna muli ku ludda oluvuganya kiba kirungi.
0: N'olwekyo bannaffe ababa movement oba bannuupu tukolaganye nabo, manyi balina ebbugu mulingi n'okusindiikiriza naki, naye mpolampola nga tufuba ddaba empisa ennungi tusobole okutambula nabo. Neeyanziza nnyo omukisa gwompadde era n'olulala kankusa gwompitenga nzijje nga wadde bwenjira tongere okunyumyamu. Neeyanziza nnyo era njagala okutumira, tuli mwezi gwa nnyatubiikira Maria, abatuuze bange ab'ennaku wadde bangambye nti bampulidde ku leediyo Maria, era nyongera okubakubiriza
1: ku leediyo Sapiensia.
0: Njagala okubasaba omwezi guno twongere omu amaanyi naffe tumukaabirire tumusabe aleete emirembe mu nsi naddala egyo egyeraliikiriza n'ekitaffe omutukuvu Paapa.
1: Abadde muno mwabeeredde mu Afrika muno
0: kakati byeyogera mu Afrika yali tayinza kubireeta ate mu Uganda. Nekitegeeza bwayogera mu Afrika liba ddoboozi eri ffenna Abafirika okulaba nga tuwuliriza bulungi ebigambo ebyo ate n'okubiteeka mu ssaala zaffe nga tumusabira alamule bulungi. Yafuna okutya okutizingibwa okupaere mu America Trump naye tulabe nti ebyo tumusaba akomekerezi asobole okuyitambula obulungi. Ekimu ku binyomera era byenteeka ku mukutu gwe waffe bibeera byabatuukirivu, nyumirwa nnyo obulamu bw'abatuukirivu
1: otya ngatuwemwawo nga tu
0: genda nensoma ku bulamu bw'abatuukirivu abasinga obungi
1: ngani mutuukirivu ngani
0: mutuukirivu jo twabadde na Agnes olwaleero tubadde n'omutuukirivu Krista n'abatuukirivu abalala kati naye bwe tuba osoma ku bulamu bw'abatuukirivu bona olaba nga okusooka baali beegayirize naye ebikolwa ebyekisa byebyasinganga okuleetera abantu obutuukirivu ebikolwa ebyekisa n'okuyamba ebitali mu bukalu kubanga oyamba ekyo ky'osobola ky'otasobodde kubanga oba tolina kusobola. Naye buli muntu yenna asobola okubaako omuntu gw'ayamba mu bulamu buno akikole eyo eddiini eyannamaddala. Nze okusinza ku bulamu bw'abatuukirivu nze nga bw'osoma oba yali Paapa era olaba yavaayo n'agenda mbakonaaki ng'alabirira abanaku bakola ki kugamba awo waliwo omulimu munene nnyo ndowooza oteekeddwa okukola ku ludda lw'eddiini.
1: Anti mu bakati kisimu abasookerwako kuba tuzina namuwala wange
0: era n'ekisa ono kyankoledde olwaliro okugaana okutuusa ebigambo bino mbadde nyinza okubisirikira naafunye omukutu guno kikolo kibadde kya kisa naye gwe ate oyinza okuba nga tokiraba naye Katonda alabyemu ekisa olw'ebigambo
1: ebyenjogera
0: ate n'ekibiina kyange ekya Democratic Party ne kigira twaweebwa woofiisi okubala entuma weeri nga ya Kampala twagala okugiteekamu ebintu nange byenaateekamu era bwe naaba mpummudde bassebo ne bannyabo sijja kujjamu wadde akatambaala wadde entebe mbitwala
1: aaofisinza
0: kutambula nayo ne bwoba oyagala olinakawa okubira essimu ne bakuggulirawo n'otuuzawo miitingi n'okulirawo ebintu ofiisi yaffe ffenna abanna Kampala era njagala okwebaza nnyo pulezidenti Mao ne sekretary general amusiranda n'abalala bakola ku management abakkiriza nange ntuulekaawo ofiisi entongole
1: otumalirize n'obulamu bw'abatuukirivu bano bosomyeko badde otutwalayo ng'omusomesa w'eddiini omukatuliki wandiwadde omuwa amagezi si okwebuuliriranga n'okwongera okusoma ku batuukirivu
0: kaakati bassebo ne bannyabo okutwalira wamugabo n'ensambya ebitabo by'abatuukirivu bwebiri
1: mpulokiwa waggulu awo
0: ne tuyinza okuba nga tuyitako buyisi buli bwosanga akatabo tugambe Antonio Antonio mutuukirivu tugamba n'omusomako ayinza okukyusa ebyefaayo ebyo gwe byeyambise okukyusa obulamu oba ye yennyini okumutunuulira siyinza kwerabira bannange abewange nakuwadde bakimanyi abali ku mukutu gwe nakuwadde njagala nnyo okukoona ku musonyiwaloozi asingobyo kubanga abaleetera bino yalabirako ddala
1: gwalina obujulizi obwannalaba
0: byanalababuno bwobannalaba omusajja ngobya yayagala biikira Maria omusajja biikira omusajja ngobya yatuyigiriza yatukubiriza okwagala nnyo biikira Maria omusajja munsonyiwaloozi asingobya yatukubiriza okwagala amaka gaffe era twatambulanga ekabula waliwo ebintu bingi byeyakola nga situbitegeera bulungi kubanga yafumbanga emmere bafumbanga emmere abantu nga bonna balya nenga emmere eya bulijjo okukiregere kyeamba bafumbanga emmere ekabula nga yabalamazi kati mwenna nga muli emmere eyo ngaebamala nyinza okukiyita ekyewuunyo katonda ansaasire
1: tugamba newabala yafumbye amatooko tugambe enkota bbiri
0: nkota saazitwangako kubanga nagendanga ngaomulamazi naye nga emmere gyebafumba fenna tulya ekintu kyenasooka okulaba
1: bwe tuli wetuli tweyanziza tweyanzi egenmpozi njagala okugamba gwe alina ekibuuzo ekyokusindikira omukulu ono osobola okituwa ku 0755483373 0755483373 tokuba weerezaako bubaka wano tujja busoma ekibuuzo tukimubuuze akikuddemu bulungi tweyanziza tweyanzeege ate tusinkane sande jja nze Charles Katabalwa
8: kansuubire puroguraamu mutima gwange okuva gye yeetandikidde mpaka kati nga tugifundikira nti oyina by'owulidde ne bikujjukiza gy'ovudde oba gy'oyise eyo yeebadde puroguraamu mutima gwange okuva wano ku 94.4 FM Radio Sapientia enkuluze y'amagezi.

0: kala chovola bano otisengo mwana wono omumanyiza akyali mutonge ekintu kyasokerako TV kulaba bi nesimu alina ajja kuba okola omuntu ajja okubanga ekintu ogamba omuntu ono tasobola talina budde na muntu munne olaba obudde bonna bwalina ate nga munnaye mukulu Jjunju Science ono si kubaana bokka naffe bantu abakulu naawe omuwuliriza waffe omukulu leka kweyibaala kubanga kikisanze ng'omuntu ayinza okumala ekiro kyonna ng'ali ku WhatsApp
1: ng'ali ku TV
0: olaba
1: agenda
0: okukebera ku ssaawa nga ssaawa zaawezedde 11 eyokumakya ate alina okugenda okukola kakati tagende tajja kuwa matuka buwa matuzi ku TV ateekemu esuuti ye anti bagayita balaba masuuti ateekemu mutaayi byolere siyo yajja okutandika ate okukola obubenje ku kkubo
1: senga balaba
0: siyo yo boda boda gwejja okutomera kubanga ebirowoozo byebasi nga munnange yasuze ku TV oba yasuze ku WhatsApp nga tamanyi nti nga tamanyi yagitandise ssaawa bbiri ez'ekiro agenda ogivaako yagivuddeko ku 11 ez'okumakya
1: ng'obudde bukedde
0: kulu Jjunju bino ebintu si bintu bino nti tubiwulira buwulizi n'ebyo ebintu bye tulabyeko okirabye
1: ye faata
0: ebintu bye tulabyeko
1: faatha soka olindeko olaba abakyala bagenda ne babeera ku TV ku buzannyo buno akazannyo ne bwe katwala essaawa nnya aba atudde talina kirala kyonna kyakola kati singa obudde buba bwabadde bwakiro okuva ku ssaawa 6 n'obala essaawa 4 obudde buba tebukukeddeeko
0: kakati okulaba nno nti science ono ayinza okutuggyako ak'obuntu omuntu oyo katugamba akola mu dduuka lyo naye obudde bwe bwonaona ali ku kazannyo gw'anajja okugula ebintu tayinza kukuwa budde nti musimayi mulamuze ajja kubuga nyebyawo kubira biibyo olaba obwomuntu bwe buvuddemu olwa sayansi kebera biibyawo biibyo tobiraba nga yeeyongera ku kazannyo olaba mukulu Jjunju
1: gwe ngokola loosi
0: olaba kakati akugunanga engeri yamuduuka gye gali amangi gwera nga oyo ali ku kazannyo ke nga lwaki togenda mu dduuka ddala kulamuza
1: era ogenda walala
0: olaba bizinensi eno bwegwa ogiraba bwegwa kugamba olunaku lwonna n'alumalako nti i bwakakeera sinnafunayo kasitoma naye nga bwakakeerera abadde ku ki
1: kazannyo
0: kazannyo kiraba okudda ku bulamu bwaffe obw'ekikristu waliwo ebintu ebirina okutuyamba ebintu gw'omukristu obutaba na bayibuli mu nju yo omukulu Jjunju bayibuli yeeno egulayo sente nga mmeka
1: bayibuli eringa ku 40
0: olaba naye 5 teginnaba kuwera
1: tegiwera
0: naye omuntu nga ali kukaza nnyo ku ssimu ye ekiro ekiramba oyinza kutwala sente nga mmeka ate mwattuka kati kampuni nyingi nnyo nazo zitukola mu sente eza sayansi nazo zibeera ku competition okyayinza okusanga yeye kujjako busente obutono yes competition nayo yeeyongera kugamba ate ebyo bye birungi ebiva mu sayansi naye nti ebirungi ebyo ate bwe tuba tetubikozesezza
1: buleeta miri
0: kukulaakulanya muntu mulamba yetuyita integral human development nga science oyo tetumukozesezza kutumbula muntu mulamba integral human development kubanga omuntu si kifaananyi mukulu Jjunju omuntu si kifaananyi kati ayiteekeddwa okukulaakulanyizibwa.

0: anti mwoyo buli muntu gweyerekeramu ayagala kugasabalala. Omu mwoyo amuwa kwogeza magezi, omulala kutegeeza binajja. Mwoyo eranga yomu, omulala maanyi gakukkiriza mu mwoyo oyo yennyini, omulala maanyi gakuwonya mu mwoyo yomu, omulala kukola byamagero, omulala kulanga birijja, omulala kumanya biri mu mwoyo, omulala kwogera nnimi, omulala kuzivuunula. Naye mwoyo akola ebyo byonna y'omu, yagabira buli muntu nga bw'ayagala. Abasse ekimu, ebyo Omukama yabyogera.
1: Kristo Yesu atuuse okwogera gye tuli, tuyimirire ffenna tumwanirize.

mubudde buli. Yesu yagamba ekibiina nti buli kyonna kitange kyampa kirijja gyendi, era oyo ajja gyendi sigenda kumugobera bweru, kubanga nakkirira nga nva mu ggulu, si lwakukola kye njagala nze, wabula oli eyantuma kyayagala. Oli eyantuma kitange kino kyayagala. Buli kyonna kyeyampa wabulewo ekimfa, wabula nkizuukize ku lunaku olw'oluvannyuma. Kitange kino kyayagala. Buli yenna alaba mwana n'amukkiriza aweebwe obulamu obutaggwaawo, nange ndimuzuukiza ku lunaku oluvannyuma.

0: Abooluganda abaagalwa ennyo, we tukuŋŋaanidde mu kasitule eno mu ttuntu lino, bwanamukulu atwaniriza n'amenyako n'abamu ku ffe. Oboolyawo abamu tebamenyeddwa, naye akadde kajja kutuuka abali ku protoko batubuulire nga bwe tuliwo. Naye era sirema kuddamu okwaniriza abepisikoopi Bishop Severus Jjumba, omwepisikoopi w'e Masaka, Bishop Lawrence Mukasa ow'e Kasana Luweero, abakulu abakiikiridde abepisikoopi okuva mu masaza amalala, baganda bange mwenna abasaseredooti, bannaddiini, ab'enju ya Father Kabuye James kati omugenzi, abakulembeze mu bulamu bwaffe obw'ensi, abakulembeze mu paalisi eno, mu ssaza, na buli omu w'oli omukulembeze, bassebo ne bannyabo n'abaana abato, mwebale okujja. Ennamusa eno si ya bulijjo, naye ya nsonga. Olw'ekikolwa kye tulimu eky'essaala eno eya mmisa, kyenva mbaaniriza n'okubeebaza okujja. Omukolo guno gwa kitiibwa ogwa Reverend Father James Kabuye, eyazaalibwa Yakobo Baziwandiika ne Pia ali baayagadde ennaku z'omwezi zaali 14 January 1934 awaawaawo ettanda mu Busuubizi Parish, ssaza lya Ssaabasajja Ssingo. Omwana oyo yayingira amasomero agatali gamu, oluvannyuma n'afuuka omusaseredooti e Rubaga ng'ennaku z'omwezi 23 December 1962, nga Ssaabasumba Joseph Kiwanuka y'amussaako emikono. Okuva nno olwo akoledde mu bifo bingi ddala. Mu kubifunza nnyinza okugamba nti akoledde mu masaza gaffe gonna ataano agali mu provinsi yaffe eya Kampala. E Masaka yali emyaka mingi ng'agunjulwa mu seminaaliyo e Bukalasa ne Katigondo. N'ajja eka ng'olwo tuli Kampala Archdiocese, n'akolera mu bifo ebitali bimu mu Kampala. Amasaza gagenze gatememwamu, yonna akoleddeyo. Yakolera e Kasana Luweero, yakolerako e Lugazi, ate essaza lino nga litondeddwawo okuva mu 1981 ali oba abadde mu ssaza lino. Kyanjawulo, tukimwesiimisa, akoledde masaza ago gonna ataano. Muganda waffe oyo gwe twogerako bingi nnyo, naye mu kumaliriza obulamu tugamba nti yassizza omukka ogusembayo ku nsi ng'ennaku z'omwezi 16 Septemba omwaka guno mu ddwaliro e Nsambya. Bw'ogattagattamu awezezza emyaka 92 ku nsi. Tukyebaza Katonda. Bingi nnyo byakoze ebirungi ku nsi, bulijjo tubyogerako, naye okusinga okuva ku lunaku lw'okusatu olwo 16 Septemba, bangi bazze boogera kino kiri kino yakola kino, bingi nnyo ddala. N'olwaleero tetusobola kubimalayo mu kadde ke tulina. Ng'abakkiriza tukuŋŋaanidde mu kereziya mu mmisa, ng'abakkiriza Njagala ekigambo kya Katonda kye tuwulidde kituyambe okuwumbawumba obulungi ebyo Father Kabuye kyabadde ate naffe kye tumulabirako naffe okwesabira tusobole okuyita mu nsi muno bulungi ddala. Bingi byakoze tebibadde bibiika wabula tumuyigiddeko. Mu kuyiga okwo tunyweze ebirungi ebyo byakoze Katonda byamuwadde. Katonda eyamutonda ku nsi mu mwaka gwa 1934 era y'omu Katonda yamuyise mu mwaka guno 2026 agendi abiri mu bwakabaka bwe. Amuyise abiri naye ati naffe eyo gye tulisinkana mu bulamu obw'essanyu mu bwakabaka bwa Katonda. Father Kabuye James abadde n'ebitone bingi Katonda bye yamuwa. Olwaleero njagala kujjayo ekitone eky'okuyimba, ekitone ekya music. Abadde alina ekitone kino okuva obuto ng'akyali na mu seminaaliyo okuyiiya ennyimba, okuyigiriza abalala okuziyimba ate n'okuyigiriza abalala okuyigiriza abalala okuyiiya ennyimba ez'eddiini oba tugambe ezitendereza Katonda. Pawulo omutume atubuulidde mu ssomo ery'okubiri ku nsonga y'ebitone. Ekitabo ekitukuvu ekitusomeddwa awo kye kyavuunulwa Monsignor Mpuuga, sa ate tulina ne ekivuunulwa mu biseera byaffe bino Bibiliya entukuvu. Mu kitusomeddwa batubuulidde nti enneema. Mu kitabo ekya Bibiliya entukuvu ekigambo kiri ebitone. Kantambulire ku kigambo ekyo ebitone. Ebitone bingi ate birimu enjawulo nga Pawulo bw'abigenza abimenya mu bbaluwa gye yawandiikira ab'e Korinti. Bingi era sigenda kubiddamu, naye kye njagala okuggyayo Pawulo atugambye nti wadde bingi bwe bityo naye mwoyo y'omu, Omukama y'omu, Katonda y'omu, era y'omu y'abigaba nga bw'ayagala. Ebitone ebyo Katonda by'atuwa oba enneema bitutuma kuleeta bumu, unity mu bantu bannaffe, kubanga oli eyatutuma ali omu ate naye ayagala tubeere bumu. Father Kabuye James akozesezza bulungi ekitone ky'okuyimba mu kutendereza Katonda. Ennyimba ze tuyimba wano mu kereziya naye oluusi abadde ayiya n'ennyimba ez'okusanyusa, naye ngeri okusanyusa okwo kutendereza Katonda. Ennyimba za Father Kabuye zisinga nyingi zirimu kuggumiza nsonga ya bumu. Bannaffe bano abayiiya ennyimba bwe weetegereza obulungi omulimu gwabwe oyongera okulaba amaanyi ga Katonda. Kansooke ntunuleko e Masaka. Omugenzi Father Mukwaya yayiiya ennyimba nyingi nnyo, naye zisinga obungi ku zo zimaliriza zikulengeza eggulu. Nga bw'okebera vaasi esembayo mu nnyimba ze nnyingi alengeza omuyimbi ate omuyimbi nga yayogera ebigambo ebyo okulengera eggulu. sigamba nti mutandika okubikkula akatabo nze mbabuulira. Father Mukwaya, w'osobola okumuzingira obumu bw'oti. Nnyimba nnyingi naye nnyingi nnyo ziri nnyo ku kintu eky'okutulengeza eggulu. Father Kabuye, ennyimba ze nnyingi era tosobola kugamba nti ozikwata n'ozimalayo, atendereza Katonda. Bangi banyumirwa nnyo ekigambo praise the Lord, ne bwaba akusambye praise the Lord. Naye ono kutendereza Katonda ku lw'obulungi. Ennyimba za Father Kabuye ziri ekitone kya kikozesezza okutendereza Katonda, okuleeta obumu mu bantu. Tuba na budde bungi buli kimu kino nalibadde nkikoonako bwe nti nga nzijayo n'oluyimba, naye olw'obudde kanjogere mu munaakebera mu katabo. Edda kuleeta bumu ennyimba ze. Ennyimba ze kutendereza Katonda naye nga zitutuma okuleeta emirembe mu nsi. Ennyimba ze kutendereza Katonda, atumanyisa Katonda, ate nga n'ennyimba ze naffe zitusindika okumanyisa Katonda eri abantu bamumanye. Katonda bamwagale, Katonda bamusinze. Okutwalira wamu kwe kutendereza kwayogerako. Ye Father Kabuye oyo, praise the Lord, tutendereze Omukama. Era ekyo nkimaliriza nga ngamba nti ke katabo ako ke yakulira mu mulimu ogw'okukassa awamu ak'ennyimba ez'Oluganda ke tukozesa mu provinsi yaffe eno, akayitibwa Mujje Tutendereze Omukama. Father Kabuye yali mu ntebe okukuŋŋanya n'okutereeza akatabo ako. Bulijjo kiba ky'amaanyi tukiwe mutwe ki. Yavaayo ne banne n'omutwe ogwo, Mujje Tutendereze Omukama. Ng'olaba teyateeba kiteebe, naye ky' ekintu ekiri mu bulamu bwe eba ekibadde mu bulamu bwe, ekitone kye akikozesezza kutendereza Katonda. Omulimu ogwo ng'agukoze bw'atyo, tulaba Father Kabuye nti yatandika okutumbula ekitone kyekyo mu kiseera Kereziya ng'egaziya okutendereza Katonda mu nnimi endala okusinga Olulatini. Emabega eri yonna twasomanga mu Lulatini n'ennyimba nnyingi nga ziri mu Lulatini. Naye Olukiiko lwa Vatikaano olw'okubiri lwe lwajja n'enjigiriza eyo nti tutendereze Omukama ne mu nnimi zaffe. Father Kabuye yafuna obusaserdoti mu 1962, Olukiiko oluggwa mu 1964-1965, n'enjigiriza eyo, olaba nga Father ono be baali abasaali mu kutandika okuyiiya ennyimba mu Luganda, okuvvuunula ennyimba ezaali mu Lulatini mu Luganda. Weewaawo bajjajjaffe abaminsane ba White Fathers omulimu ogwo baali baagukoze, naye ate bo okusinga olw'okuba baali bava mu nsi Canada ne Bufalansa, bavunula nnyo ennyimba ziri ezaali mu Lufalansa. Era ky'oba olaba n'ettooni yaazo nnyingi egwa nnyo ku nnyimba eyo mu Lufalansa. Katudde ku Father Kabuye. Father Kabuye ng'omusosolooti omuto, omulimu guno yagukola bulungi ku ntandikwa eyo. Bulijjo ekintu nga kitandika tekiba kyangu, ennyinnyonnyolo eba nnyingi, abantu babyagala mu ngeri ndala, ate n'abamu ne bakikozesa oboolyawo okukyamya, okuwabisa abalala. Naye ennyimba za Father Kabuye zibe nga oba zaalinga kuvuunula ennyimba eziri mu Lulatini, zibe nga atandika ayiiya empya mu Luganda, talina we yakontanira nanjigiriza ya Kereziya. Yayigiriza bulungi mu kiseera ekyo nga bwe kyali kyetaagisa. Nyinza okifunza ne ngamba nti yakola olutindo okuyunga olulimi Oluganda n'Olulatini mu nnyimba eziyimbibwa mu Kereziya. Ekintu kye yakola obulungi awatali kuleega bitya, awatali nkayana, oba okwagala ye okwe okumanyibwa n'okwemanya. Father Kabuye yagatta bulungi ennyimba oba n'engeri y'okuyimba. Omwami eyali ayiya ennyimba mu biseera ebyo kyagambiddwa, ate ne Father Kabuye eyali ennyo ku lulo olulatini, ate nga no asumye ne music nga mu nsi ez'e Bulaaya. Waaliwo okukwatagana ku lwange kwendaba okwasobozesa olutindo olwo okuluyitako obulungi. Ebivuga eby'ekinnansi ne tubyagala bulungi, n'okulaba nti n'okutuusa kaakano tubikozesa mu kereziya. Yaatani atajjukira abali mu biseera ebyo nti Papa Pawulo VI kati omutuukirivu bwe misa gye yakulembera mu bazilika ya Petero e Roma, kwaya eyayimba eyava kuno yakuba engoma engalabi mu bazilika ya Petero omulundi ogwasookera ddala bukya kereziya eyo ebeerawo. Twebaza omulimu bano gwe baakola ogwali omulungi, ate naffe gwe tutwala mu maaso n'okutuusa kaakano. Kati tubiyimba byangu nnyo, naye bassebo ne bannyabo omulimu tegwali mwangu nnyo nnyo, naye baagukola bulungi. Ne nkozesa ekigambo lutindo, baayunga bulungi embeera eri ate n'embeera eno ffe gye tulimu. Awo n'abooluganda, gwe nange n'oli, buli omu alina ebitone. Ebitone bye wafuna Katonda bye yakuwa. Ekibuuzo olwaleero kiri nti ebitone ebyo obikozesa otya? Katonda omutadde wa mu makkati g'ebitone byo? Ojja biyita bitone byo gwe nga gwe. Naye we tuvudde, essomo kye litugambye, Katonda ye yatuwa ebitone ebyo ebirungi. Era tugambe n'otinta mu byo, naye Katonda ali ludda wa mu makkati g'ebitone by'ebyo byokka? Nandiki obitwala nti bibyo wekka? Salyagadde oyitibwe selfish. Ebitone ebyo obitwala nti byo gwe wekka, gwe mukugu wekka? Katonda tumuteeke mu makkati g'ebitone bye tulina. Father Kabuye atujjukiza nti Katonda yabituwa, ate tubikozese bigase abalala. Olwo nalo luyimba lulungi nnyo nnyo ddala kubikwata ku bitone. Katonda yabituwa, tubikozese bulungi ate nga bigase abalala, ku nkomerero ya byonna nga bizzaawo obumu eri bannaffe. Ebitone byaffe tubikozese okuleeta emirembe. Ebitone byaffe tubireete okukozesa obwenkanya, okwagalana mu ffe ffennyini, justice and peace. Wano we tuli enkya tujja kuba nga tukuza olunaku olw'obwenkanya n'eddembe mu ssaza lino. So ng'ate omwezi guno gwonna kereziya egutuwadde okusoma n'okusabira obwenkanya n'eddembe mu nsi. Ekitone kyo okikozesezza otya okuleeta emirembe, obwenkanya mu banno? Abalala balina, sijja kumalayo byonna naye ka nkoneko ebimu. Ekitone eky'okwogera obulungi, oli mwogezi mulungi nnyo, naye ekitone ekyo okikozesa otya? Abalala balina ekitone eky'okumanya ennimi nnyingi, oli bagamba ayogera ennimi ttaano nga zonna azikuba budinda, okozesa otya ekitone ekyo? Waliwo omuntu omu yali akola gwa kuvuunula, naye mu kuvuunula nga byavuunula ate nga biwakanya oli abadde ayogera ky'agamba. Ekitone ekyo okikozesezza otya? Okikozesezza otya okuyamba abatategeera nnimi ezo gwe z'olimu nga omukugu? Ekitone eky'okubala, jjawo ennaku zino kaakireeta abantu ze tulina n'essimu n'ebyuma ebirala byonna kati abantu byebakozesa mu sekendi busekendi nga kyayagala okumanya mu kubala akimaze. N'ennaku zino mulina ekigambo ekibalo. Okozesa otya embeera y'ekibalo? Obugagga n'ensimbi kirabo kitone Katonda kyakuwadde okugaggawala n'aggagga. Ekitone ekyo okikozesa otya? Abalala balina amaanyi, ennaku zino mubayita bakanyama. Amaanyi ago gakozesa otya mu banno? Abalala kituufu Mukama yatutonda ffenna mu kifaananyi kye, naye waliwo abebayita abalungi bakaalaala. Obulungi bwo obukozesa otya? Beauty. Ebyemizannyo nakyo kitone, naye ekitone ekyo okikozesa otya mu bulamu bwo? Naye tugende tubeere nnyo ku kitone kino eky'okuyimba. Ekitone kye eky'okuyimba okikozesa otya? Naddala mu kutendereza Omukama. Omuganda yatugamba nti ow'ennyimba mbi, tendereza Omukama ne bw'oba tweyimbira mu kwaya eri, naye w'oli Omukama mutendereze nga okozesa ekitone ekyo. Awo nabo Luganda, Father Kabuya galamidde wano, twebaza Katonda eyamuwa ekitone eky'okuyimba ekya music, kyakozesezza obulungi okutendereza Katonda ate n'okuyamba ensi okuba obulungi. Mu ssomo erisoose, Daniel atuyigirizza, atulengezza akadde ak'oluvannyuma, nti mu nsi muno mwetuli tusanyuka tujaguza, naye waliyo akadde ak'oluvannyuma akatulengezza, ate akadde ako kati Father Kabuye ke yatandise ku lwokusatu nga 16. Atugambye nti waliwo abaawandiikibwa mu kitabo, ate ogubadde agambye balitalizibwa, bangi balizuukira, baligenda mu bulamu obutaggwaawo, abalala mu nsonyi ne mu nnaku ezitaggwaawo. Galinga amakubo abiri. Tusabira muganda waffe ono Omukama okumuwa empeera. Ekyongera okutugumya ku Father Kabuye ono, bw'abadde amaliriza essomo eryo atugambye nti abaayigiriza balitangalijja ng'ekitiibwa eky'omu ggulu. N'emboozi endala egambye, abaagunjula abangi mu mpisa ennungi balyakaayakana ng'emmunyeenye emirembe gyonna. Ebigambo ebyo bimpa okugamba eri Father Kabuye nti amiina. Father Kabuye mu busaseredooti bwe, naye ate si bubwe, ayigiriza abantu bangi mu by'okuyimba. Ekyali ngoba kkubo ery'okuyimba ekitone ekyo, n'ekitone kye eky'okuyimba ayigiriza bangi. Tusookere mu seminaaliyo, ne bwe yali e Katigondo nga mu seminaaliyo nga afumba ate n'ayigiriza abalala ennyimba, eggaba yagabibwayo okuyigiriza moral theology, naye era yayamba abaseminaaliyo abakulu abo okugogola okubanguka mu kuyimba. Bw'abadde mu seminaali ye Mubende, wadde yali lekita nga yakulya seminaali eyo, naye yawangayo obudde okuyigiriza abaseminaali abato okuyimba, era bangi okwagala music bakijja ku ye. Yaliko akaseera katono e Betaniya, naye era nayo nga tusobola kugamba nti yasirika busirisi. Betaniya emayirye. Ate nga ssentebe w'ekibiina oba akakiiko akakola ku by'ennyimba mu provinsi yaffe eya Kampala masaza ataano, aweereza bulungi ku kakiiko ako. Mu parishes gy'akoledde mu masaza gafu ginkonyeko abengo bayalinga bwana mukuru obanga yechuleti ngakulembeza munyo okuyigiriza kwaya eya parish eyo nasomesa kwaya nyingi mu parish jayise okuyimba bamwogera ko nyo bwe yali erubaga yalwawo akabanga twaitu kyali saza limu Kampala Diocese. Kwaya yeyo atujiite bwe tutyo yeyawangula nga bulijjo sikwe kugamba nti yali asala empaka naye obudde bwe yawangayo yinga faada mu parish y'erubaga Cathedral ng'awaayo nnyo obudde okutendeka kwaya eyo n'endala zajjanga nga nazo zikola bulungi asomesezza bangi music nga music asomesezza bangi okuyiiya ennyimba kyoba olaba kimpa essanyu nti abavubuka bangi okuva mu ssaza lino abatandise okuyiiya ennyimba era nga batambadde batambula naye mwebale nnyo ebifo bingi sitegeeza parishes zokka naye masomero abadde abayigiriza ennyimba z'ebijaguzo bamusaba n'ayiiya oluyimba olw'ekijaguzo ekyo ekya parish ate n'alubayigiriza byombi n'abikola saawulirako nti alina we yalamula nti mumpe omuwendo bwe guti sikiwuliddeeko mu kuyigiriza kwokwo akikozesezza omutima omulungi ogw'okwagala mu kuyigiriza ennyimba abadde agunjula abo baayigiriza okubeera n'empisa si bali abali mu seminaaliyo bokka naye n'awala wonna zibeere kwaya eza parish oba abagenze w'okumwebuuzaako mu kuyiga ennyimba aggumiza nnyo ensonga y'empisa okuba omuyimbi oba ayimbisa nga wampisa tusabira Father Kabuye ayakayakane atangalijje mu kitiibwa ky'eggulu ekyo Daniel kyayogeddeko naffe twesabire tubeere bagunjuzi baabo be tuyigiriza naffe tubeere bagunjuzi baabo be tuyigiriza nga Father Kabuye bw'abadde akikola ate nga takukaayanya nnyo ekitali kirungi akugamba bugambi ate olw'okuba oli muntu mukulu akitwala nti otegedde teyeetaaga kukiddiŋŋana mirundi mingi tubeere bagunjuzi naffe tukkirize okugunjulwa tuyigirizibwe tubeere abantu balamu Father Kabuye abadde ticha wa music kati ffe abaliwo ku mulembe guno ekibuuzo kijja gye tuli naawe oli ticha wa music oba olina ekitone ky'oyigiriza abantu abalala bangi wano mwagala nnyo omupiira buli ttiimu erina kooci oba trainer kooci w'omupiira ng'oggyeko okulagirira banno engeri gye basaanye okubonga akapiira wali owaddeyo obudde okugunjula b'oyigiriza akapiira okubeera ab'empisa abaddusi b'emisinde nabo okubeeramu empisa emirimu emirala gye tukola nkoneka obutono wano bamakanika b'ebidduka wadde obugaali omulimu ogwo oba olina ekitone eky'okukanika okukiteekamu empisa abasalamala nkoonako obukonyi bannaye abasalamala okuba n'empisa osobola okuba n'ekitone ng'omanya na bulungi nti ogwo omuti bwa gujja kugwa eno otegedde otya nti kimulimu musaayi bw'agamba ekitone ekyo otaddemuko ku mpisa tulaba oluusi abantu bye batuma okusimba emiti gy'amasannyalaze bannange ngezaako ku kubanga si buli muntu nti asobola emiti egyo giteekayo naye akati gw'ofunye kambuyita obukugu mu ekyo naye empisa ebigambo ebyogerwa bamakanika b'ebidduka n'abalala fenna tulabire ku ono ekitone ekyekuyimba ate nge mu kuyimba mulimu ebigambo bingi naye ye kutendereza Katonda kubeera wampisa okugunjula bantu banne. Weebuuza, eriyo abagunjula abantu mu by'obufuzi? Kuba nabo tulina bangi abatwetoolodde ate nga essomo gyeriri eyo eri ebyobufuzi. Twebuuza, bayinamu akawaayiro ak'okugunjulwa mu by'empisa? Tuyinza okusaba bwe kaba tekaliiyo mu bibayigiriza bongeremu essomo ly'empisa, bongeremu essomo ery'amazima, okwogeranga amazima nga bwe gali. Abayimbi naddala b'ennyimba z'eddiini bangi abavudde mu bulamu bw'ensi eno era nga baweereza bulungi n'okwagala Katonda mu kitone ekitone ekyokuyimba. Munzikirize enkoone ku bano. Father Mukwaya ow'e Masaka, Mwami Kayongo Ponsiano Biva, Basinga Kumusa Nkokonjeru ne mwana nzaalwa w'e Mubende eri Madudu, Joseph Kyagambiddwa, omu ku baasookera ddala okuyiya ennyimba ez'Oluganda nga Luganda, Monsignor Expedito Magimbi, tugendeke ebweru wa Buganda, Monsignor Bonaventura Kasaija, Mwami John Bosco Kazora, Father Vincent Bakabulindi, Mr. Juko Beni, kankome kwabo. Banaye munkwate bulungi, nkonye kwabo omukama bamaze okuyita. Abakyali abalamu sibakonyeeko, lwetugamba nti owaffe tewamukonyeeko. Nkonye kwabo omukama baayise, nga nkiyungira wano essomo eryokubiri nga bwe litubuulidde, Daniyeli nga bw'atugambye mu ssomo erisoose, nteebereza nti abantu abo ne bannaabwe abalala kati bakola kwaya ey'omu ggulu. Nteebereza nti Mwami Kazuula kuba baakamuziika ebbanga ttono eriyise eri embalala talema kubuuza nti Father Kabuye naawe ozze, ate ne basiikana ne Father Magembe n'abalala. Ebigambo bya Daniyeli mbirabamu amakulu bwe ntyo ate ne ku mukolo guno gwe tuliko. Kwaya y'abannaffe abo eyongera okutendereza Omukama mu bwakabaka bwe ne bamalayika, baanirize Father Kabuye mu kwaya eyo. Abooluganda abaagalwa, ebya Father Kabuye tusobola kubyogera n'obimalayo. Njagadde okukozesa amasomo ago twebuulirire ku kino kye tuliko. Maliriza nga ngamba tusabira Father Kabuye ayanirizibwe mu kwaya ey'eggulu. Fenno abaliwo tukole ki? Tuzze omusiibula, tuzze okumusabira era n'okumujjukira. Mwebale nnyo okujja. Nsaba bino buli omu abiteekemu ebyo manyi wakoze dda ebibyo by'ogamba okole, naye gattako ne bino. Ng'ekisookera ddala, okusabira Father Kabuye n'abaweereza ba Katonda abo bonna abayimbi baayise okuva mu bulamu bw'ensi eno bafune essanyu eryo eri abakerubimu basaba malayika abatendereza Katonda mu maaso ga Nnamulondo, bakirabireko ddala babeeremu. Awona abooluganda, essaala yaffe ereme kkoma ku eno ey'olwaleero, naye bulijjo tusabirenga Father Kabuye n'abala bonna abaali abayimbi be tukoonyeeko ne betakoonyeeko. Ekyokubiri kidda kufeera, tukuume butiribiri ebirungi bye batulekedde. Ekigambo kye muyita ennaku zino legacy, Let us keep their legacy. Abayimbi banobo na, olwaliro nga tutunuulira okusinga Father Kabuye. Father Kabuye yayiya ennyimba nyingi nnyo nnyo ddala. Ne bano abalala nabo baayiya ennyimba nyingi. Naye kati olwaliro nga njogera ku Father Kabuye, ki kye tukola? Bakulu nsaba, kigenda nnyo naddala eri abayimbi, abayimbisa n'abayiya mu abalamu. Kuuma ennyimba za Father Kabuye nga bwe yaziyiya. Kuuma ennyimba za Father Kabuye nga bwe yaziyiya. Kijja kuba legacy ennungi gy'okuuma. Naye kakati gwe okugamba nti yayimba bwe naye kankyuseemu tuteekemu kano. Kuzikyusakyusa. Tuziyimbe n'okwagala kubanga naye yawaayo obudde okuzisaawo. Ebigambo by'ataddemu nabyo bwe tuba tukola. Nziramu kali nti awulira nti kino kyalibadde bwe kiri. Kati gwe yiiya olulwo oteekemu ebyo ate olutuyigirize. Ekyokusatu, tugambye Father Kabuye abadde omusajja alaga empisa n'ekitone kyekyo eky'okuyimba. Kyetuve tutwala n'eri mu bitone ebirala, ebitone ebirala ebyo nabyo birimu empisa. Father Kabuye ayogera gye tuli ffenna abayimbi, na bonna baagala ennyimba, empisa mu kuyimba ne mu bayimbi. Tukikuume, ejja kubeera legacy eya Father Kabuye. Father Kabuye si ataddewo empisa, naye okuba tumulabirako naffe tubeere abantu ab'empisa mu kuyimba. Abayimbi mwe muli ba instructors, ba trainers, ba composers, management oba akakiiko akakwaya ne kwaya yonna okutwalira wamu okubeera abantu ab'empisa. Tuyimbe mu butuufu ebyo bye tuyimba. Tuyimbe mu butuufu ebyo bye tuyimba. Ebinga eyamba buli omu okuyiga ate n'okwagala ekyo kyayimbye. Enneeyisa y'abayimbi abayimba ennyimba ez'eddiini n'ennyimba eza bulijjo beeyise bulungi. Mu kuyimba muleme kubeeramu njaga. Mu kuyimba muleme kubeeramu ttamiiro. Mu kuyimba muleme kubeeramu bulimba. Eddiini okukwata obulungi n'ebiyimbibwa. Tukwataganye bulungi bye tuyimba mu bulamu bwaffe, mu bigambo byaffe n'ebikolwa byaffe. Nkireeta nnyo eriffe mu kereziya ennyimba Father Kabuye n'abaliyi abayiiya abalala baziyiiya kutendereza Katonda ate naffe okutuyita okutendereza Katonda. Ebikolwa byaffe bikwataganenga bulungi n'ebyo bye tuyimba. Ne tuba nga ate embeera zaffe si kuwakanya bye tuyimba. Waawo ky'oyimba kye kituufu naye ate nga enkola n'enneeyisa ewakanya ky'oyimba. Olwo kati oli luddawa? Tukwataganye bulungi ebigambo byaffe ne bye tuyimba bano bye baatuyigiriza. Maliriza nga ntunuulira eggwanga etto. Younger generation. Father Kabuye yatandika okuyimba, okuyiya n'okuyimba nga tannafuuka na musaseredooti. Abavubuka mweyongere, wali abazze mwebale nnyo, naye mweyongere okuvaayo mu bungi okuyiya ennyimba ezitendereza Katonda ate nga mukkiriza n'okugololwa, nga mukkiriza n'okugololwa. Oyinza okuyimba, okuyiya oluyimba mu kuvuga nga luvuga bulungi, naye ate ng'ebikwata ku ntendereza eby'eddiini nga tebikwatagana bulungi, tuyita theology. Theology ayinza okuba nga takwatagana bulungi nga ate byoyimba biwakanya theology oba doctrine eya kereziya. Kyeriva tubeera n'akakiiko kali ne tugamba nti ennyimba okubuna wonna zisooka kuyita mu kakiiko kano ne kazisengejja okuba nti zigwanidde okuyimbibwa wonna. Abavubuka muli bangi nnyo, muli mu kwaya, ne kwaya ezimu nga z'abavubuka bokka, Naira kwa yezo zibenga zijia yomu la mwaguno ogwa Father Kabuye. Okutendereza Katonda, okusa ekimu ngaba yimbi, ate n'okwagala bantu bannaffe n'ensi gye tulimu. Mwebale nnyo okujja Buganda okusiibula muganda wa Fono, ebyo byetwebuliriddeko twongere naffe okubissa mu bulamu bwaffe ate ne muganda wa Fono. Tumusabire Omukama amuwe empeera olw'ebirungi ebyo byonna byakoze mu nsi. Ayi Mukama, muwe ekimu ekitaggwaawo. Ayi Mukama, muwe ekimu ekitaggwaawo. Ayi Mukama, muwe ekimu ekitaggwaawo. Emyoyo gy'abakkiriza abaafa naddala abayimbi n'abayiiya b'ennyimba ez'eddiini n'ez'obulamu bwa bulijjo, Mukama bakwatire ekiso batuuse mu bulamu obutaggwaawo.
1: Tusiriikirireyo abooluganda, twongere okwebuulirira kw'ebyo kitaffe omusumba by'atubuuliridde. Tuyimirire twanjule esala zaffe eri Omukama nga bwe twesabira, ate nga bwe tusabira ne mukadde wa Fono. Omukama amwanirize mu bwakabaka bwe obw'omu ggulu.
0: Ayi Katonda, tukwebaza ekirabo eky'obulamu n'ekirabo kye wawa mu bulamu bwa Father Kabuye. Kati ng'omuyise ajje gy'oli, tukusaba owulirize n'ekisa esala zaffe zino.

0: Kituufu, ayi Mukama, oli mutuukirivu, gwe nsoye obutuukirivu bwonna. Tukwegayiridde ebirabo bino biweeko mwoyo bifuuke ebitukuvu, tufune omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Eyali agenda okuweebwayo mu kunaaba na kweyeesiimidde, n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu, n'awa abayigirizwa be n'abagamba nti, mutoole mulye ku kino mwenna, anti kino gwe mubiri gwange, ogunaaweebwayo okubeera mmwe. Era bwe baamala okulya n'ajja ne kalisi ne yeebaza. Babagabana omubiri n'omusaayi bya Kristu, mwoyo mutuukirivu atukungaanye wamu.
1: Jjukira, ayi Mukama, Kereziya wa bunye enkulungo y'ensi, mujjuze yenna okwagalana, omunyweze mu kukkiriza, nga ssaakimu ne Papa waffe Leo, n'omwepiskopu waffe Joseph Antonio Ziwa, n'abo bonna abaakwalirwa mu busaaseredooti ne mu budyakoni. Jjukira omuweereza wo ono James Kabuye, omusaaseredooti, gw'oyise olwaleero ave mu nsi ajje ewuwo. Nga bwe wamufaananye omwana wo mu kufa, mumufaananye ne mu kuzuukira okukwe yennyini.
2: Jjukira ne baganda baffe abeebase nga basuubira okuzuukira, bakkirize bajje gye yakaayakanira mu kitiibwa. Jjukira n'abafu bonna abawagiira ekisa mu kufa, naffe ffenna tukwegayiridde tusaasire. Tusaanire okugabana kulamu obutaggwaawo, okutenda n'okugulumiza wamu ne Maliyo.

0: Ayi mukama, emmere y'okulujjuliro olw'omuggulu gye tufunye etwongere amaanyi. Olw'amaanyi ag'ekitambiro kino,
1: mweresaawo Fathali James Kabuye ng'omusaserdoti eyakuweerezanga atyo n'obwesigwe mu Ekereziya, asanyuke bulijjo eyo gy'oli. Tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Tusigale nga tuyimiridde tufune omukisa alitumanye ebiddako. Mukama abeere nammwe. Katonda Omuyinza buli kantu, Kitaawe, Mwana ne Mwoyo Mutukuvu abawe omukisa.
2: Emmisa ewedde tugende kudembera Kristo.
3: Katonda yeebale.
4: Oluganda, tusigale nga tuyimiridde twongere okusabira mukadde waffe Omukama amwanirize mu ggulu.
0: Katusabe Bishop Lawrence Mukasa atukulembere mu kitundu kino eky'okusiibula mukadde waffe mu ssaala zino eziddirira.
5: Kristu, baganda baffe, nga tugenda okuziika munnaffe ono Father James Kabuye, twegayire Katonda nnyini bulamu bwaffe, omubiri gwa muganda waffe guno gwe tugenda okuziika nga tegukyali mu kantu, aguzuukizanga nga gwa maanyi ng'era ogw'abatuukirivu. Ate omwoyo gwe agugatte mangu gw'ababeera abatuukirivu, ate ng'amulamula abeere wa kisa. Ng'okufa bwe kuwedde n'ebibi ayumamuleko, atabagane ne paatiri ng'omusumba omulungi yamuwembejja, ng'agenderamu abo abali ne Kabaka ataggwaawo, abeere mu ssanyu eritaggwaawo ng'ali wamu n'abatuukirivu.